0: how are we going to celebrate this Independence Day nga may pagbag-ubla? Kahit ang kailwayan, ganig na celebrate ang freedom from the bondage of slavery, di ba? Freedom halin sa foreign intervention. Dominance. Di pa bang kutasubong kay kita nang nagadominar? Kita garinda. Ano naman, basi mula, hindi kita hilway gyapon sa bandage ang kaimulon?
1: Te, amunang dako, pero may question mark. Every time we celebrate the birthday of this republic or the independence
0: birthday day of the republic.
1: Birthday of the republic or the independence day. How independent are we? Paano kita ka-hilway bilang isa ka nasyon? Namin ito kayo ng lingwahe, gingamit mo, Cyril, dyan sa English. From the bondage of slavery.
0: Pagkaulipon?
1: The bondage of servitude.
0: Servitude.
1: Pagkaulipon.
0: Ang pamangkot na ito, kaysa buong hindi na ito ulipon sa isang kanasyon. Pero pamangkot ta, inang independence bala na batyagan na isang kada isa.
1: Correct.
0: Kaysa buong ang independence na ito, hilway bala kita sa kurakutay sa gobyerno. Hilway bala kita sa kapigaduhon para sa mga pamunyong Pilipinon. Hilway bala kita sa ginatawag na kasakun, no? Sa mga leaders naton nga sa baylo proteksyonan ang mga pigado. Sila paya ang nag-aabuso.
1: Hilway ayahan kita bilang isa ka nasyon halin sa mga pagkaulipon sa dalagko ng nasyon?
0: Do hindi grupa because kita mo. Sunod-sunod ta kay third world country ta mo.
1: So what is this independence all about? Is independence on what and of whom?
0: Do ka nami ga pamangkot do. Ang pamangkot sa diin bala kita na hilway.
1: Hilway. Inako nilunggohan mo ng lain.
0: Sa diin bala kita hilway man. Hilway kita sa ano? Sa so, mga palabangkotanon, yung hindi natin masabat mga K5. But in due time, aton ina maplastar sa aton sa mga kauturan. And ayhan, no? Ang importante is tipigan tining kailway ginatag sa aton.
1: Yes,
0: kay
1: yes.
0: Kumuari na ni sa aton, ang una nga kailwayan nga hindi makuha sa aton ang aton nga kinamatarong sa pagbutar sa aton nga mga lideres.
1: Sa duwa ka, sa 1899, Cyril, dyan, duwa ka nasyon ang nag-declare sa ilang independensya. Sa bilog ng kalibutan, ha? One is the Republic of the Philippines. We declared independence, so-called independence, from the Spaniards. And halfway around the globe, dito sa lugar nga kung tawagon Cuba, nag-declare man sila sa ilang independence from the Americans. So duha ka lugar, that's why ang bandera sa Pilipinas, ang bandera sa Cuba, sa mga Kubano, halos pareho nga aton nga bandera. So Cubans declared independence from the US, while the Philippines declared independence from the Spaniards with the Americans on our back. So duha ini ka klase sang independensya, dungan tubo
0: grabe,
1: ang duha ka nasyon. Cuba and Philippines. Ang aton duha ka nasyon halos pareho mga itsura sang tao, mga ngalan halos pareho. Ang aton nga mayor nga produkto pareho
0: man
1: sugar. Sugar. So ang dito sa ila sa Cuba, ang ila nga independence gid pakigbato gid nila nga manginhilway sila nga matuod-tuod. Samtang kita sa Pilipinas, we declared independence against the Spaniards in June 12, 1898. Pero sa likod ni Aguinaldo, nagatindog ang Amerikano nga si Colonel Johnson.
0: Okay. Kita mo gila. So grabe, no? So sa aton yung makauturan, ganoon po sa mga materyon, isa ini kag panubdom sa aton. Nga ining ginpanginmat siya, ginpaulaan dugo nga klase sang kailwayan. Dapat tagaan, tagin di honor, kag dignidad.
1: Yes.
0: Hatagan sang daku nga value, no?
1: Correct.
0: Sa iligay nun ng pangbal, daku nga pag... pasidungog or value.
1: Magambal ka value, dako nga...
0: Oh, igtalupangod, taga-antawsto ka igtalupangod. Hindi tabla pag i-take for granted. Why? Ang ibang nasyon, sige pa naaway sa buong mo.
1: Correct. Naaway pa.
0: Pero kitayara na hilway na ta. Tanigamiton tining kahilwayan nga maalibantar tang pakabuhi isang isig na kapariyo, mapanami ang dalagan sa renda sa aton gobyerno para maging worth ang ipanginmatya ng dahiya, daguhoy, nanday Daguhoy.
1: Si Daguhoy, si Lapu-Lapu, sila ni Gabriela Silang.
0: O Gabriela Silang, no?
1: Grabe, no? The Battle of Tirard Pass.
0: Mga general ta, mga soldado ta, mga katipuneros ta. Ganang pakigbato para hilwayo ng aton yung pungso. So, tagaan ta ni Bili. Kag hindi na ton pag
1: pabayan. Imagine mo, no? While Philippines was so-called independent in 1898, ang Vietnam sakop pa sing una sa mga Briton.

0: Siyang ulihin na ginaway, sila nagrevolusyon sila sang 1940, sige pas lagi linaway. Kita yan, nasyon na ta. Sila yung kasunog pa, pero subong sila pa ang mas nag-auswag.
1: Kambal, gani ni Kenneth Yung kung sila nga, no offense, are we really liberated? Kay kung nangin corrupt na lang mas maayo pa nga nagpasakop na lang ta sa Inglaterra.
0: Correct.
1: Like Singapore in South Korea, nga nagnami pa nga buhi lang subong.
0: Silikuan nyo, tinawablas ang Singapore, himo ya.
1: Katahom, no?
0: He failed to develop first Singapore. Nag-eskwela siya sa Inglaterra, nagkuha sa bugasiya, nagkuha siya sa management. Pagbalik niya sa Singapore, ginobray niya ang bagong Singapore and they become a very good place. No?
1: Oh, like you see. Niyo. So, abo nag-isa ka bagay, guro nga dapat ma-learn nato in the past. Mm. Because if we cannot learn sa sining mga istorya, nga naobra to sa Singapore, no? Nga at kitaway ta maobra. Kadugon.
0: Even Vietnam nga na ubra sing Vietnam nga was
1: sigado na gali isla.
0: Sunog ya bilog mo nga na.
1: Pero sumo nagabatabat bangon ang Vietnam. Yes. Basi makibot kitang iladong magmahal pang ang ila values ang saton.
0: Ti ang ila subong ang industriya sang Vietnam hindi mo na magwanta. Ang una-una lang bugas ta. Turismo. Bugas ta din tagabakal.
1: Sa ila.
0: Sa ila.
1: Kasi una nagkantulan din saton para magtuon para manguma. Subong, pero subong sila ga baligya bugas saton.
0: Subong tanawan nyo ang tanan ang mga bayo nga ginasuksok sa patos yung ginasuksok dilargong nasuksok damo-damo da, made in Vietnam.
1: Correct.
0: Oh.
1: So mga kakipay pa ang pinaka mga bagay nga aton nga pamalandungan especially tani sa atong mga leader. Sa piyak kabahin gindala ng bangkay sang Davao player nga si Rene Baterbonia dito sila lugar. Pag-abot niya, grabing convoy kay Kipay Beric. Ariyo,
0: no?
1: Nag-abot na ang bangkay niya noong aga para nag-abot ang bangkay ni Rene Baterbonia. Pakita ganit Kipay Bitan, eyes on the board.
0: Subo-subo.
1: Ari ang convoy sang nagdulong siya. Standby kay Wilson, kay Marikanta ni Karon. Anong latest kag patag ni Kapitan ng Nyebe sa saling sulat sa Department of Interior and Local Government. So mga Kipay, ari na ang bangkay ni Rene Baterbonia,
0: okay.
1: Gindala na ka Kipay dito sa Davao. Gindala na papauli sa Agsur. Ari ka kay Pemberico, tanawablao. Amuning nagulat, buti ka nung gingaan, gin siya sa gustong itanupangod, gin honor siya sa mga Dabawenyo, bangod sa iyaman nga kanugon sa bata, kay Pemberico. No? Ang iya sa ring handom na utod.
0: Ato lang hambal mo, bla? Ang hambal mo nga ginapalangga, gin siya, may mga barangay, nga yung hambal niya nga,
1: Baterbonia country. No? Oh. Singa, nung kayo ang nandito, inalagaan namin kayo, pero nang siya ang nandoon sa inyo, anong ginawa nyo? Parang among ng mga
0: may traffic, hindi nga nag-direct ko. Everyone was there, ha?
1: Yes. But siguro ginagaan, ginunor eh. Agsor ganaan, anak sa Agsor eh.
0: Oh. Heroes will come si
1: Heroes will ano, come si Baterbonia. No?
0: Grabe.
1: You mga know, ang aton na batsagan, kakipay Virik, ma-feel tama lang pain, doon ginakurot ang aton tingin ko suon. As parents, bla, kung anong sakit para sa bata niya. Grabe, so tanong mga bla, kakipay Virik, araw, nagabot.
0: You have your full complimentary honor, so?
1: Grabe. May marshals mo?
0: May marshals pa.
1: May mga polis niyong marshals?
0: Kompletos, Ricardo.
1: Amo ni mauna, dalasang halin sa Davao Airport, guro ni Kipay Beric.
0: Oo.
1: Ay, amo ni...
0: Yes, ang funeral, kwan eh, car.
1: Car, no? Aral na sulod bangkay ni Rene Baterbonia.
0: Oo. Kompletos, Ricardo.
1: Damo, mga tao. Damo sa nagsugat,
0: damo
1: Kipay Beric.
0: Damo sa nagsugat. And grabe ang honor na ginhatag sa iya, no? Ay, wait, suppose yung iba sing sugat, mga opisyalis na gobyerno ni?
1: Correct. Di, of course, ang nag-suporta sa kabataan eh.
0: Oo. No? Grabe, no?
1: Di, no less than the governor of Agsor ang nag-suporta.
0: Mga kakay-five, ay, so the board, tanawan yung convoy, subong, sang salakyan nga nagsugat sa airport
1: sa kay Rene Baterbonia.
0: Kay Rene Baterbonia until nga nakapauli siya sa ilang, ginadala siya pauli sa ilang puluyan or basi sa isa ka funeral parlor, nagindala siya. But the, uy, ginpanaog ng lungon niya si Rel Jan. Ay, funeral parlor, guruning. Dala siya ihaya. Grabe no, kasubo man sing nangatan sa bata ni. Tapos do may kwanto, do may promotion tong isa ka kompanya nga kada may mabakal ka para sa ila mamboy ara nga kwan. May ara nga certain amount nga para sa bulig para kay Baterbonia. Grabe araw, traffic enforcement unit. Kumpleto may mga
1: recruits. May medics taro po,
0: may medic, no?
1: So, amo ni, nagsugat sa isa ni bangkay dito sa airport.
0: Grabe,
1: so, mga kakipay,
0: no?
1: Dala na siya pa uli. Ang sunod siya ni is the willing guide. May mga abogado mismo nga from Ateneo. nga gusto nila pailan kaso para mauntat na kag matagaan leksyon lang ado ginabaliwala kay nabutang ta indenger ang kabuhi ang training gani na di Wimby gali kag sa mga military ara sila ya gani like mga SEAL ara gani sila sa
0: swimming pool
1: ang ilayas dagat gidaw
0: ang panawag sila nga ara sa swimming pool controlled environment
1: para anytime pa nila marespondihan
0: kag wala balod eh ang itsura sang kuan sang agsor Cyril Jan nga kuan ang itsura sang agsor mga K5 nga dagat.
1: Iyasang Aurora. Aurora ka.
0: Ano, actually, iyasang Aurora.
1: Kuha
0: na surfing capital.
1: Di baskog yung balod.
0: Baskog ang baloda. Baskog yung kayong balod.
1: Ti ara, tanawan yung mga K-5. That is the
0: Dipakulaw, convoy. Aurora.
1: Di, actually, wild na ng tubig ka K-5.
0: Kumakita mo yun. Tan ko ada tan ang ginapakita ang Dipakulaw Aurora.
1: Ang iyas ang GMA nga footage bala. Atong pag-rescue bala sila sa drone. Ara-ara pa kag Iberic no. Kung mapakita ta pag actually dugay na to sila nga aras tong alawod kag Iberic kag nakuha sila.
0: 30 minutes.
1: At iway.
0: Ang Dipakulaw Aurora para may picture kamo ha. Kung ano ang itsura sang balod nga dito sila yagin pa daging jogging sa lawod. No?
1: Kabudlay kag Ipay. Hindi man ta kahambal kun ano kay we are not there. Pero damo sa nga pabangkot nga aamo gidto.
0: Oo. No? Nga dito kay narataan kan ablang balod ya. Hindi sa diyan balo ang ano lang ang itsura sang dagat. Hindi ni amo ang itsura.
1: Dipakulaw.
0: Dipakulaw
1: ora. Ko gidto yang balod no kag Ipay.
0: Amo nang itsura sang dagat to. So dira sila gin pamarcha. Kagagin kuan gin na pa-training pero blang balon kid lagko this is the beach of Dipakulaw Aurora sa resort ya kun sa DND didto na sila napatay ining si Butterbone niya ay so the board tanawan yung mga K5 si Lily Along kay Libion sino ba ano
1: grabe no
0: tanawan nyo amo nang sitwasyon niya you see
1: medyo so, masubo-subo no
0: grabe no 30 minutes ka to katunga
1: correct
0: Te, mga ka K5 we might forget Butterbone niya. Paglakad sa panahon, kita ba si Malipat na kita?
1: Hindi Butterbone niya, grabe, wawaw mo
0: siya. Hindi ka,
1: actually, ang ato lang nanugunan, Black Aki Paberic, is the childhood dream sa siringa bata
0: yes.
1: To become a popular and professional basketball player.
0: Ano nga itong ambal yan? After 5 years, mapuli ko,
1: Malipat na. Mamayo na pangabuhi ko para mabuligan ko dahil nanay ko. Hindi ko mapuli, anay, kay mayo, hampang ko ni Mayo para damo ko sponsor, mayo pangabuhi ko, buligan ko, mangutod ko.
0: You know, inang hambal ni Butterbone niya. Ang Nigerian ba itong napatay? Apat sila ka mag-utod, magulang itong Nigerian, ibalikutan sa convoy tan, na ang apat sila. Serial Jan Balok, ano hambal sa tatay? Niya siya na blang breadwinner namon kay Kapigado, man sa amon sa Nigeria.
1: Luoy man, no?
0: Tikita mo gidlang na. Kasubo nga mga kwan. Ni Net Markets, galalaing kay si Mami Peransa.
1: No, kaki 5 Eric, ang isa ka sikat nga manugbaligya blas ang relo, no?
0: Okay.
1: Ang ngalan niya sini is Tokyo Times. No?
0: Tokyo Times.
1: Basi kay 5-8-an, pwede muna ma-check ang Tokyo, ang Tokyo Treasure. No?
0: Okay.
1: According sa report, kinabaton ta, in trying to confirm, Tokyo Treasure announced that every watch, no? Nga mabakal nila, no? May 500 pesos ka donation for Butterbone niya. No?
0: Tokyo na nga lang ito?
1: Tokyo Treasure.
0: Treasure.
1: So according to report mga ka-K5 nga mahatag sila donation no sa kay Butterbone niya. No?
0: Okay.
1: Bilang pagkilala man abi kag bulig sa pamilya nga naapektuhan bangod sa iya pagkadula no. So amo nang video masubo-subo. And the Tokyo Treasure may abo ng announcement but we're trying to have more confirmation sini no kami ara ang gilis sa mga online shop kaki 5 Eric mo no so mahatag sila sang kun ano man nga bulig para sa kay Butterbone niya.
0: Ang Tokyo Treasure is a well-known second hand store sa Japan nga nagabaligya sang mga used clothing kag mga sports equipment sa real diyan kag may mga relo sila. So, grabe no, foreign group iniya na madonate sila kada bakal mo sa produkto nila nga relo. Ang kinyinto, si Pain lahat ng Butterbone niya.
1: Pero ihatag na ton to sa mong kipay, Mariko. Actually, ara na ipadala ta sa group chat para makita nila. Ang ina nga ton is, recognizing mga ka-K5 sa due time nga bulig nga bisan ng mga foreign companies ang nagapakita sang gesture sa pag-ulikid ka-K5, Eric.
0: Okay.
1: Gesture sa pagpalangga. Ang ngalan nila sini is a small way to help, no? A small way to help. Ang Tokyo Treasure, bangod sa kamatayon ni Rene Baterbonya, doon nasubuan gin sila, a small gesture of support for his family, Tokyo Treasure will donate 500 pesos for every watch sold starting subong adlaw. Ara ka kay Pai Berico?
0: Grabe.
1: So kada bakal mo da, minano, baklon mo sa ila, may 500 ka donasyon para kay Baterbonya, ka kay Pai Berico.
0: No? Grabe, no? So nagpagwa sila sa isa ka daw promo nila at the same time to help Baterbonya sa iyang nanay. Mga ka-K-5.
1: Pigado ni Abi kay membro gali ang iya pamilya sa 4-piece.
0: Ah, okay. So medyo marginalized gini
1: sila. Marginalized sila. So abon ang pinakamang importante sa aton. So, dira mong ma-feel ba ka-K-5, Eric?
0: Grabe.
1: Kung paano ginapalangga, kaguro nakita Abi sang sining kumbuyahan, kung anong sakripisyo sa bata, kagang iya damgo, tani lang ang ma-materialize, kamangin isa ka-professional player. But unfortunately, abon ninatabo siya ka-K-5, Eric. So this time around, balikan tayo sa K-5 Wilson. Ginaugyatan ko rin sa buong sulat sa Department of Interior and Local Government. Bumduman nyo pa. Nagligad sa ding adlaw, ginbisitahan naton ang puro karvi sa Mandalagan.
0: Oh.
1: And ang mga pumuriyo to, may aras na separate, kaya hindi amob lang interpretation.
0: Mm.
1: Pero ginaklaro lang naton sa DILG that we don't have any bad intention.
0: Oh.
1: Kuning aton, yes, nagbalita lang kita based sa complaints ng tao.
0: Mm.
1: Sang June 9, 2026, si Barangay Captain Paul Anyebe, ang punong barangay sa Mandalaga, nakabaton sang sulat. Nagikan kay Sir Christian Nagaynay sang DILG. He is the city director. Ang sulat basahon naton, Dear punong barangay Anyebe, smile greetings from DILG Bacolod. We are forwarding home with, herewith, the attached complaint of Sontal Investment Incorporated, represented by Celeste Doria Supervisor, ang subject reiteration of the request for the immediate removal and relocation of public water pump presently situated within the private property of Sontal Investment Incorporated, located at Carvic, Barangay Mandalagan, Bacolod City.
0: Okay.
1: In this regard, may we respectfully request your office to take appropriate action on the matter. Further, please provide this office with your written reply or action taken within 5 working days upon receipt of this letter. So, ginawastagaan siya ligwagali nga magsabat written reply kung anong action ang ginimo niya sa request abisang Sontal Investment Incorporated. Ang gusto sa Sontal is pangitaan sa iluan. Di ba si ganun sina kung pangitaan sa iluan, hindi niya kay immediately dayon kay Kipaberik. But si ganun sina, kung pwede, maghulag dayon ang barangay nga mga pagitaan sa layluhan ining bomba sa mga pumuriyo naton.
0: Correct.
1: Di kahapon ang interpretasyon sa mga pumuriyo daya ang DLG among gasugo, no? May misinterpretation pero ginatagi din ni kapitan, no? Ni Barangay Captain Anyebe, ang Barangay Kapitan sa Mandalagan nga may ara sala ang interpretasyon. Kag sa amigo naton sa DLG ang K5 away man niya sang kunanong lain na big intention.
0: So, ginapasabat gani, no? Ginapasabat, tas yung gulpi lang mga kig.
1: Oh. At least, kung naghatag ang K5 sa ligwa, but siguro sila gusto tambatian ila sa kag i-present natin properly. So, ari si K5 Wilson para i-check anong reaksyon ni Kapitan kay doon ang gagawa, abi, nga doon immediate na yun ang pangkakasambumba to. No? Pero ari ang klarifikasyon ni Kapitan Anyebe, kaya may mga misinterpretation, kagayahan ba sila sa laga ng amigo natin, dras DLG, na ginakorek natin ang mga information because tuod gid nga wala iya nag-order ang DILG. Interpretasyon lang ini sa mga pumuriyo. No? I-check ta sa line number 1, si K5 Wilson Villena. K5 Wilson, good morning.
0: Morning.
2: Kinagawaan siya kay Eric, no? So, abil ako ng pagkatun na sa dito kay Eric, ang problema lang sa bumba sa mga residente, ang ato siya nga pagkatunangon, but may nag-core naman na another problem because of the miscommunication yung kinatawag nila kay Ferrazan and kay Eric, no? So, ang paghangop sa mga residente, no? Dari sa may puro Carvic, Barangay Mandalagan, ang amotong nakakita sa letter kay Ferrazan, aliyan sa DLG, abil nila, ang DLG ang nagamando na immediately kwaon ang bomba kay Ferrazan o kung na jetmatic pump sa ilang sa mga area. kasi amas kasi Pito Bay nga sa letter kasi sa dyan na immediate action kag immediate reply sa ano sa request ng quantity na dyan sa nga tigreklamo nga sa mga takiya sinisa nga private nga duta kung sila nahamtang iniang nga dyan matiktam. Karon, siyempre, aga, pato na breaking, kita kaya nga dyan, hihulat-hulat na itong si Kapitan Tugtog na makaabot sa kagapon sa aga, mga 8:30, around 8:30, nakaabot sa area. And then, napakaabot sa area, kaya nga dyan, ging klaro niya sa ato, no, na ang letter, kaya nga dyan, yung ipadala sa mga DILG, is para sa iya, agad mag-explain kung nga, wala yung take action, ang request sa mga private company, na kwaon inimumba. So, depensa naman ni Kapitan na Pola Nieve, nga wala niya din kuha ang bomba kaysa daw dyan tungod wala sa court order nga ginpakita ini nga private niya.
1: Tukot na naman natin kaki 5 Wilson ang sulat na basa ta na nagagwa ya nga ginatagaan mas naligwa nga company immediately pakitaan sang sailuhan blaw. So ano nga balik Kapitan ginula interpretasyon sa mga tao da?
2: Amang ang depensa ni Kapitan siya ni actually kagapon na pasaylo man ato siya kahit isala man ang paghahatag siguro sa informasyon sa isang mga residente kay Sagal dyan. Pero ang pasiguro niya yan na samtang wala pa magabo pinakatigahulto na langit man ang syokos ang court order samtang wala pa court order kay Sagal dyan kay Federic kagapon nagpapangita na to si Kapitan Pola Nieves ang lugar na pwede nga daan sa iluhan sa nga bomba kay Sagal dyan kaya para kung once gabuto na may naka-standby na yung daan na bomba na immediately man makaprovide sa tubig sa mga apektado ng mga residente kay Sir Jan.
1: Okay, so mayo ha. So, at least maklaro, migo ta sa DILG ha. You know, sometimes, kung inablang during the interview, ikaw magpakita mismo sa isang bagay nga sa baylo nga magklaro. Imbis ka maklarohan, maggamo pa kay do.
0: Gisugod pa rin mamasuro ko ni Mr. Five.
1: So that's why nga, I hope nga
0: masettle
1: na ito diyan.
0: Don't do it again.
1: Don't do it again. Because you know, sometimes sa mga angkor manda, laway mo na busy imo program, may gininvite kay imo program, mabastusan ka pa.
0: No? Gagin akumudar ta siya kay kabalo ka mo mga kay Five.
1: At program, ito nagtawag siya actually.
0: Tinawagan
1: ko siya because gusto naton mabatian niya side.
0: So at least na-present
1: ta. Ang abi mo ko na nung klaro, ging klaro ka diyan LG, nga wala siya nag-order na pakakas niya bomba ko di aksyon na ni Kapitan ang reklamo.
0: Correct.
1: Sang Sontal.
0: Pero ang isa ka point is this, aaring point ko ha, nga aya nga ang Sontal nagreklamo sa DILG.
1: It's because guro nga local government unit ang Kapitan.
0: Di pero kung ditani, kundi ang Sontal nagdiritso iya sa Kapitan nga sa DILG nag-agi. What is in that DILG nga sa kadamo sa mga reklamo sa ultimo nga bumba sa DILG yagin dalawa yagin direktas Kapitan?
1: Gambal ka nga ultimo bumba samtang damo sa gasarika nga mga eyesore sa igandalan na pabayaan niya.
0: Kagaya nga bumbagi diyan na hon what is in DI what is in Sontal that makes DILG
1: siguro ang DILG partner ko nag ang kay tikuno barangay kapitan sige do kadugay magakto pa DILG ta
0: ina so ang gwa karon ni Kapitan Nieve nga dawla wala gisablang kadi kantor sa DILG now amo ni Wilson ang dapat tandaan ang itandaw ang tanahon mo was there a previous complaint or correspondence from Sontal
1: gagapangayo bulig sa barangay
0: sa Kapitan nga waya ginsapak amo nang tanaw ta
1: makutod ta si Kapkon nakabaton gid man sa communication from Sontal nga nagayo nga kumpade aktuhan niya nila nga ila private property abi mak clear from any obstruction kag ipaberik.
0: Amo na. Kay kun ang Sontal nagdiretso lang kay DILG, di daw baka panimaho kasang tabagak nga ginasugba subong sa bukana eh.
1: Siling ni Chuli Kulado, sige imo program yung sarcastic ya ka. Inunto ito.
0: Not in my home.
2: Kagapo na suling ni Sabat kita sinaklosan nga inyong mapamangkot kita na dyan. Bali, nagreklamo gid man sila sa kaipunong barangay Paul Anieve no nga ipakuha ina bomba o galing lang wala maksudan dayon kita sa Jan kita sa Eric tumod ang depensa ni Kapitan kita sa Jan ang kita sa Eric hindi man siya assessor so hindi yan nabalaan kung sakop di man balas ang property sina sa Sontal ang bomba or hindi ang last na naman padala sila sa assessor to sa Eric to and then naka-confirm na sakop yung mga sa property nila with the corresponding court order kay Tatadjan and kay Sir Eric.
1: At actually, na hindi naman kinaglaban ang labot kinabi sa mga kulukorte pa niya. Sometimes, ginapagi na sa... Ang diplomasiya para huwag ta sinablak ang Ipem Wilson.
0: Gamay ang butang ni Bumbas, eh, tubig mo.
1: Sige, istoryahan lang ang mapagamugi tabi.
2: Yes, Dr. Kisatadjan, Kisat Eric, at ang kagamay lang din masang problema to unlock isa na dyan kaysa nere kay wala din man yan iya problema ang mga residente kundi kwao ng bumba ang problema
1: sa ilo lang ang problema pagitaan sa iluhan
2: sila dayon may kwaan sila dayon tubig kasi dira sila galing
1: at hindi na amo no nagsala lang yung ilang interpretasyon may nagambal yung DILG nga kwaon dayon kundi aktuhan ina kagilayon nga pangitaan sang relokasyon para at least hindi manguro may tinagawa rin immediate removal. Kwao na siya and relocation of public water pump. Buti ka nun, pagitaan, inalangan ka kason mo, wala pa karsang relocation. Pagitaan mo na relocation, and then after that, i-remove.
2: So, amo na ang nagpagkwan kagapot.
1: O si Jan Eric Rosal, mga king sa mga cases, yung mga pilingon sila ba? Good life run yan, si Quintrona.
0: Di kaya, pag ginapahambal ka lang, mga kiki mo ya. Tapos, sangin pa ba, ay kagapangakig, doon tinuhan mo pag yun, hindi naman gusto.
1: Okay, so far, okay, importante, na-plastar ka, yung correct na nato ng information. With your respect sa ato, mga, tablo ka, DILG, mga partners, taman na sila in public service. So, amo lang nagaling, eti ko nagaprograma ang tao, tapos, gigaangad dyan sa sarcastic mula natural. Ma,
0: ang kasubulan mo na.
1: Malapakan mo gidang bulang mong kaysay.
0: Ang nag-akomodar sa iya, si Sir Eljan, nga siya tagaan pahambalon. So, meaning, itagaan siya all the time in the world. Anay kagin pahambal yan, sige siya kapangakit. Kalaway mo na nga. Kasi guhor ka na to.
1: I hope di naman sulit mga musa na. Para at least malikawan ito mga kangay sa nangang
0: problema. Hindi ka siya kasulit. Hindi ka
1: sulit. Sulit.
0: Basta ako nga, hindi ka na magpa-interview. Bika ito to, Christian. Oh my God.
1: Sige. Well, so thank you so much sa iyo sa nga balita. Wells.
0: Balik kayo na sa barangay, so na, tanawa lang.
1: Ito taning tingog ni Kapitan NGB para may resibo ito.
0: Oo, ito si Kapitan Balatan.
2: Kaya rakit sa dahawin sa interview natin sa kaya po ng barangay Paul Anieve sa barangay Mandalagan.
1: Smile lang bala.
0: Sige be, Kap. Kap.
1: Wala, wala ang lang sulod dan. Huwag sulod. Okay. Ara na tan, why pa?
3: Pans man itong inapangayo sa DILG na mag-pans ko sa Sontal. So, ang response to namon sa ila, subong ginaubra sa barangay na mangayo ko na isang court order pag-antista ni Maparimo para may due process man ang mga pumuluyo sa barangay. So, istorya ko naman itong Sontal kay before nag-istorya man kami. Kuning kaso, file lang sila yung case against sa mga residents diya. Kay hindi man ko ka-determine ngayon, lagi na di duta.
0: Correct.
1: Pa-survey mo ginian ay.
3: Correct. Sa mga nagpa-survey pa sila nga wala man lang ma-survey. May title di sila pero hindi man ko ya-surveyor para ma-determine kung title nila. Kung ginagin na yun na igo sa bumba.
0: Adios.
3: So, ito yung mahulat ko sa nila nga after mong padala ko later sa Sontal. Mahulat lang ko sa response. Kaya kung mag-file sila yung support niya, kaya may court order, that's the time na ma-take action na with regard sa...
1: But sa ganun, wala mang ganin sila sa pamagi to determine na yan.
0: Are.
1: Ami punto ni Kap.
3: Property ni siya subong.
0: Are. Sa dyan
3: eh. Demand order. So, mula lang ako na na isubong as
4: nan. Ano maging plano Kap kung demand court order na di mo ni isubong
3: ka? Makuto. Ta mga pumuluyo. Kundi ta pwede makapatasok. Makapatasok liwat.
2: Kasi parang kaya pa lang.
3: Pwede man nga mapangayo. Ta sa kay City Mayor, Mayor Greg, pwede man niya kung hindi, gid madugayan gid ba si i-try ko lang taon ng budget sa barangay.
2: Kap, there's a law man nga nag-ano sa Pilipinas, Kap, no? Ang tubig ko lang, it's still a problem to the government. Even though nga, sabi sa government, ang ginagawa report, pwede na ito mabakal through the government fund. So, pwede man natin tayo. Is it possible na mabakal na ito ng assist ng in-make-up
3: na ano na ko na sa Sontal nga kung pwede ma-expropriate kami for next year na baklon na nung area o. Eh daw, ang istorya to sa ilang staff daw hindi si boss nila kay tungod niya matunga ang ilang title. Pero nag-meeting kami day before. Ning amo to nga kanya proposal sila para wala na lang ta ni Sabad. Diri na lang bakto na expropriate na lang sa government. Na anta bulig kay Mayor o kung kay Kong Albi. Nga amo na.
2: So far in si Sultan, kapag ng plan nila diha, wala pa. I mean, building establishment or whatsoever ka?
3: Wala. Pag ikukabalo ko na ano plano nila. Kaya nagligad, nagpa-survey pa natin ganit sila liwat. Kaya daw hindi pa sila conforme sa survey. Though wala man ito na dayo ng survey. Kaya because may mga resistance man sa mga pumuluyo. So,
0: mawit
3: ng tanay kung anong mando sa korte sa
1: punto siya doon.
0: Kapitan, namin nga punto.
1: Kiti hindi pa nabalaan so, ko ni lagi na daw.
3: Standby lang ano yung atong niya bomba.
1: Oh, standby.
0: Bomba, standby.
1: Bomba, standby.
0: Okay, KP okay. Biljan, are, mga tagpalamati na ito, nagsadyag isyo. Kung wala pagalipiho, ininga duta si Biljan. Kaya
1: klaro, amon yung punto. I-plastar tayo ang argumento ni Kapitan.
0: Oh. Wala pa klaro.
1: Nga, number one, may titulo sila pero hindi man kuya ka determine kung ila pa na i-property ng bomba.
0: Oo, oh, kaya ginapasurvey pa.
1: Ipasurvey na nila.
0: Oh.
1: Kaya doon.
0: Oh.
1: Nga, standby lang na, imulat kami a court order kung anong order sa korte, mo na yung amon sundon.
0: Okay.
1: So, hindi ba mo na ang argumento ni Kapitan?
0: Oh. If that is the case, nga alang-alang pa ang papili sang suntal, ano yung gadgad ng DILG nga siya gijang magpatungha kang maghambal nga riglahan nyo na da?
1: Ito ginapresyur yung pasikap.
0: Ito ginapresyur yung sikap. What is in suntal sa suntal ventures nga hindi, aga si DILG?
1: Sini nga o si Saonta kung anong koneksyon ni suntal ni, sa DILG.
0: Sa DILG.
1: Kay, check na to kung sino manager sa suntal.
0: Kita mo siya, Kapitan.
1: Paanta lang grosay danay ang suntal.
0: O, kuwanta side sa suntal.
1: Sir, saan mo ka muna padala sulat kay Kapitan? Kay basi nga gwa, why man sila nagsulat kay Kapitan?
0: Kay DILG sila nagdirekta.
1: Kay DILG sila nagdirekta.
0: Kay si DILG, why siya kabalo, nagsulod man lang siya, nga ang Kapitan sang bumadalagan, gahambal, why pa bang ganipiho ng ilang survey na kakatitulo na?
1: Bamangkot lang.
0: Hala!
1: Bamangkot lang tanay.
0: Hala!
1: O, tiyambali Kapitan, may titulo sila, pero hindi pa tapiho, kaya why pa ba ni masurvey ang lope? No? Ang dako nga pamangkot da is ano yang nga ang si Suntal kalabot niya sa DILG no?
0: Si Ma'am Roda gautoy-utoy kadlo.
1: Anong bagay? Na
0: naging kibot niya si Sir Eric nga wala man nervyos. Ano pag nervyos yung inainom ko kape di TX Coffee Mix?
1: Why nervyos?
0: Why na nervyos? Why na punaw? Pero it's a good point na ha may nagagawa. Kung ang kapitan sa Mandalaga nagahambal nga daw wala papiho ang papilis ni Suntal nga ang ginapresyur iya karon ni DILG ang kapitan. Oh.
1: So, amo na mapamangkot. Siguro
0: amo na doon.
1: Wilson, kantoan mo na guro sa Lunes ang Kwan, ang Suntal. Mangkuton sila. Ano man, din ka mo nagpalabot sa reklamo nyo sa barangay o kung sa DILG una. Kaya kung una ka sa DIL, baliskad eh. Tanungan ko na ng proseso, sino ang manager ka Suntal?
0: Oo. Oh.
1: Kag may duga do ang iban ga man si
0: Dominic ni mahuan ka
1: pare mao siya no may conflict of interest na
0: hindi gani ka pa o brand ay LG sang ulo brown yang road clearing nga mandate nagid nila bakulod pa kaning obra karon na huyak bilog bomba mapatong nga gas ay no ano
1: isa ka bilog bomba
0: bomba he ko gang
1: okay mga thank you kay Wilson sa mga reports on
0: ay kasadya nagsadyang balita ba
1: Sa mga reports on kubala din siya nagreklamo una.
0: Oh.
1: Anong rason nga nagkadto siya sa DILG? Ginpabungol-bungulan siya sa barangay?
0: Oh. Nga ka nagdito sa DILG?
1: Inuduhay niyo ko ginasapak niyo ko rin pa DILG ko.
0: Oh.
1: Amo na pinakamanga dapat ako si Saon mga ka-K5. Kagkun ano bala? Kagkun nagreklamo sa Sanoo. I-check na niyo kay Kapitan Anyebe kung bala nakabaton siya sa complaint from Suntal mismo. Okay. Now, patay si Rene Baterbonya, patay si Divine Adili. Kay bangun sang training, hindi tsakto. May ipakita kami ni Kaki 5 Eric, ari ang college basketball training. Sa beach man ginahimo, pero imposible nga malubos ang player. Eyes in the board, ha? Ipakita na naman ni Kaki 5 Itan. Para may chidihan yung mga Kaki 5, there's nothing wrong to train your players in the beach, Kaki 5 Eric, but the problem is, ano klase training? Is it a training that will strengthen their stamina and create a good bond among the players? or will endanger their lives.
0: Ang hambalita Baldwin, niya nga mo niya nga training is to break the man from his there mindset.
1: Are so, there are so many ways to break the man, hindi man ma-endanger ang kabuhi isang tao.
0: Ang he break the man and break the soul and break the
1: ang buwan niya siya, it's gonna be a survival
0: correct
1: training. It's not a training anymore.
0: Correct.
1: But it is a survival that if you cannot survive, muna your ka soul will depart from your body.
0: Kaya muna, yatap ka. Nami, doon namin ang imo mga tirada sa mga, your soul will depart from your body.
1: Tiibong mo na ang bali.
0: Mga tirada ng mga
1: to break the man within ang balbo mo. No? So, like para may chindihan na ito, mga kakipay,
0: mga literary
1: ang training na yung mga kakipay nga ginaistoryahan ta, why a problem ang training? Because rigorous training,
0: part
1: na yas ang preparation sa isa kamayong ati mo. But, ang training, hindi man mabutang si Talita lang kabuhi sa imo players. Aryo, ano ginabi ang training ni Tabaldwell kumpara abis training sa mga chilling sa matagpalamatita? Ano ginabi ang iya training? This is, ang quote, kakipamitan, ready mo na? This is how college basketball, singaw, this is how you train your college basketball team at the beach. Aryo, kipamitan, sige be. Tira, eyes on the board mga kakipay. Eyes on the board.
0: Aray.
1: Steady yan, Aitan. Study, study.
0: Up.
1: Balis puno. Nagaupod na ka mo sa amon ni Kipay Berik. Kung gaupod ka mo, tanawa nyo kag ikumpara ini nga training sa training nga ginimo nila kay Rene Baterbonya kag kay Divine Adili.
0: Oo.
1: Naging kamatay sa duha ka mga players, no? Hmm. So, Aryo, may training magid sa beach gali because stamina mo para kabalukang balas la ini ang epekto.
0: Kay humok siya mo.
1: Humok siya. So, ang imo sini nga stamina kag ang imo abilidad ma-develop gid. So, ay sa board tanawa nyo bla. Kamu mismo hambal ko kun amo ni nga klase training ginobra lang sa mga players to. Do you think may barter bonya kag Adili nga nadula sa team? Why? Mga kakipay, here we go. Talawa ninyo. Kipabitan, larga. May odyotan. Amo lang nagaling training sa beach kag Kipay Berico. Sa mga players, oh. Nan, amakon mo na kong tagiting init. Amo mo na mga training mo. Harapag ito. Mga varsity player na
0: dahil ato sa plaza sa kabangkalan kag dito patligid-ligid
1: para pagido o kwaton mong upod mo ga muna mga part kili sa training para makadevelop mula sa ginatawag nga team play o amo lang ni Galia kay 5 year ko
0: tiway man na istubi nga kinanglan magkuha
1: sa beach man na
0: o nga pwede mo lang din na
1: o tanong ah mga mga muna galing ka training kag 5 year ko nan
0: na
1: tingi mo yun, eh, butang. Nan, kakipay, Ricky, natural lang na yan.
0: Yeah. Yeah, stamina and strength.
1: Stamina and strength.
0: Spirit of cooperation.
1: Correct, ara? correct.
0: Do teamwork, abi, teamwork.
1: Mag-develop ang new band, abi, as a team.
0: Banding ka mo.
1: Do brother, oh, tanong mo, bla. No. Amula na nga klase, training. Why man na sila mga higot sa tiilya kang ginapanlagan tos nung alawad?
0: Siguro, ba, kuha na yung ginatraining to, maubra siguro sa bago.
1: Basi, seal to yung iya ginatraining?
0: Oh.
1: Navy seal?
0: Navy seal, siguro itong iya nga training.
1: Ibalik balatan para makita sa tagpalamati. Takay
0: Nampawan kamera ko, Arina.
1: Arina? Kaya ang bali lang, training niya kuno yan. Say, balas lang yan, it's too big. O, tanong ablaw? Yung mga varsity player ni Kipay Berico?
0: Oo.
1: Kay Bugat, kay Laglagan, sa balas mo?
0: Bugat, Bugat, kay kasalop-salop ka mo.
1: Ara, tanong ah.
0: Ti, ang ila to yan, lain.
1: Tatubig yun sila yan.
0: Nga lang, pangilumos na. Kasakit man o.
1: All the way through, all the way through. Tiyo, super, pa man kagi champion na tiniyo mo. Ang permi mo lang champion ni Tiyo, Lasal kag, no? Ha?
0: Why sila ka-champion ang atiniyo?
1: Oh, why pa sila ka-champion sa mga season mo?
0: Tiki si Tab Baldwin daw natamaan na. Natamaan ka pictos ng training ni Tab Baldwin.
1: So, tanawaan nyo bala, the way sila mag-training sa mga players nila. Ti, kung namulan niya nga training, do you think ba rin di ba terbong niya kag Divine Adili nga napatay kay Pebrick? Uy, guro,
0: ang tayog mo rin nga mga masakit rin, puling.
1: Puling. Kag ti, of course, mga dehydrate kung kulang katubig.
0: Oo, mulang na da. Pero ibutang mo yung bata to sa lawod. Kag si Baterbon niya is a swimmer kay hambas nanay niya.
1: Sa gamay pa siya.
0: O, wala niya taga-agusan kami iya.
1: Sagad na maglangoy bata ko.
0: Waya siyang bata sa agusan, hindi ka balo maglangoy kasi dagat kami gilistar.
1: Problema, may weights tong tiil nila kay Pebrick. Kag may higot. Yung natural, di ka man yung Brahma Yoto, no?
0: Linibig pa niya. Pinya training nito, di pang basketball, do military.
1: Kasi nga, military style ina na overrated na training, hindi pang college. Dato ya, okay lang ito yung kagipay. Kaya ito ya, test of stamina, kag-strength ito yung kagipay. Yes, gina-develop ang upper body sa mga players, Black?
0: Upper body, spirit of cooperation.
1: Oo, kag-stamina.
0: Stamina. Stamina mo. Among mo lang nang inalagas. Di kay ngambal ni Tabaldwin, may nakita kong isa ka-quote kagabi sa TV, ngambal niya, nga, our training is unique because we want to break the man in himself.
1: Kagabi, ang bata ni Joey Alas, Kaifer Alas, nga player sa Ateneo.
0: Okay.
1: Kundi nagkanto sila sa bangkay to, Biantes Dalon, nag-courtesy calls lang mo. Nagkanto sa nabisa sa Iloy, kag statay. Gipalapitan siya kay Gaistorya, gipalapitan siya kag Ginbutong.
0: Nga.
1: Kagin palayo sa ginikanan. Diba si makasugid kung ano natabo eh.
0: Aso gingkwa siya sang iyaman, sang taga Ateneo.
1: Oh, taga, may somebody pull him up, out, no? Kundi kasugilan nun siya.
0: Okay.
1: Because basi bala may mamuno ang bata.
0: Kaya naka-agi man siya sang
1: hindi kayo upod, upod man to nila, upod sila to sa training.
0: Ah, upod niya sa training? Ululupod sa hell
1: sila.
0: Camp?
1: Oo, oh, ululupod sila to.
0: So something is wrong, ha? Something is wrong.
1: So, I don't know, but investigation will be conducted pa sa bulig sa mga lawyers na nag-volunteer na mabulig sa pamilya Baterbonya.
0: Okay. No?
1: Ti pananaw ko ni Kagipay Eric, do ka blessing nga kasakit para sa Iloy, kiti sigurado ko damo ni mabulig sa ila. Ilabi na may nagahinyo nga buligan ang utod yung lalaki. Kaya mo lang ito yung dream mo. Tatlo ni sila puro lalaki, Kagipay Eric.
0: Ti pro grabe no. Ang
1: sakit lang galing sakit sa Iloy kasi nga ginalagaan ko yung bata ako kaya dominali sa gamay ang mag-basketball. Bisan ano kabudlay, ginabuligan ko. Sabi mo nung last nga message ni Bater Bunya kay nanay, ha? Nanay, padala mo na ako ng pera dito, pangkain lang.
0: Grabe, no?
1: Amo na nga, balya, buti ko nun siya, gusto niya man, may ul-extra sa nag-uros kaon niya, eh.
0: Oo.
1: Pigado ang pamilya kay Fabric. Four piece, ganun isla mo.
0: Tapos may ara nga picture nga sang auntie sila mag-training, kundi doon nag-banding sila sa resort.
1: Sulod siya sa lakyan?
0: Doon na huya siya, doon na out of place siya.
1: Doon na loaf.
0: Oh, kiti kwan siya yan, baduy siya mo.
1: Provinsyano siya.
0: Provinsyano siya. Di mga taga Manila, ito nga namin, magtinagalog, okay to. Pero pag tinagalog, yan naman pas kinaray, akag daw
1: siya
0: ni Bono.
1: Oo, ti si Bono siya mo.
0: Oo, ti, no, may mga picture nga daw gapalayo siya. Daw gapalayo siya. Kay hindi pa siya ka-gel mayo.
1: Gadjas pa lang siya.
0: Gadjas pa siya.
1: Oo. Grabe. Uya-uya. Kag may portion gani da nga gasakay sila sa lakyan, ginakantahan nila ni si Adili, si Divine Adili, bla. Gakanta sila sulod sa van going to Aurora.
0: Grabe no.
1: You know, masubo ini.
0: Nakamaya matamat nang gagaluwas na subong.
1: Hopefully kagipay Eric, ma-stop ang amoy klase trading endangering the lives of our young athletes.
0: And I think
1: abi mo may duwa ka mga players subong at taga Taytong.
0: Okay.
1: Si Bulak
0: Matineo
1: kag man? Si Brianna. Itong report kasi ba tonta, daw si Bulak masailo sa San Beda.
0: Hindi na siya Matineo.
1: Hindi na.
0: Tungol siya ng tabo.
1: Si Brianna, I don't know kung din siya matupa. No? Tuwal ng takbalo.
0: Kay Matineo man siya dapat.
1: Kaya Tineo Blue Eagles mo. Tanong mo na ito. Kaya yung ibang doon nag-suggest kasi nga nakakinukulbaan na guro because of what happened.
0: Kalain, no?
1: Kita mo si Abong?
0: Oo.
1: Babae ito. Lady basketball player to.
0: Patay man?
1: Di may takbalo ko nung kausa to pero amutong mga ginapasibangda nilang mga rasones.
0: Sa isang 2025, duwa na ka Ateneo players ang napatay sa ilang health camp. Subong duwa naman.
1: Mga kagay-5 do kolabo sa Tachempos program ta. Kita na ita sa Monday, of course sa Sunday, sa atong live coverage sa basketball, game number 5. Akig sila kay Diaron Pax.
0: Yan ako, gina-remind nyo ko. By the way, kay Pebil Jamit, namiyahon ako hingagaw.
1: Sino?
0: Si Banjo Inulan.
1: Ah, gapamatisa.
0: Toto Banjo sang DNX Black. Birthday niya.
1: Oy, happy birthday Toto Banjo Hinulan.
0: Happy birthday.
1: From your boss sa DNX.
0: Tapos birthday man subong ni Nanay Kiting sang Burjok Sifon sang K5 University. Kag ang aton nga Foronians kag K5 University member, belated happy wedding anniversary si Mama Imalit Cordoba.
1: Sige. So mga ka-K5 kami sa K5 News FM. No, wala kami agenda ng ibandya. Maservisyo lang gid sa inyo.
0: Yes.
1: So salamat gid sino pag-upod karong adlaw and congratulations sa team Kabangkalan may team building sila subong.
0: Yuhoy!
1: Ha? Do mayo to skip every ng pangita lechon to.
0: Para mag-enjoy tanan.
1: Salamat, salamat gid sino pag-upod sa pangalan naman ni Kipe Brenyel Alcantara, Ethan James Sarmiento with our station manager Rods Palma, Jean Shatita and K5 Colin Manzanares Cubia. Sa pangalan sa amon CEO and President Dr. Ramil Uy, ako naman si K5, Elgin Castaño.
0: Ako naman si K5, Eric Tenerefe.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Bye-bye.
5: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
15: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
16: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragay po ng pain.
17: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
18: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
16: Hindi lang ganyan carrots.
18: Hindi lang carrots, mga kontoran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
16: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
15: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
15: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
19: Mas no.
15: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
15: Number one nga supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: Sa tanan naton nga mga tagpalamatay, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporary nga host sa sining nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
21: Of course.
20: Wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod, hindi pag-in mo na, kaya delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gito ang hypertension. Kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood, ti guba ang kurason, Sir Boy.
21: Mm-hmm.
20: Paano ang DTX 500 food supplement? Nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason kay iba niya gahabok na mo wala sila kabalo nga dugay na galis la high blood kay wala ka pa check up ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid especially sa imo nga blood pressure kay kung ulihi mo na balaan way na nagdako nang imo nga kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason.
21: Thank you Dr. Ramil, no. Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi magdevelop ini nga mga bara or called atherosclerosis? Well, ang ga-produce ang gihimo sini sang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat nga mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga-deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, dra na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
20: Pero kung basanti ang imo nga lawas sang antioxidant, kung bastante, halin sa DTX 500,
21: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay, hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
20: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
22: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier no ni Sir Boy nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sang aton nga blood circulation no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ining RAA system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAA system, may ara mga factors, Sir Boy kaga Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
20: La, plakaon mo muna para, no?
22: Ikadua, amutong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina. Ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAA system, no? RAA system. So ang RAA system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahitan.
20: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
22: Ang aton nga alagyan. Kag syempre, tungod sang iya anti-inflammatory properties, ginapahaganhagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions, kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
20: Yes. Sa so, ibagin yung ana pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Correct. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkagubay mo kurason. Dok Sam, ato ta sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining itawag hypertension.
1: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natawag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatawag pressure, amo na kinanglantagid sa ginatawag antioxidant, no? Sana silingta na Sir Boy na balik-balik kanin baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mga high blood tungod sang automatic ang ilang lawas nga produce ang vitamin C,
3: which
1: no?
3: Is a powerful antioxidant as well.
1: Na ang vitamin C nga ipares naton sa DTX 500 nga isa man kasaya sang antioxidant mga vitamin C makuwatan na sa mga citrus sa pagkaon, no?
20: Ang namiya makainom ka maitis, kay kung maitis ti isa lang ka maitis, pulo na ka
1: ulo ka pungkan, no?
20: Pero kung may sobram lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka namin sinakaon ng pungkan.
1: Pwede na tumalikawan ng hypertension do kung mayara kita sang vitamin C, siyempre vitamin A kag vitamin E, no? Mga antioxidant
20: na nuts, ha?
1: Nuts kag mga green leafy vegetables ang vitamin A.
20: Kung tinga bukado, kaon nga bukado. Kung damo ka na butong, kaon ka man butong. May mga bulig na. While nga gainom ka sa imo nga DTX 500. Ti imagine ba? Gainom ka DTX 500, gainom ka MITC, plus pamanan mo sang mga butong da, bukado, mga nuts. Malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
19: DTX 500! Gina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ampalaya extra nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
23: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
24: Saan naginom ka?
25: DTX 500.
24: Ilan nalang subong imo sugar?
23: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
19: ginom. DTX 500!
20: Katota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
22: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko. So ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw

0: Namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na no Cramiel. Hindi niya pag patigulangon ay mga sulila.
1: Wow, amo na gusto ko.
0: Oh, hubin
1: Sir
0: lang.
1: Sir Boy, nang hubin ka pa bala. Oh, sinta na edad mo pero 40 ka pa yan.
0: Oh, okay no, man. Kung hubin ang sulila, hubin man ang imong mga blood
1: organs,
0: vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi da, si Blaser...
2: Hindi oh.
0: So, like kung hubin ang imong sulila, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dr. Ramel. Mm-hmm. Once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty si.
1: Kung hubin ang korason ko, no, hubin ang tsura mo.
3: Oh, correct na.
0: Oh, correct.
1: So, kung gusto kaya maghubin tapos gusto ka malayo o dugay ka mag ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty si. Lantaw blang mga sekreto sang una sa mga katigulangan nga ang galawig sila. Palakaon kuan sila mo, kaon gulay, gulay, damo, prutas, di puno man ang antioxidant, di ba?
3: Correct.
1: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
0: Uy, kamahal man, Dr. Ramin.
1: Siyempre. Uh-huh. Ipaagi na nato sa gitawag supplementation.
0: Katawag si Pesos, ha?
1: Permi na mo na ginabalik-balik dari ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ilang kabuhi dari sa kalibutan. Sir Boy, dugang ang mga health benefits.
2: Ang nami sa DTX 500, may kampyo ng iya antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alinsa ampalaya, no? Alinsa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi kung taas imo potassium kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga palainom DTX 500, mighty si kag pure si, syempre, malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata, pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay. Si engineer ya wala na diabetes, sa manang permitindog ang Manoy.
2: Makabulag.
1: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga ah. Kung gaginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market Sir Boy, nya ikaw gali ang kuan damo kalamay.
2: Ikaw gali ang hoard
1: mas kalamay. Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga, the more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why importante diri nga adlaw-adlaw inom gid DTX 500, inom Mighty C para nga no malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga ining diabetes gitawag nila savage killer. Amatamaton kanya patay ni utdan imo tiil, bulagon kanya, dugay-dugay guba na kidney mo. Okay. Dugay-dugay wala nakakalipay. Amo na nga importante. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
4: DTX 500! Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
6: Imong blood sugar test.
5: Ilan itong
6: score
5: ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
1: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
2: Hamot ilok mo.
1: Hamot ilok mo?
2: Hamot ka, no?
1: DTX herbal soap.
2: Nga ginpabakot, nga ginpahamot pagid, no?
1: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo
2: na. Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
1: especially sa guwa.
2: DTX soap ka na.
1: Yes.
2: No?
1: Hindi paglipati nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad. Kasi siyempre, hamot ka all the time.
2: Kaya ang Klinika Diofresh

0: With VCO, ang VCO ini kaya tap naon mga mikrobyo gaya lang fungi kag bakterya nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imulawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang klinika Dio Fresh makagatag simo sang 48 hours of freshness kay ini nga mga mikrobyo ginapatay gidya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa gap amat-mat paputi kay ang BCO gapataas ang imo glutathione level, may vitamin E. That's why gamat-amat hamis ang panit sang imo ilok.
1: Ang kape nga may antioxidant Dok Sam, pero yes, may ginato gina-recommend upod ta mga pi kay Sir Iljan Castanyo, no?
2: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix
2: antioxidant, ha?
1: May amarguso
2: mga bita ti piliun ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Ugasan sir boy nagapatapos na paligo tinno ng lawas makinalan. Tinluan naman ang imong mga selula.
1: May amarguso, may disugard sugar cane.
2: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix, sir boy.
0: Gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionin, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-gids ang pinakakampiyon, ang pinakabasko klase nga antioxidant nga kita sa DSE nga ara sa DTX 500 ara man sa DTX Premium Coffee. Ang sweetener stevia. Inway gyan nagapataas ang imo blood sugar, kampyon ang tamis and healthy and natural. That's why kung may budget ka, kag gusto ka maglawig, DTX Premium Coffee. Pero kung gusto mo
1: amo ning kape sir boy nga ang sugar ya, sugar free.
0: Sugar free.
1: Dili free sugar.
0: Hindi siya iya gatawag nga table sugar ang ginputang stevia niya.
1: DTX Premium. No? DTX Premium. Tandaan nyo na, medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man katama.
0: Si Sir Kevin niya may ari niya may ginadugan pag ini sa DTX Premium. Anong ni ginapuga mo Sir Kevin?
3: Ginapugaan namo sang duwa ka D3 Bio. Luwas sa napuga namon nga D3 Bio sa DTX Premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa, naga-creamy
1: pag gananam siya.
3: No? Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay naa. Ang amon nga
1: bulletproof coffee na eh.
3: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa klinika D3 Bio. So,
1: amo na suggest na to Sir Kevin sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa no sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer permina mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablok ka. Ang liniment nga Santon, i-upgrade mo na.
0: Oo. Yung ano nangalan niya na son?
1: Siyempre, DTX 500 liniment.
0: Wow.
1: Parang yung bantayan.
0: DTX 500.
1: Ato na na change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
3: Mas gin pa-epektibo.
0: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So, amo na ha. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
6: Sa katlo ka pila ka mag-inom
7: sa DTX 500?
5: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
5: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagu ginibatsa.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Pagsubong ka namin isa akong paminsara.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo
6: Vivo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sa Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topic ko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, sir boy? Sa talk ni Doc.
7: Talk ni Doc.
0: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlog, sir boy, sang tambok.
0: Mm-hmm.
1: Kay ang coconut oil,
0: mm-hmm,
1: is tambok.
0: Mm-hmm.
1: Pero ay sila madlog sa tambok sa baboy. Tambok sa karni. Pabalo naton nga, ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, amo lang niyang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato nabalaan nga aton nga mga cell membrane, sir boy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Ikong wala na sila, sir boy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So, isa sa mga components sina, amo ang lipid. 40%, sir boy, no? Ang function sina. So, they serve as structural components ang aton nga cell membranes.
0: Meaning
1: pa, si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay.
0: Hindi mag-intindihanay.
1: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Clinica D3 Bio, may ara ka sininga D3 Bio, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly. Nga man, di ang aton niya Clinica D3 Bio, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga nag-specialize sa again sa gituag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Di may MCT pagin, sir boy, para maabsorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amoning nakanami sang gitawag ni Tribayo, kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sang imo selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas.
0: Correct, no? That's the effect of D3 Bio. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausas ang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas ang sa aton lawas into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang D3 Bio, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka D3 Bio, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Clinica D3 Bio.
1: Sa Clinica D3 Bio, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan na to, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
0: Na paggabi, no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
0: nga selula.
1: Nga selula.
0: Uh-huh.
1: Kung wala nang putos, wala nang cell membrane.
0: Ay, sus,
1: patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa D3 Bio. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
0: Correct,
1: no?
0: Tinilipon sa patay ang selula.
1: Ah, ti imagine lang kung di mo pagwaon.
3: Pati din mo, Doc, exposed,
1: no? Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So, importante nga, healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes, paagi sa pag-inom sining gituwag Clinica D3 Bio.
6: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3
7: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
7: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
7: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
7: Yung may D3. Mabagat
12: sa mga butika.
7: Mighty C.
12: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
7: Mighty C.
12: Mapalit sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
16: Informasyon sa ikayong lawas.
1: Kadto sa mga dugang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica D3 Bio. Di siyempre nabalaan nato sir boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag D3 Bio. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
3: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits sir boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya, ang pinaka-dabis gid ang antiviral abilities.
3: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga sana, ang sports, no? That's why, ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica D3 Bio tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga may inhibit pagid niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kukam. According sa gitawag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang D3 Bio?
2: Ang isa pagid, Sir Boy, kanan mayang ko sa Clinica D3 Bio kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
1: Uh-huh.
2: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa D3 Bio, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar galit sa D3 Bio, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung gina-regulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone ng leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
3: Kung baga,
2: pin kang hormone, Sir Boy.
3: Sir Kevin, ano pagit?
17: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica D3 Bio, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why nag-a-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, nag-D3 Bio, luwas sina layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw kag inom di trabayo hindi ka malipaton, Sir Boy.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamo ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga isa

0: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ay, may libre di pa niya, Gunners?
2: Oo, ma'am. Libre sa gabantay ko sa pasyente.
1: Wow, ay, nakonami. Galit din, no?
2: Ay! Ay, oo, ma'am. Ay. Kabalo, kabisan private kami di, pero gatagin niya kami sa libre nga pagkaon. Pero hali na yan sa gobyerno.
1: Ay, hala. Uy, abaw, salamat, Gunners, ha?
2: Ay, oo, bala, ma'am. Ante, sige, mamulat ka lang diri, ha? Kay katuan ko, anay, si Banahon mo.
1: Sino nga Banahon, man?
2: Ang pasyente eh. Hindi ba na mo siya?
1: Ay, hindi, nurse. Ah.
2: Uti, ano man siya gali?
1: Nobyo ko pa lang na, nurse. Kaya wala pa kami makasal.
2: Ay, agay sa nasayahin, no?

0: Boy Ramon!
1: Yes, Boss Rocket?
0: Sa diin kalin?
1: Ah, naglagaw-lagaw lang kadali, Boss, ah.
0: Bumayo, eh, kay galagaw-lagaw ka lang.
1: Kabalo ka, Boss. Ginalingaw-lingaw ko lang ako ang kagalingon, ah.
0: Eh, kagaan naman.
1: Kay kada magtulog ko bala, Boss?
0: Oo.
1: Ginakuhit ko sa nga kunubya.
0: Oh, ayaw. Hindi ka pa. Mayo gani nga kada kuhit sa nubya mo, pangalipay ka mo na yun.
1: Ay, wala man sa akong problema kung pangalipay, Boss, ah.
0: O tinga sa tunos ang istorya mo, daw ga problema ka pa kay ginakuhit ka sa imunubya.
1: Problema, git, Boss, eh.
0: Nga gani.
1: Kay lima naman katuig nga napatay nga kunubya.
0: Oh, Bishet!
1: Ang unang problema ko, Boss. Kita mo, hindi ko kisa katulog kay may nagapanuot, may gapanguit sa akon. Abi ko gani kung ikaw lang eh. Sus, hindi gali.
0: Animal kay mo, Boy Ramon. Amo na guro, kay may sala ka sa nubya mo.
1: Ay, wala ko yan sala, Boss, ah. Galing lamion nang ikuguro. Kita mo, bisan patay na siya, ginapangita ya pa ko.
0: Boy, set kay mo, Boy Ramon.
1: Tuod man, Boss Rocket.
0: Abi, change topic kita bala.
1: Ati, sige, kagano man ang change topic ta, Boss.
0: About sa mga karelasyon ta nga napatay na.
1: Amo mo nang ginastoryan ta subong, Boss.
0: Ati, mayo balan mo.
1: Tinga ma change topic pa ta.
0: Eyo, taniya, ang istoryan ta, kon kamusta na subong ang away sa gobyerno.
1: Ati, amo mo na Japon, Boss, ang away sa gobyerno, ah. May lakot mo na Japon nga politika. Nag-away na sila, Boss, tungod sa isa lang gid nga rason.
0: Ano? Ano yung nga rason?
1: Tungod sa letter P.
0: Wow!
1: Man, manamit gid abi ang P, Boss, eh. Madimat ka gid.
0: Kag ano yung nga P?
1: P, as in position.
0: Mm-hmm.
1: Kag kung ara ka na sa posisyon, may ara ka poder.
0: Basa dyan sa dino.

0: Senator Tito Sutab.
1: Ano man, Congressman Bonjing T.
0: Kamusta ang liderato sa Senado, ha?
1: So far, so good. So good, so far.
0: Pero kuan, all I can say, nga maghalong kagida, ha?
1: Kaya maghalo ako. Oh, kaya kung hari na.
0: Bisan pa. Basta maghalong ka lang da, ha?
1: Eh, komportable ako kanal nga partner ko si Senator Pinky Locsin.
0: Ang kaya kulob nga senador.
1: Ba, ano ang vote mo si Lingon kung Congressman Bonjing?
0: Ang vote ko si Lingon, nga doble kara.
1: Ano nga doble kara?
0: Ang chicks boy bala?
1: Pati, oh, guwapo mo siya mong. Amo na nga chicks boy siya.
0: Chicks boy. Pwede sa chicks. Pwede din sa boy. Pero basta halong ka da sa pwesto mo bilang co-leader sa Senado. Kibasi kibot ka lang. Kulitahon ka nila. Sa akon niya sa Kongreso, sobra tripod ang kaupod ka na kasuporta sa akin.
1: Pati mayo eh.
0: Mayo kit eh. May kakontra man lang dapila, pila man sila kabilog. Wala ka nakilabaw 30. Sa 3-18 kami kabilog ang kakontra sa akon. Hindi makakatanggap ng malita.
1: Wah! Sadya-sadya, ino. Wah!

0: postcard na na-earn?
1: Oo, eh. Tapos nakasulat na lang kung ngalan ko.
0: Ngay? Tapos ka na drawing pero ulihin sulat sa ngalan mo?
1: Oo, eh. Kahit kung laway ang drawing ko, hindi ko pag-ngalanan. Kaya ko nami, ngalanan ko,
0: eh. Bakit ba?
1: Ikaw yan, Angelina Hao.
0: Ay, tapos naman eh. Waiting na lang kuya gani isa pa mahaw.
1: Hala.
0: Nauna, gidang duwa ka sa tab tapos pa. Tapos nagwapa sila dayon.
1: Hmm? Hala? Mabalik man na sila guro kung mabalik si mama. Kati, ma-explain ta nga daan sang oton na drawing.
0: Oh, ah, nami-nami, ang kagidya ka rin niya. Ako niya nga pag-explain niya.
1: Akon man, ah, para makakwata very good pala, ah.
0: Kay kun mag-very good ko, pabailuan ko niya tayong pagkaon na akong drawing.
1: Hala. Pwede lang na, ha?
0: Pwede kit, eh.
1: Natisikya. Oh, ari o, oh, tapos na ko drawing. Ulat na lang tanga mabalik si Ma'am Burakday.
0: Ah, nami, Tani. Dasikol lang sa mga classmates ta. Explain para tasig lang matapos. Dahil yun, makinananay na.
1: Hala.
0: Kag mag-amo niya, Permia. Hi, Permig. Good day present to Sunday school nga Lunes ang klase. Kaya may libre na pamaw.
1: Hala! Ja-ja-ja-ja-ino!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagdiulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics, nga gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagawin hugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagawin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift! OT! Breadwinner!
18: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: Dugay ka na gali di Jaguar na admit?
1: Dugay na, boss.
0: Ano na kadugay?
1: Naglabay ng kalag-kalag. Pasko, New Year, Valentine's, Korisma, Libre Day. Kagsubong, dugay-dugay, Independence Day naman, pero are, pako di Japon.
0: Wala hindi may nagbisita sa iyo.
1: Wala kay, layo man to ako ang pamilya mo. Wala man to sila. Kabalo ko kung di na ko subong.
0: Away sila kabalo. Nga, taga-diin kagidaw.
1: Taga-Batanes?
0: Bao, sa ulu-ulu man gali isang mapa ba?
1: Oo, sa babaw kami bay.
0: Ay, ahay. Di si Hugakom langgid ang pamilya mo dire?
1: Oo, siya langgid. Pero wala man sila abot sa akon.
0: Eh, pasiguro kontrahanay ka mo.
1: Hindi man. Ikabalo man sa ganing ang admit ko, Dre. Pero wala, naging siya kado-kado, Dre.
0: Ate, isa sa inyo ang lain batasan, eh. Kung hindi ikaw, basi siya.
1: Siya kidya, eh. Kaya siya niyang nakaangat-angat sa pangabuhi. Pero daw, wala gid siya kadumdang magbulig sa akon.
0: Eh, di wala gid siya siguro plano gabuligan ka.
1: Wala eh. Ikaw may harap ha. Dugay na ko din nakagawa. May pagani guro kay bisan hindi pamilyahan ha eh. Mabuligan mo pa ko de.
0: Uhala. Sadya-sadya ino.

0: Yusuf Castre?
1: Yes, Mr. President.
0: Napadalaan mo ang duha? Tito Sutab kag Bunjing T?
1: Paldo na to sila, Mr. President.
0: Good.
1: Pati si Pinky Loxin katilaw man to.
0: Inda iya. Agod nga wala balas ang sabit ang aton nga galawan.
1: Danlog pa to sa tugabang, Mr. President.
0: Good again. Amo na gusto ko yung matabo. Para tanan tanga plano, matigayon.
1: Kagkita man Japon ang makabinipisyo.
0: Very good gid, Yusuf Castre. Oo, gali. Ikaw, ano na ang mga napundar mo?
1: Apat ka balay, Mr. President.
0: Kag sa din ina nahamtan?
1: Isa sa Luzon, isa sa Visayas, kag duwa sa Mindanao.
0: Ha? Niadwa gid sa Mindanao, wow.
1: Eh, kay siling ko, basi pila kadlaw mag-separate ng Mindanao sa Pilipinas. Eh, kagtogo na ining Republic of Mindanao. Di ready na, kuya?
0: Ay, ala, sanya-sanyahin, no?

0: Ano na tabo, Mami Kayot? Ano na tabo?
1: Abi namon gani. Nagapangalipay na kami.
0: Ay!
2: Ote.
0: Hala?
2: Ano nangyari, Insan?
1: Imbes na kalipay, kasubo, gali.
2: Oh! Ano nangyari gani? Napatay si Norbeng?
1: Juta yan lang.
2: Oh!
0: Ano?
1: Oo. Kung wala namon dayon mahingagaw dala sa ospital, ay sos. Base na dayon na nagid siya.
0: Hala, naano siya, Mami, ha?
1: Ay, hapuon, gali ang tonto.
2: Oh.
1: Amtangga.
2: Napanami ka mo, nalipog siya.
1: Ay, hindi, ah.
0: Aw, oh, ah, bikwa mo na. Ano gali, Mami?
1: Samtangga lakat-lakat kami nga tatlo ni Mari Marites, ginhapo siya ya. Sos, kalapit na gidlang mo. Ginlakat lang namon. Kalapit-lapit sang ginlakat. Nagdiliwal gidyang dila ya.
2: Akala ko gani, may birto ng bulita siya.
0: Oo man, Mami. Abi ko man gani, may gahom-gahom na siya rin siya bulitas.
1: Ay, expired guro eh. Nadula ang gahom-gahom sang iya bulitas. Kasi gani amuto ang ginhapo niya kay kabugaat sang bulitas nga ginadala-dalaya. Heh, makin mo nga, tag-isa ko no kakilo nga daan tong kada isa?
2: Ala, grabe no? Sadya-sadya ino?
0: Sadya-sadya!

sundan pa kinin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agud maging mas hubin sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jay, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So, una,
3: problema gid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabakas sa mga butika.
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilana, kaginakuro. Sa pagsugod ko nagamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift!
10: OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
17: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: It's the best part of the day.

0: beat. That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. K5 News. K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung alis si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ginabatiyag ko for 3 years. Ang sakit pala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiin nyo, wala na gayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ako si Danilo Brito. So, kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
21: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
22: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
25: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
24: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Number one, hit music station
29: 101.5. 101.5. K5 News.
30: This song is brought to you by NuStar Luxury. It's time. Play smart. Play bright with NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavawaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: D3 Bio Health News.
14: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
15: Pamakal sa mga butika.
13: D3 Bio.
16: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang yatawag nga long-term COVID?
17: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, Sir Boy.
16: Mm-hmm.
17: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gadlaga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sang COVID patient daga experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imong akoan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
16: Negative na.
17: Why
16: na
17: pero na. Ang pamatsyagan daw positive pa japon. Kalain. Sang nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
16: ibang effect.
17: Effect yan. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sang sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sang ano, sang sikrito, before and after grabe inom sang ano sang Ditribio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue.
16: Correct.
17: After 2 to 3 days dula na na. Brain fog, isa imo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagid sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
16: kulbaan ka mo.
17: Tapos sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka Ditribio, kaya gid ya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
13: D3 Bio. D3 Bio.
18: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
13: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
9: Ang VCO.
13: Yung may D3.
9: Mga butika.
13: D3 Bio.
16: Correcto. Mm. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin alin ang bleeding na. Mm-hmm. Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nila? But galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa Atom Probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio!
16: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige-sige ha, Dr. Ramil.
17: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai. No? Once nga ini nga mga electrolyte minerals,
0: D3 Bio!
17: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imo heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Mm-hmm. Normal na yan. Pero kung bastante ka, Juan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kagang nakanami sa D3 Bio tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain.
16: Mm-hmm.
17: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, sir? Boy, daw.
16: Di ka pa minsan mayo, do.
17: Di wala ka focus.
16: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
17: Kagang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
16: Mm-hmm.
17: No? Ang gallic acid kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, sir boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So hindi lang sila nga wala na ko ilanat tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio, no. Sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas nato.
0: D3 Bio!
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagigit ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
19: Mga buti ka!
0: D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: Kampyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang aton sibong atak na alas 11:01 sa ngagang.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Iniang
5: 11 Mbps.

morning. It's a Friday. Larga bola. K5 Eric Tenerife checking in for 11 Mbps. Pizza 12, bulan sang Hunyo, tuig 2026. In behalf sa aton regular na anchor man, K5 Jean Paul Generoso. Still, Eric Tenerife, hasta kita sa takna la una mga K5. Sadya nga udto ini. Loaded kita sang balita. Kag load na kamo mga K5. Eyes to the board na dayon, kay karon ma-miss nyo ang mga dalagko naton nga mga balita. Masadya nga unto mga K5. Kape nga wala nga panerbios, nagadala sa aton sang oras, alas 11:03 sa aga. 11:03 in the morning, hindi ka magnerbioson, DTX Coffee Mix! Larga!

Yes, mga update. Dulong naton sa inyo, mga K5 Subungaga. Langgabang dito sa norte nga bahin sang Negros Occidental. Waay gid mapunggan ang kainit ni Nonoy. Waay mapunggan dito sa siyudad sang Sagay. Live-in partner, gintibatots, ginbatutan niya ang asawa niya, pati ugangan niya, gintibatots niya, batuta ang sintensya. Bantayan dugay-dugay. Tungod kay Independence Day Subuhong, mga ka-K5, bantayan ang aton special report on the Independence Day of the Republic of the Philippines, mga ka-K5. Alas 11:30 karon magasunod ang balita ni K5 Wilson Villena. Dalon tang balita, parte sa pag-arangkada sang DILG kahapon. Unsa may hinungdan? What happened? DILG, boss, sir. Here we go. Pagkatapos ng aton nga Mighty Scene newscast, mga ka-K5, nabatyan na ninyo ang balita nga ginaban sang Estados Unidos ang pagpasulod sang Blue Crabs dito sa Amerika. Kabalo ka mo ano natabo? Biktima sang Baltic nga pukot ang Blue Crabs. Nangakig ko nung mga kano kay imbis nga Blue Crabs ang kwaunta, may paman nga dolphin. Bantayan nang dahin sa dolphin, Blue Crabs biktima. Dugay-dugay, bantayan. Alas 12:20, mga K5, bantayan sa aton nga roll call sa mga salawayon, Kabankalan City Water District, ready. Bantayan, mga K5, alas 12:20. 12:30 karon, mga K5, maarangkada sa liyada sa kahanginan, Berto Gakit. Maarangkada si Berto Gakit kay may nanay nga nagreklamo, ninano niya ang coach ng akong nga bata man, malig ganing bata ko, push up gidayon, 200 kabilog, nga hindi pwede 5 lang haw. Amo ining mga balita nga pagdalo naton sa inyo, Subungaga Plus, makanta kita karon, makanta kita, kag maluto kita sa aton nga panyaga. Tungod kay Biyernes Subong, ang mga mister, bakli nyo na sang extend food supplement. Sa nagadunglay kag nagalupay-pay, pwede pa maguntay, extend food supplement. Daw poste sang Nuseco, pwede himon halayan, basta mag-an lang.

0: Yes! Kompletos Ricardos, mga ka-K-Fan! Happy birthday! Happy birthday! Nanay Kiting sang Borjok Seafoods and Restaurant sa Bukana, Ilog. Nanay Kiting, happy birthday! Ari, yan itingo go?
1: K-5, good kuya.
0: Si Nanay Kiting nga. Nagapagya birthday ya ba? Ma-birthday kami na karoon ni Boss Kenneth Goro ay. Nanay Kiting, happy birthday! Happy birthday, Lunita Nining Suyon. Dira man sa Ilog. Happy birthday, Nining. Binalay by Queen sang Southern Negros. Happy birthday. Belated. Happy anniversary. Hi. Foronians, K-5 University Officer, Ma'am Imaline Cordova. Good morning. Larga bola, mga K-5. Antes kita mag-arangkada sa kahinan itan, maluto kita, nainoy, maluto kita. Pagwaanay nga kon minoda itan, maluto kita mga ka-K-5. Prituhon anay ng isda, hapinan sang kalabasa, butangan sang panakot, imbis sa baho, butangan sang coconut milk, butangan sang utan, sampawan sang nahugasan nga pitsay, pagbukal, dayon mo pangilay, luto na ang sudan. Langgabang kadasig na pagluto panyaga. Mino ni K-5-Erek, subong aod to. Pinirito nga isda, ginhimo nga laswa. Kung sa Tagalog pa, panawag sini, dining-ding.

Yes! Mga ka-K5, today, nag-celebrar kita sa 1-2-8, larga bola, 128, ka-tuig. Nga pagdumdum naton sa aton kahilwayan bilang isa kapungsod. Nagapamati ki si Mami Esperanza and Chuli kasi Leonardo Riloso. Mga ka-K5, we become the so-called independent country in the Pacific sa isa ka selebrasyon sa tong Hunyo 12. Tan bakita na tan linuto, tan nagbaho, tan nasunog, tan bakita tan. Oh, na bakit na ni itan? Naga-independence day na ko tan, nagaluto ka pa itan, Diyos ko. Masunog na karunoy, masunog noy. Makaon pa kami ni Boss Kenneth Bala.

para magtindog sa tirasa nga magasignify nga hilway na kita nga isa ka pungsod. Now, mga ka-K5, ining adlaw ginadumdum naton sa naghambal si General Emilio Aguinaldo, we are free. Although mga ka-K5, ginadibatihan ta, ice to the board, ice to the board, ari na ka mo, ice to the board na. Ginadibatihan pa kung ano gid kita kahilway, mga ka-K5. Dapat gid naton dumdumon that at one point of our history, mga ka-K5, nagpakig-away ang aton nga mga ninuno, nagpakig-away ang aton nga mga baganihan to see to it that we secure the thing called liberation and freedom. Tandaan gid naton, mga ka-K5, nga ang istorya sa Pilipinas nga gintahi pagi sa bandera dito sa Hong Kong, ang gintahi sina amo ang pagtraidor, ang pagbaligya, kag ang ginatawag naton political machination o kon ang pagdihon-dihon sang aton nga mga pagpadalagan sang aton pamulitika. Si General Emilio Aguinaldo, mga ka-K5, nag-ako nga siya ang nagpapatay kay Andres Bonifacio. Andres Bonifacio is a leader, the poor man from Tondo and the rich boy from Kawit, Cavite. Bonifacio, the poor man, Aguinaldo, the rich boy. Sa isa ka convention, mga K5, the Tejeros Convention, nag-eleksyon sila sa 1986 kung sinong manging presidente sa revolutionary government. Napierde si Bonifacio, although siyang very popular, napierde siya tutok init kabalokan nga, nang hatag siya sa duwa ka litsi nga bugas. Duwa ka kapla ning bugas, duwa ka litsi nga bugas sa mga nagbuluto. Sadto pa lang at tsimpo, both buying na ang istorya sang Pilipinas. The rest is history. Bonifacio was defeated. Napierde si Bonifacio, and instead of being appointed as president sang ilang grupo, the Katipuneros, ang nagpresidente si Andres Bonifacio. Andres Bonifacio. Sorry, panyagang na panuminsyor ko. Sorry. Nagpresidente si Andres Bonifacio. Langga ba nga, itan, mutna nung swerte ni si Andres Bonifacio, ginimo lang nila, sekretary daw DILG. Pero hindi ni siya DILG, siyang bakulod, tukapo niya nga daw, sugaw-sugaw to, no? Ginimo lang nila, DILG to, si Andres Bonifacio. Si Aguinaldo, yung presidente, si Bonifacio, DILG. Sa nakapungko na DILG, si Andres Bonifacio, gin-question naman sang isa ka upod ni Aguinaldo nga nag-apelyido Makapagal. Nga nga nag-DILG na yan, Secretary of the Interior niya si Andres Bonifacio. Hindi ganina si abogado, pahali na. Ginpahali nila si Andres Bonifacio. Kag si Andres Bonifacio nagreklamo. Pagreklamo niya, mga K5, ginpadakop siya ni Aguinaldo. Kagin padala sa Cavite along with his brother Policarpio. Ginpatay sila, mga K5, sa bukid nga kung tawgon Mount Buhi, mga K5. Sa lugar nga kung tawgon subong Maragondon, Cavite. Dira ginlubong si Andres Bonifacio kagang niya utod nga si Policarpio. May mga 13 pa sila kakaupdanan ng mga leader kag mga opisyal sa mga katipunan heroes ni Bonifacio, pinamatay. Kagidlubong naman sa isa ka lugar antes ang Maragondon. Ang lugar amuna subong sa Cavite ang ginatawag 13 Martires. Kay dira ginlubong, mga K5, ang 13 ka martir ng mga grupo ni Andres Bonifacio.

Mga ka-K5, pagsinggitan ni Andres, ni Emilio Aguinaldo sang 1998, we are an independent nation. Ulihin na lang na sa tulang singgitan, ang una-una gid, the real cry of independence, nagsugod mga K5 sa isa ka kuweba. Sa isa ka kuweba, kakuntogon, Pamitinan Cave. Dito sa San Mateo Rizal. Mga ka K5, April of 1895. Ang una gid nga nagsinggitan mga ka K5, amo ini ang grupo ni Andres Bonifacio when they all said, we will fight the Spaniards and become an independent nation. So that by August of 1896, mga ka-K5, si Bonifacio gintawag yang iya mga grupo, pati ang mga grupo nga katipuneros nga upod mismo ni Emilio Aguinaldo, nagkadto sila mga ka-K5 sa isa ka lugar kag nagsinggitan, gisiyon tang aton mga sidula, simbolo sa aton pagbugras sa aton relasyon sa mga katsida, and that was the time where we call the cry of Pugadlawin. 1895-1896, duha ka tuig nga mga maragtason nga tinuig sa istorya sang Pilipinas. Those are the cry of the poor, mga K5. Wala gid pamatian. Wala gid pamatian until ang manggaranon nga si Emilio Aguinaldo, kamputok may espada. Si Bonifacio talibong lang mo. Kay ka Aguinaldo ya espada gid ya. Naka-uniforme siya, may kalo sa gwapo. Si Bonifacio ya kalo ya buri lang man pigado, taga Tondo, kargador. Mga ka K5. Nagdaog si Bonifacio or si Aguinaldo sa mga eleksyon. But after he won, naglakad siya sa Hong Kong. Kag dito sa Hong Kong, nagpaliwaliwang lang gabang yan. Nag-bakasyon siya yan. But in fairness to Andres, to Emilio Aguinaldo, dito sa Hong Kong, sila niya maubra kita sang aton nga Philippine flag. Oh, so nagubra sila sang aton nga Philippine flag dito ini mga ka-K5 sa Hong Kong ginubra. Okay? This was in Hong Kong when they made everything sa aton nga bandira. Okay. Mga ka-K5, dito man sa Hong Kong, ginhambalan ni Emilio Aguinaldo si Julian Felipe nga mag-compose ng isa ka kanta nga amoy na subong ang aton nga Philippine National Anthem. Mga K5, ang una-una naton nga Philippine National Anthem, wala lyrics. Daw karaoke abisyan. Etan, ipabati ang original nga Philippine National Anthem. Tira!

Tantan, dali lang, tantan. Relax tan. Ang instrumental, anay balatan, wala lang anay, isang mga tira-tira na balatan. Instrumental, anay. Instrumental, kay Julian Felipe lang, anay balang. O, tira!

Pagkatapos kumposo sini mga K5 ginpatokar ini for the first time sa terasa ni Emilio Aguinaldo. Subungkit nga adlaw 128 years ago ginpagwa ang aton bandera, ginpatokar ang musiko nga wala sang lyrics. However, nakita nga do kalaway nga wala lyrics. And so may isa ka tawo nga nagahingalan sa kay Jose Palma. I don't know kung anong relasyon niya sa station manager namun kay Kuano, kay Rolls Palma. A man named Jose Palma, who is a poet, nagsulat sa isa ka binalaybaying. Kagang binalaybay, ginsanto niya nga daw amo-amogid nga pwede magamit sa kanta sa lupang hinirang. And so, nakita ni Julian Felipe ang sinulat ni Jose Palma. Ginhimo niya nga official lyrics kag sa kinat sila mga K5 yari ang kanta Philippine National Anthem with lyrics. Ang music gintukar kay na instrumental ni Julian Felipe, ginbutangan sang lyrics sa isa kabinalaybay ni Jose Palma, and we have now a lupang hinirang Spanish version. Itaan, tira.

0: estrellas y su sol, tierra de dichos
1: tesoros. Okay, mga ka-K5, on that song, amo nang una-una tangalupang hinirang, kinat sila. Sang ulihing, hindi kinsindi mga Amerikano. Ng Amerikano na, hindi kinsindi sila. Sila yung Amerikano, biobrahin naman na. American version lang kampanya. Pilipino kita, pero Pilipino, ang una-una tangalupang hinirang, kinat sila. Nanihirang kanon, hindi ko kinsindi ng tira del mundo. Here si Tom, ano, patuto mga mundo-mundo to. Hindi kinsindi ka no. Ng biobrahin Ingles, may ara kita lupang hinirang nga in Ingles. Itan, may in Ingles kita. Tira. Abe. Merlita Malbas mayong aga.

Okay, mga K-5, Land of the Morning. So mo'y naas na subong, ara naman ang aton nga bayang magiliw. So ining aton bayang magiliw nga mabatian ta subong kag ginakanta nga nagatisog kita. Kamot aras to o. Nga si Little Bossing kinito ay magkantas ni ganing kilid dito Boy Scout ginasyang kasubong na inibla kamot subong na eskulahan kakatana ka sa plug. Ang unagit sina is instrumental. Ang dason kinatsila ni Jose Palma. Ang dason niya sa Amerikano kaya di sila kainsinding ito yun alipak niyo kumis kantao yun ubrahan ng Ingles hasta subong nga nagtinagalog kita. So that's the evolution of our music mga ka-K5 as we celebrate today the Independence Day. O galing sang una nga aton nga Independence Day gintuo nila sa July 4 timing sa 4th of July anniversary or Independence Day sa Amerika. It was only in 1942 mga ka K5 nga ginislan ina siya. Ginbalik sa July 12 kay amo ginaya ang aton nga independensya more or less diri sa pungsod Pilipinas. Okay, class. Gets new class. Langgabang. No, jutay class. Nagataos classroom. Tas bungaw. Johnny Ohano, mayong aga. Annabel Santisteban, Bings Delphins, Didi Pulso, kamudira tanan. Larga bola! Philippine Standard Time, alas 11:26 ang aga, oras nala sa inyo sang Mighty C. Ang imo nga alkaline nga vitamin C, pwede mo mainom. Damuon mo, wala gasulab ang imo sulok-sulok. Paborito nga ilim nun ni Donar sang Baguio City. Mighty C!

Ok, larga bola! Sang nagligan nga adlaw mga K-5. Eyes to the board. Dito sa standby na Wilson, standby na. Dito sa siyudad sang Sagay, ready ka itan. Let's make it very quick. Sa Sagay mga K-5, may isa ka mag-amay, bata nga babae, ang iya amay, ang gintibatots, ang ginbatota, sang ila, sang live-in partner, sang babae. Mga ka-K5, wasak ang mouth sang babae. Grabe, ari sa ospital. Wasak man ang taludtod kag ulo sang tatay. Ari man sa ospital. Itan, ipakita ang picture itan. Very quickly. Ing resibo. Tagay resibo. Eyes to the board mga K5. Kon sino ka man nga ang gintibatots mo gid, nga ginbatuta. Arang ging gamit nga batuta mga K5, makita ninyo. Ara ang batuta. Salsalon ang tibatots. Eyes to the board.

0: Ara siya mga K5, makita ninyo. Ginhampas ang ulo sang babae. Ginhampas ang ulo sang amay. Na ospital. Ay storyboard, tanawan nyo maayo. Sa amuning at tiyempo, hindi tasagi pang hampas. Kaluluoy, kaluluoy, bantayan ang detalye karon dugay-dugay, igadulong sa aton ni K5 Ariel Apas. Etan, pwede na mapakita tan ang picture sang biktimatan. Pwede na, pwede tan. Ara ang amay. Nagahuyango sa ospital. Ang iyang ulo na igo sang tibatots batuta. Ang asawa itan, ara ang babae. Ang guya nadusak sang paghampak sang batuta. Ang suspect ginapangita paniitan ang iyang itsura. Yari ang suspect Aliones Lionel Luzada, June 9, nadakpan sang Sagay PNP. Nga ang ginhampas mo ang babae, nga ginhampas mo ang ugangan. What happened, mga ka-K5? Bantayan ang kompleto nga detalye karon dugay-dugay sang pagsulod ni K5 Ariel Apas. Ayos, larga bola.
1: K5 Eric Tenerife, Puerti.
0: K5 Wilson Villena ready na sang iyang balita, mga ka-K5. Subong nga aga. Ang balita nga sang nagligad nga adlaw, ginhambalan diri sa K5 ang reklamo sang mga pumuluyo sang Purok Carvic, Barangay Mandalagan. Nga may isa kuno ka tawo nga nagkadto sa ila lugar kag nagahambal, "Today is the last day of your tubig. No more bomba, no more tubig." Naglibog ang ulo sa mga tawo. Nadala ang ngalan sa DILG. Langgabang nanawag ding DILG kagapon, nag-lecture, nangakig pa. Ano gidbalang natabo? Ano ang kompleto nga detalye? Parte sa mahiwagang bumba sang Carvic, Bacolod.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Wilson, ano ang follow-up story sini? Andami, kay gapamati ang DILG.
3: Grabe, kapangatao kay Sir Derek. Kay Sir Derek, grabe ni ang kinagabot to, tungod lamang sa isa kabilong bumba dito sa may Purok Carvic, Barangay Mandalagan. So una, iniana yung problema na itong bumba sa naglapot naman kita sa issue with the DLG, kay Sir Derek. So gin-interview na itong si Yapo.
0: Yes.
3: Kaya kung kin-check na ito, nga abala si DLG ang nagpapanaog sa order, batok siya si Iyan, at sila yun din niya reaksyonan ining reklamo sa suntal, no, na amo ni private company na nag-iya sinisang nga duta kay Fire Eric. Karon sa pagpanaysayon sa ito ni punong barangay Paul Anieve, nagpalapit na kali sa iya ni God kay Fire Eric, no, June 4 to be exact, ang pinaka mga persona pa kay Fire Eric, hindi pa ni siya si suntal mismo.
0: Sino na yan?
3: Palapit ng mga persona pa nagka-claim na nabakagan nila sa ang ining mga property under sa suntal nga, ano, suntal company kay Fire Eric.
0: Okay.
3: Karon si punong barangay, hindi iwayayag ingi, pero kay Tapain, although may araga sa ginapakita ka papel kay Federic, galing hindi pa siya maka-identify kung dala inang bumba kay Federic nakasulod sa buta bukod sa titulo ang ginapakita nila. Now, ano kinubra dahil after? Valiwat kay Federic, ang tanan-tananag yung process na maliwat ang papel na son, kung maana doon kaya na maliwat kay Federic, tugtog sa nakalapot, nga nagreklamo na ining suntal sa may kwan, sa may DILG, at kung gila yun nga maaksyonan ini ang kwan, ang reklamo kita ni Rick, no? Actually, may pahayag kita dira sa kay punong barangay kay para mas klaro pag ito lang ato yung diskusyon
0: kita ni Rick. Wilson, ang klaro, nga June 5, ba? Tandaan mo?
3: 4, 4.
0: June 4. May mga tawo nga nagpalapit sa kay kapitan kag nagapakilala nga nabakal nan lang duta sa karbek. Klaro.
3: Mm-hmm.
0: Tapos gahambal sila nga kwaon ang bomba sang tubig kay sila nang tag-iya.
3: Mm.
0: Ano ang sabat ni kapitan sang pitsa 4 sang Hunyo?
3: Ang may mga papel nang ipakita waya man gigiyo kay kulang pa mang
0: kulang ang papeles kag hindi pa ma-identify kung matuod nga ang bomba nagsulod sa duta. Pero ang mga tawo nga nagpalapit sa kay kapitan way man niya naghambal nga ila sila na ang Suntal sa Suntal Corporation.
3: Yes, Kef.
0: Okay. So, why na nakabalik amo nanto sa Pizza 4?
3: Ano na kasi, Eric?
0: Why na nakabalik tong mga tawo? Pizza 4 lang gid ang kanto na sang June?
3: Oo, amo lang to kay sa Eric.
0: Okay. So, it is presumed, well, son, it is presumed nga ini nga mga tawo tungod kay pag-abot nila sang Pizza 4 sang Hunyo, ura-urada gusto nila nga kakaso na ni kapitan ang bomba kay ila na kuno ini nga duta. Correct? So nagkadto sila sa DILG and immediately ang DILG nagpagwa sang order. DILG, itaan ipakita ang sulat sang DILG kay nagapamati gitsubong ang DILG. Sige, Sir Christian sang DILG. Basahon. Smile. Ang gabang niya, may smile pa. Smile greetings from DILG Bacolod City. Dali lang. Kay tanahon ko anay ding smile ha. Dali lang kay hindi ko makita ang smile. Pangitaon ko. Pangitaon ko kay si Dante Discasio Oliver Alcala ga panilagban sa aton. Damo ga panilag subong sa aton Wilson ha. Dali lang. Dali, dali lang, dali lang, dali lang. 11 Mbps. Pangitaon ko ang smile sang DILG. Tanawon ta ang sulat sang DILG, basahon ta, kay karon basi mga akig naman si Toto Christian, kag maglanggabang naman sa kahanginan, ha? Okay. Toto Christian, basahon ko ang smile sang DILG. Okay. Ay, kaya nami, kay itanggi pa dako iya. We are forwarding herewith the attached complaint of Suntal Investment Incorporated, represented by Celeste Doria, Supervisor. Parte sa reiteration of the request, ginasulit ang ilang pangabay para sa immediate, insigida, dayon, dilayon, na pagkuha, pagkakash, pagtaltal, kagpagsailo sa public water pump presently situated within the private property of Suntal Investment Incorporated located at Carbic, Barangay Mandalagan, Bacolod City. In this regard, may we respectfully request your office to take appropriate action on the matter. Further, please provide this office with your written reply or action taken within 5 working days upon receipt of this letter. Thank you. Very truly yours, kuris-kuris nga perma, Christian Nagaynay, CESO 5, City Director. Amuni siyang nagranggabang kahapon diri sa program ta. Now, ano ini? Sa simple nga istorya sa gina-report ni Wilson, nga sang Pizza 4 may nagkadto sa barangay kag nagreklamo nga ila na kuno ining duta. Why naman nagbalik, why nakahulat, nagdiretso sa DILG, kag pagdiretso sa DILG, si DILG nagsulat man dayon sa barangay kapitan. Wow! Ang buenas mo! Okay, nabatian ang report ni Wilson. Nakita ang pagbomba sang tubig. Nakita, nabatian, kag nakita ang sulat ni Nagaynay sang DILG. Ari naman ang side ni Barangay Kapitan, kayuhon ta ni kay Kronkiga naman kita ang DILG. Di. Ari naman ang sabat ni Kapitan. Wilson, steady pulso ka lang diraitan.
3: Yes, sir.
0: Ipabati ang sabat ni Barangay Kapitan Anyebe. Itan, tira.
4: Oh. At that time, pag-ayo nila, nagpa-survey pa sila liwat. Isang final survey bila nila.
0: Arina.
4: Kundi yung gidasta.
0: Arina.
4: Hmm. May arat na sila naging kurit-kurit. Nga daw mga...
0: May kurit-kurit.
4: Ay, karuder, after sa bumba.
0: May kurit-kurit.
4: Kaya matutanin yung bato nila. Kundi hindi to na yun. Kaya dahil sila hindi malang maigong bumba. Kaya nagpa-survey pa sila. Liwat. So, kaya mo to nga na-delay. Nagpasurvey pa ito sa liwat. Okay. Galing kayo ang problema. Ito kay Wise lagi pasulod sa pamalayda. Siling ko ma-kwan-kwanay. I-inform ko na yung council. Kag ang city, sa city legal kaya turning. Kung anong mayot ang himuon. Kaya mo ito nga kung maano nila, ma-establish it nila na dira-gitigo, gita-bumba. Sa ilang mapa, ning ara to mo nakita to sa ilang mapa nga puno dira ang bumba. Kaya ang ambal naman sa ako niya turning. Kasi nga ti, kay Chindi ka sa ilang ano blanin, land title, kabalo ka magbasa sa land title kung namo giradayhan. Kaya siling ko hindi man ko kabalo, magbasa, kasi nga, kagdaso nag-propose man na ang taga-tiyak ng mga tao nga mapasurvey man sila ko, no? Sa nila. Kaya amo to nga daw na atrasar, hindi padalaan ko sulat sa ano, sa city legal. Asa hindi, sa ano, sa DIRG. Amo to nga nagbalos ko sa sulat.
5: Kasan o sila una nag-approach sa imo, Kap? Madumdumano pa? Madumdumano pa ko?
4: Kaya ang nag-approach to sa una sa ako, hindi pa tuya suntal. Mga pumuluyo, lang tuya gisumon, pati gani, ang pinalid siya, lang ang nagbakalda siyang duta.
5: So si Suntal?
4: Pero ang titulo, ara pa sa suntal. Ang suntal, yung titulo, ya, ara pa sa ilaya. Sa John 4, bali individual pa lang tuya ang nag-request niya ipakakasang bumba.
5: Hindi.
4: Ang ginaalid pa lang parehas na ikaw nagbakal siyang duta, wala pa sa transfer sa imo. Te, ikaw yung makahalin sa tao. Te, ang tao hindi magsugot. Gusto ang basang tao. Pala niya ang pa-istorya ng haon. Kaya sa una, suntal, nag-istorya sila. Mundo ka-complicated na sitwasyon.
0: Okay.
5: So, Kap, may...
4: Ang ano?
5: Identify ka na, Kap, nga lugar nga pwede sa Iluan Bumba nga daan for para panigana?
4: May napapangita ko dyan sila sa puro ko din. At sila yan mismo napapangita ko kaya hindi man ko yan magsiling ako madesisyon para sa ila. Kung may makita sila, ambal ko. Kung may makita ka muna, ambalon nyo ko kayo pa tasukan, tas barangay.
0: Okay, pause, Itan. That's it. So, mga K5, klaro, nga ginaproseso pa ni Barangay Kapitan Paul Anyebe. Na-process pa. Siguro niya magkahulat ang suntal. Nagkanto sila, Wilson, sa DILG. Correct na, Wilson?
3: Yes, kaya pabere. Kamu na siya.
0: Okay, sige. So, Wilson, to komprehensibo na ning imong report. Thank you, Ged. Kahit na-presentar tanang tanan, Wilson. No? So, mahulat na lang kita. Palihog na lang ko kadto abisa. Kay, may mamangkot lang ko karoon sa DILG. So, palihog lang ko kadto liwat dito sa mga lugar kung ano lang sitwasyon na, Wilson. Check lang, i-check na lang.
3: Kung sige, presentahan na ito, naliwat ang lugar kita na rin, no? Actually, going magkita sa opisina, sa suntalo, fully open sila, kasi holiday, subong ka nga makakuha, magkita sa bahayin sa nila, kita na rin, no? Ang suntal na nagpanag-iya, subong, sa titulo sa tuta, kung sa itahapang inabumba, sa puro carving, brand naman dalagan.
0: Okay.
3: So, maradang na kita na rin, nga, ito, sila nung update, sila sa liwat rin sa patrol, nga ginadulo sa inyo sa kalwan, sa MyTC, D3 Bio, D-Tech sa Manek, DTX Company. So, punta ito sa patrol, si K5 Vincent Coralde, and then si K5 Wilson Villana para sa kampiyon sa balita, Servisyo Publiko ang kaligawan sa Negros, K5 News at that.
2: News FM, Kampiyon Report.
0: Nabatian ang report ni K5 Wilson Villena. Now, so ang klaro diri mga ka-K5, nga may nagreklamo sang Hunyo 4, pizza 12 pa lang, subong to, pizza 12 pa lang. Sang Hunyo 4, may nagreklamo. Kagay gusto nila, insigida kuhaon gidang bumba. Why sila nakahulat, kasi kabarangay Kapitanan Niebe, nagkonsulta pa sa city legal officer naton. So why sila nakahulat, mga K5? Why sila nakahulat? So nagkanto sila sa DILG. Itaan, ipakita ang itsura sa DILG ni Sir Christian Nagaynay. Seso 5. Ari si at si Sir Nagaynay, mo siya kapon to nagpulupangakig, di ba sa ton? Sir Nagaynay, may pamangkot lang ko sir si imo, sir. Ay, dalion ko lang sir, kay manong komersyal na ko. Mamangkot lang ko sir. Nga nag-intra, di sir ang DILG sa istorya, sa parte, sa Bumbas, tubi, aw. Dabago lang ko kabati, yung DILG, gintra sa Bumbas, tubi. Sir, nga nag-intra ko sa Bumbas, tubi. Kay ang punto dire nga ginaariglar pa sang barangay kapitan. na hindi ko intindi. Ano ka milagroso ining bumbas tubig ni man? Nga daw gitintrahan, gitin barangay kapitan man. Ano ni DILJ? So mga ka-K5, amo nang una naton nga pamangkot. Ikaduha ko nga pamangkot sa kay Mr. DILJ amo sining. Nga ang daw amo ginikadasig ang pag-interbinar ta sa ginapangabay or sa ginadangop sa imo sang Suntal Investment Incorporated. Mga K5, tanawan nyo, ari si Mr. Nagaynay Subong, oh. Ice to the board, ice to the board, tanawan nyo si ari siya, oh. Amun siya nang akigigapon. So, nga akadasigid sir, how, anong tabo man, nga pati bumbas tubi, dalanas di ALJ. Ang ato lang din, Mr. Nagaynay, amun malaning ako, na huwagin man siling durugid, ah. Ang mga dalan tabla, hindi bila may order ka, sir, nga may standing order ka mo to clear all the obstruction sa dalan ta. Ah. Tina-clear nyo ng obstruction, wala. Na-clear na, sir, ubos ng clear ang obstruction sa dalan ta. Nga pati bumba na sumustubin, dalan sa kamada niyaw. You see? Ang iyo muning hindi ko maintindihan. Kag naghambal siya, nga wala kuno iya nag-order ang DILJ nga tangtangon ang tubi, ang bumba. Pero talawa ba ning imo nga order nga sulat ni sir nga naguluing truck mo na iya, kung why ka man tani to, kung di why man to kaso? Ang problema, kay nag-intra ka mo, you dip into your finger in a jar full of problems. Kita mo naging gadamo problema to, karon nag-iluing truck mo kung magturutugda na imo, nga hindi ka ganit kaubos ang sinamo mo nga hawanan yung aton ng mga kadalanan. There are so many problems that DILJ should and must face asap pronto, insigida. Nga adito tayo nag-intra sa bomba sa tubi man, kalibog na ulo ko mo. Kagmayobi kong kadako-dako ka bomba, pero nang tok-toko naman ganito nga bomba, nga interesahan ta gito. Kag ang ginahambal nga duta, nga iyas ang Suntal, mga ka-K5, ginaitanaw paanay sa barangay kapitan kung ilagi tuon kay basi lapaw man bala maluoy kita sa mga tao kinsi ka pamilya nga nagasagob dira nga insigida ipataltal gid ninyo iya ang bomba. You see, amo man lang nang aton nga gusto ipamangkot dira sa imo Mr. Christian Nagaynay.

0: dasyon, tanawon ta naman kung ano naman nga mga trabaho sang DILG nga wala nila maobra pero ginpahilabtan ang bomba sang tubig sa Carbic. Sa Lunes, tanawon ta ang mga dalan nga wala mahawanan sang DILG ni Mr. Nagaynay. Himutadan ta mayong mga kadalanan ta ang mga problema nga ang adaw kadasigid kon bomba sang suntal. Bantayan. Philippine Standard Time, alas 11:47, ang oras nila sa inyo sang DTX 500. Mga K5, ang DTX 500, amo ining manami nga pangbalanse sa imo nga pagsaka sang blood sugar kag sang imo nga hypertension, high blood. Ang iban ginahimo ng DTX 500, mga K5, silbi maintenance sa ilang mga masakit. So, DTX 500 sa Lunes pagkapanweldo, automatic kadto na sa Klinika de Alternativo Medicina. Kunara ka sa Sagay, ara sa aton nga radio station. Kunara ka sa Escalante, ara sa Balintawak Public Market. Kunari ka sa Bacolod, ara kita nahamtang sa Libertad Street, Hernais na Subong, sa atubangan sang daan nga gate sa Paglaom Sports Complex. Bakal na, DTX 500, silbi maintenance sa imo, diabetes kag high blood. Sige lang, Ma'am Ruta. Agwan tahon ko lang kung hambalon niya tayo responsable. Basta. Basta. Hey! Jan Eric Rosal, mayong aga. Mga ka K5, tuwing nga gawa, bitos Toto Ariel itan, pwede pa siya mga 3 minutos tan, Toto Ariel pwede pagura. Ariel apas nga gaon ta dasigon ta lang ni Abtikay Balikay. Toto Ariel kwaon kung balita ay to the board ng mga K5. Balita ini party sa isa ka lalaki nga gintibatots ginbatutan niya ang iya live-in partner kag ang iya nga hilaw nga hugangan ginbatuto yo ahay. Nagkalawas agid blang mouth kag ang guya sang live-in partner kag sang ugangan, mga K5.
1: K5 News FM Live Report.
0: Etan, ibutang ang picture. Ariel, mayong aga.
2: Yes, Sir Eric, mayong aga, Sir Eric. Arita subong sa mga subong nga insidente, go sa diin, magka-live-in gid mismo, Sir Eric. Kag karon gi, Sir Eric, natabo ining insidente kani adtong Hunyo 9/2016, Domingo ni siyang adlaw. Sulay mo kung tani nila taguan ining incident si Eric apan subong nagpalapit sa aton ang nga pamilya sang biktima kung sa diin nagapangayo sa aton buli kung ano ang himuon sa ang angay nga paghimuon si Eric. So karon ni kadtuan nato ng area kag hinabi nato ng pamilya sang biktima kag ginkilala ang biktima ni si Eric si alias Shube kag residente di sa may barangay Poblacion Uno, siyudad sa Sagay, samtang ang mayang naman niya din kilala nga si alias Daddy Serere kag ang suspetado din kilala nga si alias Pilo. So karon Serere are sa insidente si Serere suno pa sa nga nakasaksi ni Kara nga iya nga hinablos Serere hinablos iniya ni Pilo ang kusiriin nga suno pa no nga nagsamtang katambay siya sa panimalay ni Pilo. No, Sir Eric, may nabatian lang si Pilo, ang kining amay sang biktima, nga may yara gasling giton sa panimalay mismo ni Shubi, kag ni kining suspect na si Kuan na Sir Eric, kining ginkilala nga si alias Pilo, nga may nabatian singgit, nga daw gabra pangayok muli Sir Eric. So karon din kadtuan ni Pilo ang panimalay sang ni Shubi, kung sa diin nakitaan niya mismo ang niya bata, nga madugoon Sir Eric. Kag nakitaan niya nga gagunit sa baseball bat, ining si alias Pilo na nagabunal mismo siya ka-live-in partner. So karon si Eric, siyempre siya amay, niya hindi siya baseball yan na nakitaan niya ang sitwasyon si anak, ding sulayan pa niya tambag ang kining si alias Pilo. Kapan masulubon si Eric, napandol ini si Pilo. Nga rason nga natumba, kaya nakitaan, ha, samtang nakitaan sa susisado nga ni si Pilo nga natumba, dali niyang ginbunanan man sa uluhan niya bahin Sus, sa likuran si Direk na igukman si Pilo si Direk. O si, kanina si Daddy.
0: Grabe no. Sa duha gid sila, Arya, ano ning pila sang lalaki, sang tatay?
2: Likuran niya bahin sa ulo si Direk sa tangkugo ba si Direk?
0: Likuran nga bahin sa tangkugo. Ang asawa?
2: Ang asawa si Rick, namadamo nga pila si Rick sa ulo nga bahin, sa bukton, sa paa.
0: Nga, ang ginbunal, yagid no yaw. Nga, ginbunal, yagid no yaw.
2: Yitsubay pa natin sa ginasang sidente, pasi naman sa payag sa iya utod, sa utod sa biktima, nga si alias Gin, si Rick, kung sa diin, makapilan sila kabisis, nga mag-away iniya ang suspetsado kag ang biktima si Ririk bangod kay ang kining nga biktima nga si alias Shubi negosyante ini si Ririk. So karon si Ririk atong isusik piton sila ka ato igna sila nagapuyo kag makapilan sila ka bisis nga mag-away.
0: May bata na ni sila Toto Ariel?
2: Yes si Ririk, may aras lang nga bata, duha ka tuig ang pangidaron si Ririk.
0: Baw duha ka tuig. O, sige, baw Ariel. So, Yel, subaybayi lang ko nung balita, kayo ka subo masing balita, no? Okay? Yel, thank you so much. Yel, ang alang na oras ko, Yel.
2: Yep.
0: Ariel. Thank you, kid Ariel. Nautod siya. Thank you so much, Ariel. Mga ka-K5, kung maglabay ka mo, halin sa Granada, Langiran area, kag mag-agi ka mo sa likod sang NGC, subong sinisirado pang dala na tundira, road closed. Tungod kay mga programa pakita nga ginapatigayon as we celebrate the 128th Independence Day, mga kakaypan. Nagasulod na kita sa aton nga Mighty C Newscast. Philippine Standard Time, alas 11:54 sa aga. Everybody, please stand by.
1: 11 Mbps, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
3: DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
3: Yan ang panubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
3: Garantisado!
1: Epektibo!
3: Aramis
1: DDX 500!
4: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini nang detoxifier at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
5: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apang bago ko inasabton, Sir GP, remind us lang na siyempre, inom ka mo DTX 500, may TC, kadaadlaw agod. Protektado ka mo batok sa mga balatian, labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant, kag blood cleanser, kag isa man ka detoxifier. Agod, mahangpan ta, Sir GP, sang bugos. Classify ko na ikon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman, ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri, daogid ang DTX 500. Nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kagduha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time, isa ka cleanser.
4: At least klaro. Inibangod, Dok, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag Mighty C are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
5: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amusina, ang potent ka combination sang DTX 500 kag Mighty C mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
4: Bukan na.
5: Kita mo. So, no, pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Mm. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, mm, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14 pesos.
4: Of course.
5: Nga kapsula nga, health investment.
1: GTX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
7: Imong blood sugar test.
6: Ilan itong score ganito? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa alat.
7: Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom ka mo sa GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
1: GTX 500.
4: Okay, GTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Mm. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa? Mm.
5: Ginaparis naton ang ining gituwag May Tisaya, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nagakus na sa oxidative stress. Kung kung damo na ang free radical sa selula, so masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para man neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
4: Amo na.
5: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang naga-reprocess. Mga recycler na sila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuan daan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung yes, ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Mm. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals.
4: Madamo idea mo.
5: Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. Mm. So by itself, ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
1: DTX 500.
8: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka mag-imo
8: sa
7: DTX 500.
8: Sa primero ka tatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
8: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500 may nigo ginabatya.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500!
9: Suma sa inyo ang Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News.
9: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
1: Mighty C Network News. Headline.
10: Headlines. At sa ulo naman nagbabagang balita, PRO 10 nananatiling naka full alert status sa ikaw 128 Independence Day celebration. DepEd Region 8 nakapagtala ng mahigit 1.1 million na ma-enrollees sa pagbubukas ng panibagong school year. Binatay ang nasa 57,000 hektarya ng kagubatan sa Timog Palawan na wala sa loob ng 22 taon ayon sa pag-aaral. Ilang alagang baboy sa Capiz na mataya dahil umano sa ASF. Mayor Shinatan nanguna sa isang survey sa pinagkakatiwala ang mayor sa Lambak ng Cagayan. Samantala, teacher in charge ng Danawan Elementary School sa Antique, pinabulaan ang pinag-iinita ng mga estudyante habang nagkaklase sa gym ng barangay. Barangay Kagawad patay matapos na ma-aksidente ang sinasakyang SUV sa Aklan. Dalawa sugatan matapos bumangga ang isang easy ride sa boom truck sa Zamboanguita, Negros Oriental. At 75 wanted persons nadakipa, sobra 794,000 na shabu na samsam sa Negros Oriental.
11: YDC Network News.
12: YDC Network News.
10: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpina ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PRO 10 na nanatiling naka-full alert status sa ikaw 128 Independence Day celebration. Kabuuan detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 K Buscaino.
13: Nananatiling naka-full alert status ang PRO 10 sa ika-128 Independence Day celebration. Ipinatupad ang komprehensibong security plans at operational deployments sa buong probinsya at mga lungsod ng Region 10, katuwang ang AFP at iba pang partner agencies. Halos 8,000 personnel ang idineploy sa Northern Mindanao, kabilang ang 7,462 police personnel, 122 mula sa ibang units, at 496 force multipliers. Nakatutok ang security coverage sa mga pangunahing Independence Day activities, gaya ng flag raising ceremonies, red laying rides, civic at military parades, cultural presentations, at iba pang public gatherings. Tema ng pagdiriwa ngayong Hunyo 12, taong 2026, ang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
14: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
11: YDC Network News.
12: YDC Network News.
10: Samantala, DepEd Region 8 nakapagtala ng mahigit 1.1 million na enrollees sa pagbubukas ng panibagong school year. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Carol Medino.
15: Nakapagdala ng mahigit 1.1 milyon na mga enrollees ang Department of Education Regional Field Office 8 sa pagsisimula ng school year 2026-2027. Nalampasan nito ang mahigit 900,000 na mga estudyanteng nagpa-enroll sa parehong panahon noong nakaraang school year. Inaasahang madadagdagan pa ito sa mga susunod na araw dahil sa pagpapatuloy ng enrollment. Ayon kay Jasmine Calzita, Information Officer ng DepEd Region 8, patuloy ang kanilang pagtanggap ng mga enrollees habang bukas pa ang kanilang sistema. Pero sa kabila nito, hinikayat ang mga magulang at ang mga estudyante na magpa-enroll ng mas maaga upang hindi maantala ang pagpasok sa paaralan. Para sa YDC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
11: YDC Network News.
12: YDC Network News.
10: At tinatay ang nasa 57,000 hektarya ng kagubatan sa Timog Palawan na nawala sa loob ng 22 taon ayon sa pag-aaral. Balita hatid sa atin, Mega K5 Gilbert Basho.
16: Mahigit 57,715 hektarya ng kagubatan sa Timog ng Palawan ang nasira mula 2001 hanggang 2023 sa loob ng Econ Core at Buffer Zones, Ayon yan sa pag-aaral ng Palawan Council for Sustainable Development staff, Holy Trinity University at Western Philippines University. Batay sa pag-aaral, ang kaingin o slash and burn agriculture ang pangunahing dahilan ng pagkawala ng kagubatan. Tinatayang 44,698 hektarya o katumbas ng 77.4% ang kabuang nawala na forest cover sa nasabing panahon dulot ng ganitong gawain. Ayon naman sa mga mananaliksik, sumasalamin ang mga datos na ito sa patuloy na pagbabago ng paggamit ng lupa habang lumalawak ang mga gawaing pangkabuhayan at tumataas ang pangangailangan ng mga komunidad. Dahil dito, naaapektuhan ang mahahalagang likas na yaman at ecosystem ng lalawigan. Inirekomenda naman sa pag-aaral ang paglikha ng alternatibong kabuhayan, pagsusulong ng sustainableng pagsasaka at pagpapatupad ng inklusibong mga pulisiya sa paggamit ng lupa upang mabalanse ang pangangailangan sa kalikasan at pangangailangan ng mga mamamayan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
17: ITC Network News.
12: ITC Network News.
10: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ilang alagang baboy sa Kapisa namatay dahil umano sa ASF. Detalye ng balitang yan, matindi ka K5 Roldan Villarreal.
18: Ilang insidente na ng pagkamatay ng mga alagang baboy ang naitala sa ilang bayan sa lalawigan ng Kapis. Pinaniniwalaan na ito ay epekto pa rin ng African Swine Fever o ASF. May mga backyard hog raisers na ang minabuti nakatay na ng mas maaga ang kanilang mga alaga dahil sa pangamba na matamaan din ang naturang sakit. Samantala, kinumpirma ng Provincial Veterinary Office na may natanggap ng mga ito na impormasyon hinggil sa pagkamatay ng mga alagang baboy sa ilang bayan sa lalawigan. Nagpapatuloy sa ngayon ang pangangalap ng sampol at impormasyon upang makumpirma ang sanhi ng pagkamatay ng mga alagang baboy. Napag-alaman na mula 2023 hanggang sa kasalukuyan, hindi pa nadideklarang ASF-free ang lalawigan ng Kapis. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
12: ITC Network News.
17: ITC Network News.
10: Samantala, Mayor Sheena Tan nanguna sa isang survey sa mga pinagkakatiwalaang mayor sa Lambak ng Cagayan. Balita hatid sa atin, Liga K5, Donna Chavez.
19: Nanguna si Santiago City Mayor Attorney Alisa Sheena Tan D sa RPMD Foundation Incorporated Boses ng Bayan Governance Assessment bilang pinakatinatanggap at may pinakamataas na performance rating na City Mayor sa Lambak ng Cagayan. Ayon sa survey, nakapagtala si Ta ng 87.9% Index of Governance score na binubuo ng 87.6% trust rating at 88.3% performance rating na pinakamataas sa lahat ng city mayor sa rehiyon. Isinagawa ang survey mula April 1 hanggang 8, 2026 na nilahukan ng 5,000 respondents mula sa Cagayan Valley na sumukat sa tiwala ng publiko at aktual na performance ng mga lokal na opisyal. Kasunod ni Tan, si Tuguegrao City Mayor Myla Tingke na may 85.4% IOG score habang pumangatlo si Nakawayan City Mayor JCT at Ilagan City Mayor J. Diaz na parehong nakakuha ng mahigit 83% ratings. Ayon sa RPMD, ang resulta ay indikasyon ng patuloy na pagbibigay halaga ng publiko sa maayos na pamamahala, serbisyong may resulta at epektibong liderato sa lokal na antas.
20: Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
12: Mighty C Network News.
17: Mighty C Network News.
10: Gawin din teacher in charge ng Danawan Elementary School sa Antique, pinabulaan ng pinag-iinita ng mga estudyante habang nagkaklase sa gym ng barangay. Kabon detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog.
21: Pinabulaan ni Ma'am Mary Joyce Solano, teacher in charge ng Danawan Elementary School, ang kumakalat na balita online na pinaiinitan umano ang mga estudyante sa gym habang nagkaklase. Ayon sa kanya, ang nasabing larawan ay kuha bago ang flag raising ceremony kasabay ng pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027 noong Hunyo 8, 2026. Sa panayam ng K5 News FM kay Ma'am Solano, pinahayag nito na pansamantala silang nagsasagawa ng klase sa dalawang pribadong bahay at sa gym ng Barangay Danawan Tobias Fornir dahil delikado na ang kanilang orihinal na paaralan. Personal naman na bumisita sa nasabing paaralan si Mayor Ernesto Tahanlangit III upang magbigay ng 100,000 pesos

0: niya ng balitang yan. Ate naman ka kay 5 Leonard Veray.
1: Binawian ng buhay ang barangay kagawad ng Dayaw Roja City, Capice matapos na maaksidente ang sinasakyan nitong Mitsubishi Pajero sa Diversion Road na sakop ng barangay Kalangkang Makato, Aklane. Kinilala ang biktima na si Rafael Del Rosario, 51 anyos, na aktibong barangay kagawad ng barangay Dayaw Roja City. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercader, hepe ng Makato PNP, galing sa nasabing bayan ng biktima at pauwi na sana ng Capiz ng mangyaring aksidente. Sinasabing pagdating ng Diversion Road ay nag-overshoot ang sinasakyan nitong SUV at doon na inararo ang poste at ang 11 bollard sa gilid ng kalsada. Dahil sa lakas ng impake, tumilapo ng driver dahilan para magtamo ito ng sugat sa kanyang katawan. Agad namang dinala ang biktima sa pinakamalapit na hospital ng mga responding MD RRMO. Ngunit kalaunan ay binawian rin ito ng buhay. Sinisyal na investigasyon ng motoridad, posibleng nakatulog o inatake ang biktima habang nagmamaneho ng sasakyan. Sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnay ng PNP sa pamilya ng biktima para sa nagpapatuloy na investigasyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Samantala, dalawa sugatan matapos bumangga ang isang easy ride sa boom truck sa Zamboangitan, Negros Oriental. Balita hati, deka kay Wagton D. Glodove.
3: Dalawa ang sugatan matapos sumalpok ang isang easy ride sa likurang bahagi ng isang boom truck sa National Highway, Barangay Mayabon, Zamboangitan, Negros Oriental, kahapon ng hapon, Hunyo 11. Kinilala ang mga biktima na isang 34 anyos na driver at isang 65 anyos na senior citizen, kapwa resident ng bayan ng Shaton, Negros Oriental. Ayon sa investigasyon, patungong Shaton ang mga biktima nang hindi mapansin ng driver na hihinto at liliko pala sa kaliwa ang nasa harapang truck dahil sa isa pang sasakyang biglang nag-overtake. Dahil sa bilis ng pangyayari, dire-diretsyong sumalpok ang easy ride sa hulihan ng boom truck. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang mga biktima na agad namang dinala sa mga rumesponde sa Polymedic Hospital sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental para magamot. Sa ngayon, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng kapulisan hinggil sa aksidente.
4: At para sa MyTC Network News, mula rito sa lungsod ng Bayawan, Negros Oriental, ito si K5 Dondi Glodove para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: 75 wanted persons nadakip, mahigit 700,000 na shabu na samsam sa Negros Oriental sa loob ng siyam na araw. Detalye ng balita, hatid sa atin ka K5, Shara Humilio.
5: Ang Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo ay nagpapatuloy sa kanilang malakas na kampanya laban sa kriminalidad at ilegal na aktividad na maraming matagumpay na operasyon ang isagawa mula Hunyo 1 hanggang Hunyo 9, 2026. Sa kampanya laban sa ilegal na droga, nagsagawa ng 21 operasyon ang pulisya na nagresulta sa pagkaaraso ng isang high-value individual at wanted street level individual. Nasamsam din ang 143.3 grams ng shabu na may tinatayang street value na 784,440 pesos. Sa operasyon laban sa mga wanted person, 75 na pugati ang naarasto kabilang ang 8 most wanted person sa regional level, 5 sa provincial level, 10 sa city o municipal level at 52 other wanted persons. Samantala sa kampanya laban sa loose firearms, nagsagawa ng 20 operasyon ang pulisya na nagresulta sa pagkaraso ng 3 katao. 17 baril ang nakompiska kung saan 6 na armas ang voluntaryong sinuko. Sa kabuuan, 24 na baril ang na-recover. Balita mula sa K5 News FM 97.7. K5 News FM, Dumaguete. Kalisa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpadala ng agarang tulong ang United Arab Emirates o UAE para sa mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindola kamakailan sa Mindanao. Kabilang sa kanila may pinadalang pagkain, relief goods at suporta sa mga naapektuhang lugar sa Mindanao. Line ng emergency humanitarian response na mabigyan ng agarang pagbangon ng mga residente sa lugar. Sinabi pa na opisyal ng hakbang ay bahagi rin daw ng kanilang pagtulong sa mga bansang naapektuhan ng kalamidad tulad na lamang ng Pilipinas.

0: Pilipinas na una na ring nagpadala ng mensahe ng pakikiramay si UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tiniya ang patuloy na suporta sa Pilipinas.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Dumaguete, Bacolod at Iloilo, Antabayanan ang pagbabalik kay ka-K5 Rex Santos Candon, ka-K5 Eric Tenerife at ka-K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCT nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
12: Ako isaman nga nag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago na problema ko ako nga cholesterol nga taas no. So sa padayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule nagsa ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manitan.
11: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
13: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. Sugod siyang paggamit ko sa Muterna Capsule. Kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
13: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
15: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
19: Oh, he knocks it down!
18: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
25: Drink responsibly.
23: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
26: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
27: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
30: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
29: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: It's the best part of the day.

0: siyang sangroba.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 11 Mbps. Balita kag public service.
3: Yes! Balik, balik, balik, balik! Balik sa pagpangalagad!
4: KK5,
3: Eric Tenerife, UFC! 11 Mbps, Friday edition, Pitsa 12 sa bulan sang Hunyo!
4: KK5, Eric Tenerife, UFC!
3: While naga-newscast kay ina mga K5, nagwa ko sa announcer's booth, nagaguom-guom sa siyudad sang Bacolod. Ang ibang nga lugar nagaisik-isik na. Mayo magani ni kay para do mabulubon niya ganman ang nagawiit na mga tanom kulang naging tubig. Naga-standby si K5 Michelle Patinio mga K5. Tawagan ta si K5 Michelle. Kaya ang balita nagligad nga adlaw. Naging ban ang blue crabs pagpadala sa Estados Unidos. Gali kasi na, kay kuno, daw may nadakpan nga dolphin. Anong dolphin? Na wrong mistake? Bantayan, dugay-dugay, pagsulod ni K5 Michelle Patinio.
2: K5 News FM Live Report.
3: K5 Michelle, good morning. Mayong hapon.
5: Yes, good afternoon ka, K5.
3: Ano
5: Eric,
3: natabo?
5: Na-bangid. Oh, na-bangid.
3: La-bangid sa ban?
5: Yes.
3: Ano natabo sa dolphin?
5: Yes, K5, Eric, so kahapon nga adlaw, ginban na niya totally ang mga blue crab product, bala, gikan diri sa aton sa Pilipinas, padulong sa pungsod Amerika. KK5 Eric. Now isa sa ginalantaw may angot sa pagban sining blue crab products gikan sa Philippines ining or wala tabla ko no nakapasar KK5 Eric sa Marine and Mammal Protection Act sang pungsod Amerika. Now isa sa ginalantaw diri ang rason base sa pag-interview nato no sa kay anay mayor sang IB Magalon na Alfonso Gamboa ang ining napaslawan kita kay K5 Eric bangod nga may ara ko no natabo before actually this was 15 or 16 years ago kay K5 Eric nga may isa ka Irrawaddy dolphin nga nagsagaid o ko na nag ano bala nag salawid no sa
3: kanang pictures na ginagamit. Okay, go ahead.
5: Sa net nga ginagamit bala sang pagpangdakop sang kasag sa K5 Eric isa ina sa rason kun nga anga wala bala na aprobahan o kun wala ta nakapasa rather sining Marine Mammal Protection Act ang Philippines actually gidya sa K5 Eric na usa sa ginalantaw di karon nga kapirtihan specifically tira sa may IB Magalona ining mga crab pickers bala ka K5 Eric o kun ang ining mga manugsiksik sang kasag
3: tumungtong no
5: mawadaan gidobras ka K5 Eric kay tingaton ginapadala didto nakuha na balayan na siksik na daan ng mga kasag o kung mga meat products na lang ka K5 Eric na isa sa kapirbihan diriya sa Negros Occidental kay tidra sa IB Magalona na gidya ang kasami or masami nga madamo ang harvest ng mga blue crabs damo dira sa mga planta bi ka K5 Eric na kung sa diin ang ilay ang market is ang pag-produce no sa mga crab meat kag isa ni sa nagahatag man sa madamo nga pangabuhian dira sa may IB Magalona sa K5 Eric. Now since ginban na ya ang blue crab dito sa US around 90% gid ha sa K5 Eric sang aton diriya nga product from Negros Occidental ang apektado. Ang bilog nga Pilipinas actually K5 Eric ang isama no sa mga nagasupply sang blue crab product dito sa US. Now ang question ni anay alkalde sang IB Magalona nga sa tanan nga pungsod sa Asia Philippines lang ang ginban ka K5 Eric. Nakahatag naman sila kuno ako nakakontest na sila with regards to this last year pa ni KK5 Eric actually. Mm. But ang question karon ano natabo nga anapaslawan sa gihapon. Isa sa dako nga pala mangkutanon diri kung ano ba lang mangin sabat sang BFAR under Department of Agriculture kahapon gintinguan tagit KK5 Eric nga magkadtuto. Yes, but wala gitsang may nagatubang sa aton kiting ila nga sabat sa aton kay KK5 Eric. Although ara man tani dito no ang ila regional director, plastar pa ko no ang detalye.
3: KK5 Michelle?
5: Yes, sir.
3: Ang United States National Marine Fisheries Services, sang May 12, 2026, nagpapanaog actually sang ban. Correct. Sang tanan ng mga blue crabs na ginapasulod from the Philippines to America.
5: Yes, sir.
3: Ang mayor nga rason sang America nga agin ban, ha? Pamati ta taga Ibi Magalona nga agin ban. Inabangod kay kulang sang ginatawag naton nga Marine Mammal Protection Standards ang Pilipinas.
5: Yes, sir.
3: But sing ganon sa pagpanguha naton sang mga blue crabs, kulang kita sa paghalong agud nga hindi kita makahalit sa marine environment.
5: Correct.
3: So amo ina ang mayor nga rason nga agin ban.
5: Yes.
3: Ang ginalibugan ng sang ulo ko nga ang wala ini maariglar sang Department of Agriculture kay sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ini nga mga sitwasyon.
5: Correct.
3: In 2025 KK5 Michelle last year last year alone ang total nga ginapadala naton nga mga blue crabs, meat and all, dito sa Amerika, nagdangat sa 2,400 metric tons ang ginapadala ta. Or $50 million ang bili sa ginapadala ta. Now, 90% of that halindiri sa aton sa Negros.
5: Mm-hmm.
3: Okay, now, ano ang matabo sini? Ang pinakadako nga importer sang blue crab sa Amerika is Indonesia.
5: Yes.
3: All over the world, we are number two.
5: Mm-hmm.
3: Now, kumo number two kita, ang subong ang Amerikano, ang American market, nag-source out sang blue crabs dito na sa Indonesia. Kaya ang iban, nagapangita sila sa iban nga Asian countries. Kaya sa Alaska, may ara man dito nga mga kasag, pero lain, Michelle, ang
5: yes,
3: kasag sang Amerika sang sa kasag sang Pinoy.
5: Correct.
3: Na, ang alukabat, yan doon lain giguro sa alukaban na ito, no? Mm.
5: Damo ko ang aligi.
3: Isa pa na?
5: Nani?
3: Isa pa na. Now, with that, Michelle, now, ano karon ang himuon sang Negros Occidental because this is a multi-million peso industry, Michelle?
5: Correct. Yes, so kay Favorex sa bahin naman niya sa aton gobernador at magatinguha no ang provincial government nga mabulikan ang mga pamuluyo or pamuluyo rather nga nawad-an niya sang palangabuhian but this kay Gov Lacson na sinalikdan nga adlaw sa interview naton nakaset ini nga makigsapol man with BFAR kay Favorex para nga ti mapaathagan man ang aton nga provincial capital as to what happened kag anong mga ginobra after sang incident nga ini kag nga wala na na kuan bala ka kay Favorex wala na hatagan solusyon before pa kag kubaga anong ginhimo nilang mitigation para hindi maban bala kun tani galing kiti wala gid ya sapat ang BFAR sa aton kay Favorex so hulaton naton ini ang set schedule nga magpakiginun-anon sila with Gov Lacson is on last day of June
3: Ari Michelle
5: sang Hunyo
3: in English ini probasahon ko ang restriction nga ginhimo sang kuana sang Amerika. The US determined that Philippine fisheries failed to demonstrate marine mammal protection standards comparable to US requirements. Siguro may requirement ang Amerika nga amhon yun ipagdakop huay ta ginasunod. That's number one.
5: Right.
3: Number two, lack of sufficient documentation regarding mandatory marine mammal protection and bycatch monitoring measures. But sige nun, waay kita sang mga kung paano tabla ginadakop kag ginalista. Ang
5: right.
3: Aton niya, basta madakop kag masiksik, mauna na siya dayon. So, ang gusto sang Amerika, istrikto sila.
5: Correct.
3: Ang aton nga pungsod, siya na siling tana ang nap-ex ang 2,400 metric tons of crab meat and all ang ipadala sa Amerika. Karon, ang ginatanaw sa Pilipinas nga mabaligya na lang kita sa China, sa European Union, sa Europa, sa Canada, kag sa Australia, o galing kay gagmay ini nga mga market, ikomparar mo sa Estados Unidos. Correct. Now, Michelle, kung hindi matabangan, ni damo gid magkalaputo, Disney Gross?
5: Yes, kay Feverick. Isa na dira, no, ang aton nga mga manog ubra or mga manog siksik. Ini actually, nagpagwa sang video, appealing to PBBM. Ining pipila ka mga kababayanan nga nagatrabaho sa planta dira sa EB Magalona nga mga deaf and mute pa ni kay Feverick, ha. Actually, this is some part of their livelihood man. Kag tihulat-hulaton ta kay naglabot na niyang issue sa national. Actually, kay the whole Philippines is involved diri kay Five Eric. Actually, may ara kita dira no sang bahin or portion sang aton interview with Anay Mayor Alfonso Gamboa sang EB Magalona.
3: Nga nagakwan siya, naganegosyo si former Mayor Gamboa sang Blue Crabs.
5: But actually sa iyat term kay Feverick na hataga na ni Kuntani bala solusyon ko no kag pipila ka mga mitigation. I don't know what happened ko no. Ang naglabot sa ini kay Feverick.
3: Okay.
5: Kasi when you say Blue Crabs, EB Magalona gid man ang nagapanguna diri sa
3: tumong
5: province.
3: Tung ginadayon eh. Ang solusyon
5: yes,
3: ulo ta. Pamatian ta be mga K5, this is very important ta. Pamatian ta ang interview ni K5 Michelle kay former Mayor Gamboa. Itan, papatia kami abitan.
0: The US will not buy from the Philippines. And we're the only Asian
3: volume up
0: that failed the comparability with the US. All others, India, Sri Lanka, Indonesia, Vietnam, are in China compliant. But there are entanglements daw of particularly in the Philippines, the Irrawaddy dolphin.
3: Chilling, you know.
0: It was there was a recorded incident sometime in the early 2010s or thereabouts.
3: Mm-hmm.
0: 15-16 years ago, na may entanglement ko, no? So that's the reason why. This is the responsibility of the Department of Agriculture. BIFAR is under them. Eh. And sila ang nag-fail. Because before, everybody was denied. And we were determined to be non-comparable. Everybody, India, Sri Lanka, Vietnam, Indonesia, everybody. And the Philippines. And then we went through an appeals process. No? They call it a reconsideration. Ang Philippines lang ang fail, ang bumagsak. All other Asian countries pumasa. Just like our math science in English, bagsak tayo.
3: Okay.
0: We appealed in January 2026. And then we still failed.
3: Okay. Sige, claro. Michelle, claro.
5: Yes, so mo to ka K5, Eric.
3: Grabe, Michelle, no? 15 years ago gali sa lambat or sa net. Sa pagpanguha ta sang kasag, may na-document ang Amerika nga may nadakpan kita nga dolphin.
5: Correct, kay Feverick.
3: But that was 15 years ago.
5: Mm-hmm.
3: Ang kanta sina, kung kanta sina, si Don McLean nga kanta sina. Ikabalaan mo, Michelle, ang kanta ni Don McLean sina.
5: Ano nga kanta siya?
3: Long, long time ago, when I can still remember how the music used to make me smile. American Pie na siya kanta. Long, long time ago pa to, yeah. Sang una pa nga chimpo, ginbalik sa Amerika. Kagusto itong pamangkot ni po, ni former Mayor Gamboa, nga wala na himuan sang tikang sang Department of Agriculture. Grabe, Michelle, no?
5: Yes.
3: $50 million yung industry mo?
5: Yes, correct. Kay Feverick, every year bala 6 to 7 million pesos ang nadula sa aton dipin sara bala kay Feverick kung ano inaakadako no, but nevertheless ang BIFAR ang dapat pangayuan nato an explanation with this try gid naton nga labuton
3: sila
5: kay Feverick para makapangayo man sang pathag kabay pa no nga magsabat ang pamunuan naman niya sang BIFAR agud to nga ma-explainan man ta to what happened kay ang gap sang tinuig kay Feverick shadow kalagyo dapat kung 15 to 16 years ago nahimuan na ni dapat nila ya sang proper nga tikang para nga ti maproteksyonan kag padayon ang negosyo no kag pag export sang aton mga blue crab sa Pilipinas kay K5 Eric, specifically diri sa May Negros Occidental.
3: Okay, larga bola.
5: Mm-hmm. Sige, kay Sir Eric inang aton na tipon ng mga balita gikan naman niya sa may Capitolio Provincial nga ginadulong sa aton sa kaaluwana sang BTX 500. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News Japan.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
3: Sila ni Ma'am Rodang Hilis Night ang aton nga cum laude di sa 11 Mbps. Nga kadugay na, why pislak move on? Why ka move on? Ban ang Pilipinas, tapat ang Negros, is a $50 million industry. Disgrasya, mga ka-K5.

0: Live! Yes!
1: Okay, mga K-Fan. Padason, padason, padason nga balita. Nagaidas lang. Mga ka-K5, may isa ka Iloy nagreklamo. Ang bata niya, ginpa-push up, 200 gid. Little busing, 200 ka-push up. Kapoy-kapoy, guro, no? Oh. Ang ako, gani, 185, balang doon nakapoy na ko, eh. Niya, 200 gid. Longo bang niya. Yari ang report, nanay nagreklamo. Ang bata ginpa-push up 200 beses.
2: K5 News FM Live Report.
1: K5 Berto Gakit, may mood tunoy.
3: K5 Eric, may mood to sa atong sining mga K5 bao nagatalangison sang ma-interview ta exclusive ining Iloy, no? Matapos nga ti ginaaligar ining siyam katuig niya nga bata ang ginpa-push up ko, no? No? Sang iya sining trainer o coach siya sa isa ka ginapa-enrollan niya dira, no? Sa may SM sang do taekwondo kaki-five
1: Inang sa kwan? Inang sa fourth floor? A third floor?
3: Oo, amo gina
1: okay. Do 200 no eh? Do ikaw ba?
3: Suno sa kaki-five Eric, oh, okay. No? Pagkapunta ang istorya sa likod sini. Nagpa-enroll ining ang bata, siyam katuig ini, kaki-five Eric, taga Mandalagan ni sila.
1: Okay.
3: No? Actually, ang eskwela sang taekwondo, kay ti do training na mo. Pero summer lang ni, no? Aga-offer lang ni mga summer lang kayo, may klase ka kayo Berek mong. So, subong nga summer, nagpa-enroll ini, actually, tuwa na ni katuig mong, manug tatlo na ni, ang nagpa-enroll ining siyam katuig niya nga bata. So, isa ka-adlaw, doon ginasugat si nila, 5 sa hapon, dira sa may mall man, sa SM, kakibay ba Eric, sang doon natalupang dance ang Iloy, nga do galain ang do mean do hindi bala bata iya bala do laga panapak tapos do may something wrong bala kay ti a mother nature bala instinct gali no
1: do ay sa mood abing bata
3: do la sa mood ang bata
1: okay.
3: No tapos kini nga mga kaki-five and gimangkot siya hambang sang bata may kinpa-push up to no sila no sa iya sini nga coach bangod na late ini no
1: Diyos.
3: Na late lang ati ang nanay sa mother bit nagkibot eh no gin actually damo sing mga ano eh damo sing mga istorya sa group chat nila kagibay ba Eric nga ti do sunod diri ginabuli ang bata
1: uy
3: kag dito nang ang mga ginikanan sang mga kaupod jaman do ginakontra pa ining bata kagamit mo ang nanay kag dito nang nagreklamo no nami gani kay nagkakadto man sila sa aton nagpalabot diri sa aton kag kita man ang nangin bridge no sa kay ti do hindi ula ano kay Suriana ini ining amay ako nining Iloy kagang tag-iyagid mismo kaki five Eric no pag interview ta sa iya gihibi ni siya no kag kay gin ano yay gin confirm ya nga tuod gid nga ginpa push up ining bata 200 times bangod ang pakaisa sang bata man bali pakaisa sang iya bata bali na blos eh nagpa-enroll si Duwani sa kabilog mong dusi kag nga 9 years old gimangkot man sang Iloy kung tuod ba lang at inalate sila ginpa push up sila kapal sang bata basang bata yaman nga pakaisa yato kung na niya pa-enroll to oo ko no, no? Nag-push up, good. So, dito nga doon na kumbinsi ang nanay na hindi git pwede sa...
1: Di nga 200 git no yaw? Nga 200 git daw?
3: Amo man gani na, isa man sa mga nalantaw natun, 200 push up.
1: Ikaw kasi gani, malate ka gani sa meeting, di magambal gani nga ma-push up si Berto, mga 30, dahil mo reklamo eh.
3: Oo, kag isa pa, hindi na kaya sa bata ni Vianyos.
1: 200 no, kakapoy na no eh.
3: Oh, typical yung Suriana, hindi na kaya. Pulo, hindi lingin ulo. Ginin-interview ta. Ari pa matiyan ta bala?
1: Abe, abe,
3: no?
1: Abe.
3: Ang kapat ang pahayag. Actually, kaki 5 Eric, atong sinibatik na plastado niya. Ginkwata ni, bago naton gin-air, kagin-post ang both side. No? So, naon ta ni ang nanay.
1: Ang nanay.
3: Eric, ari pamatian naton si Ma'am Krisa Fernandez.
1: Ma'am Krisa...
0: Sir, nag-click na. Tugma ang ilang sugid nga nag 200 push up sila kag 100 push up.
4: 200 push up. Nga hindi dapat. Okay, kamusta?
0: So, ang naano ko pagit sir nga konsensyahan ko. Last time ara ko sa gym. Gabukad ko sa messenger ya. Nakita ko gina-message siya ang self niya. Bigli bumulo ko na nung isa. Sabihin ko, ang problema yan, kaya wala ko masaginaan ginaano sa balay. Ang reels siya, Mami, I'm tired. Duka mo na bala ang reels nga gagawa. So, ginchat ko sa ara ko na workout. Mana, kapoy ka, i-massage siya ka karon. Reply sa ko, sige Mami. Pero wala ko sa ginabalan nga may nabasaan ko sa iya messenger. Susubong nga muli na tabo, sir. Natugma na kung anong rason. Kung nga, gaamo na ang bata. Wala ko ga-expect. Nga, wala ko gaano nga. Wala galit may ginapili ang depression.
1: Kita mo na. Grabe, grabe, Berto, no? So, ang nanay, nakita iya nga daw, ang bata, bido permi lang kapoy. Okay, sige, go ahead, Berto.
3: Yes, amo ni, ang bahin, kaluha-luha ni ang nanay.
1: Kaluoy ba siyang iloy ba?
3: Si mother instinct bala, tawag bala. Amo ni, ang banila nga ti, kung ginikanan ka o... kisa dula ka na bala kisa galantaw ko ano man yan bago sige ban patihan mo gibata mo mong
1: napamangkot mo Bert ang trainer sang taekwondo anong hambaya nga 200 siguro ka push up oh
3: kagi Bible Elmer actually kahapon ligat adlaw tapos ni na ano eh na na interview ining Iloy nga si Krishna kagi Bible Elmer pero kag
1: Bert Erica
3: Eric.
1: Push up kay Gilbert mo. Sige lang, Bert, may kaso. No problem. Ah, basta balita lang niya po. Go ahead lang. Noya. No problem. No problem. Don't worry.
3: Go ahead. Basta may I, ano? Pero, si Eric.
1: Yes, sir. Go ahead, sir.
3: Ang nagligad nga hapon tapani pero hindi ta ma-release eh. Kaya tiway takabalo sa istorya man to basi may ara man to bala side yung tenor nga ni kaki 5 Eric eh. So, ginkatuan na ton to kahapon. Ining si Sir Tabuada no amo ni ang head kid no sang tag-iyagid sang training center dira sa may area sang SM no actually si Sir Tabuada ni siya ni ang head kid o kon man ba naton do ka pamuno itla expert kid sa taekwondo sa Bilog ng Negros kay isang palarong pambanta siya ni ang gin butang tado siya ang nagpamuno sa taekwondo nga sports.
1: Okay.
3: Kabilo nga Negros so may-ari ni sa training school. Amo ang school man kaki 5 Eric kita lang pagnit lang ko anong pangalan sang school. Kag gin atubang niya kita no. Sunod diri.
1: Pero na interview mo siya.
3: Yes, yes.
1: Sige, Abby Bert, very quickly, Bert. Kay daw ginalagas kong oras ko. Go ahead.
3: Oo. Ari, pamatian naton, ginapanginwala nila nga wala git ka maturan ng 200 push up. Uy,
1: Abby, sir. Tanpan ba lang?
5: Salamat ko sa K5 yung gitagaan ko opportunity to air out sa my side. Actually, nabalaan ko lang ni siya nga may complaint, formal complaint through, pero wala ko sa letter nga na-receive. Nga complaint letter, kid. Na ginambalan na ko sa akong staff nga nagwakon nga lang sa isa ka radio station. Then, luckily, gin-contact mo ko sa Berto sang hagap eh, nga maukwa sa nga konsay. Actually, ang taekwondo is basically para sa pag-develop sa mga bata totally. Total development, whether it is emotional, physical, whatever. Now, ang sa mga allegation na nga ginataga ng mga bata, pina, which is not, wala man sila sa langang pinahan, kundi it's a reminder for them not to be late during class hours. Pero ang 200 na siya, sir, wala ginanaman mo.
3: Kaki 5 Eric. Kaki 5 Eric. Si Sir...
1: Go ahead, Lambert. Yung 200, gina-deny niya.
3: Gina-deny nila. Wala, kid. city ang validity.
1: Tidyan na dyan nagka-birthday. No? Balo ka na dugayan ko sa batse mo, kaya ginatanaw ko di ang mga rules sang kwan bala, sang taekwondo and all, no? Muto nag-gap ko kadali. Now, so ano ang matabo karon? Kaya ang nanay gi-insister, ang maestro gambal nga wala. So no, maunta tanay lang nila or what? Ariglanay lang eh?
3: Pasaka ini kaso gid ang Eloy,
1: Eloy
3: no?
1: Ah, okay.
3: Pasaka gini sa kaso.
1: Amo ning ginatan-aw ko di kay ina kon bala ang nanay may legal amo to nga gagap gitawag siya ginatan-aw ko ang ano ang implikasyon sa bata kag sa maestro. So anyway bantayan ta lang Bert kun anong matabo sini kay ti siyempre madepensa ang amo nang tan-aw ko ay kaso ang malalabutan sini imbis nga taekwondo kaso Bert.
3: Dali. Mm-hmm. Ang base ni Sir Tabad, Dato Training Center, kung fitness rin, suriyan lang mo. No? Pero siya baka na nai-insist git, mapasaka git ka.
1: Pero why na ni subong ang bata naga-training, Bert? Yung pauntat na ni Mother?
3: Ah, untat na.
1: No, no, no, oy, gika do?
3: Isay na, nag-inuntra na. Ina ni mo, kay hindi lang man ni Training Center, head coach, kapampuan, kundi ang kaga-iloy, kundi bilog na ni nga mga ano, kontra, mga ginikanan man. No? So, masubo man, natin na naglinaway.
1: Tinaguba naguba na ni Gurong iya nga training school sa taekwondo ning yan ni Sir Ning?
3: Ano na?
1: Naguba nang iya training school eh. Tungkol kaya damo na naglapta na iba, naguntat na?
3: Actually, ang naguntat lang kang nagreklamo, ginihan mo lang ning isa ka nanay.
1: Ang iba niya, sige man.
3: Sige, kid. So, amo man nag-side man sa nanay, bala pati pa biya ka Eric, doon nag-laing ibot siya kay Tido, ginapulihan siya, kuno, no, sa nga pila ka mga ginikanan man.
1: Okay.
3: Yung pastar ka man ang balita, kay K5 Eric, ang dugang sininga balita,
1: bantayan na lang na.
3: Ang public affairs program, sa K5 News FM Bacolod.
1: Okay.
3: Ang balita na ito, dulong sa Kaluan, sa DTX 500, D3 Bayo, may PC, kag DTX Coffee Mix. Ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, kampiyon, kampiyon, report.
1: So, mga ka-K5, gindinay isang trainer nga may 200 push-ups, pero ga-insister ang nanay, makasuhay sila. Why na tagaling time mga K5 sa atong pagpangalagad para tuntunan 11 Mbps. Basta Biyernes, subong ina-remind talaga ka mo ha, hindi magkalipat inumalang ang imong Mighty C, D3 Bio, and DTX 500. Kay ina makapaayog sa kondisyon ta para dami ang aton nga pag-enjoy sang aton nga weekend. In behalf sa kay K5, Jen Paul Generoso, ini si K5 Eric Tinerefi Nagasiling, manamong salamat sa inyong pagpamati. Lunes naman! Bye-bye!
2: K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Nubag ngatin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TTX Coffee Mix.
2: TTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayon niya ang balatihan ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
11: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatihan.
13: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
13: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
15: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops. Ato-ato ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey
0: 9 years and beyond, we remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Banwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghuntra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pijakatama, tihambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa
4: Mighty C.
23: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
23: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
25: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
23: TTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga buti.
23: TTX Coffee Mix.
27: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
23: TTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga buti ka.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo.
1: serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
5: Mayong hapon sa tanan, ini ang IBP Libre Consulta Legal sa radyo. Mayong hapon na Attorney Ace.
6: Matiyon ko? Na, ara na.
5: Matiyon man ah. Ano subong? June 12.
6: Araw ng kagitingan.
5: Independence Day.
6: Ah, Independence. Araw ng kalayaan.
5: Araw ng kalayaan. Kalayaan sa man. Ano, Attorney Ace?
6: Sa generally, kalayaan sa aton nga nasyo, aton nga mahal kong Pilipinas sa, from foreign occupation.
5: Particularly sa Espanyol.
6: Spain, sa Espanyol ni Gale. No?
5: Pero ito isang tapos Espanyol, yung colonized man ito sa Americans. Kung ako gani, ito hindi Independence Day.
6: Transition Day.
5: Transition Day. Dumduman mong Treaty of Paris. In bakal sang Amerika, Pilipinas.
6: Yes, no, wala gid man taging
5: Spain.
6: Correct. For 1 peso.
5: Do pila to ka dollars?
6: Abi dollars ba? Abi ko piso lang.
5: Tonays, elastic way ko day.
6: Amo gani.
5: Ti ano tong inyong topic ko man?
6: Ti last week medyo naging bitar kita sang taga Comelec, no, for Comelec. Voters education, no. Mostly voters education to. Kaya kinanglan gali sa mga taga Comelec. Okay. Ang inbitar nato ng aton nga election officer Lee Razonable of Bago City.
5: Okay, okay. Ako ganing komentar ko da, Attorney Ace, dapat ang voters ta mangin literate.
6: Gani. No. Well, that's a dream. Amo ginang aton
5: nga competent.
6: Competent kag
5: hindi lang ya siling ang aton nga gina-elect ang mangin competent pating voters ta.
6: Oh, kay ti gasugod gina sa botante naton.
5: Kay gapili.
6: Kay kita yang gapili.
5: Meaning ang gapili mga botante. So kun mango ang botante mo illiterate. Siya hindi siya qualify sa iyayang choices.
6: Okay, akon nga nga istoryano kami sang akon nga West Office among istoryano kami. Kadamo pa man niya sang meritorious gidya ka qualified nga mga candidates, no?
5: Yes.
6: Kadamo nga mga maalam. Pero unfortunately, ang mga maalam hindi gid kadaog kay ti in Philippine setting, ang politics naton is not about merit gidya, no? Ang kadaog is about number popularity. One is popularity. Kung ikaw da artista ka da. Second is ang imo gidya nga political kwarta.
5: Kag lantabla to na is sa Senado, mostly nga daog artista.
6: Oh, kay di popular mo.
5: Kag broadcaster to
6: na is. Because popular naman again.
5: Especially yung mga Tulfo Brothers.
6: Ang Tulfo Brothers because of their popularity. Well, that includes also more than the Tulfo Brothers. Si Senator Robin Hood Padilla.
5: Oo, yung mga no? Doppelganger. Robin Hood.
6: Sa giho lang guro. Sa itsura, gwapo gito yan.
5: Oh, gani man, no.
6: Sa panindugan niya, lainay kami ang panindugan.
5: Di mo na, Attorney Ace, damo sang gakatabo sa ito, no? Pamulitika. It's time na siguro sang reforman sa pagpili sang aton nga mga politicians bilang mga future leaders.
6: Subong ga.
5: Pagkakasalalay niya sa butante.
6: Correct. Pero subong mala, there's a wave sa mga bagong tubo, mga Gen Z.
5: Gen Z.
6: No? Ano naging sila ya? They are
5: educated.
6: Kag-discerning. Arab lang nga, hindi lang sila sa popular. Ginalantaw, ginila subong niya kung ano nahimo mo.
5: Oh.
6: Ano ang history mo. No? So at least may ara ta there's a hope.
5: Pero may green light.
6: Attorney Ga, pabayaan ta na yang politika sa mga kadamo. Diri tayo ma-focus sa aton niya sa Bacolod mismo, no, kasi Negros. Diri kita kung anong aton nga
5: aton topic, Attorney, is party ni sa search warrant.
6: Arrest kag search warrant ni
5: nan. Especially sa mga checkpoints. Ano bla ang kinamatarong sang riders, especially sa
6: kinamatarong is
5: sa
6: right, no?
5: Nagmotor. Kasi usually Attorney Ace, tiga dalaman ta sa lakyan, matingala ka kisao. Grabe niya ang mga motor skilly dalan nga pinunsok.
6: Oh, asa lakyan niya?
5: Wala. Kay gali sa unan, gali attorney, is may checkpoint.
6: Ah.
5: Kag mga tracking niya, siyempre ga pinunduman. Pero kalabanan, motor. Tibot ka daw.
6: Wala ga lusot sa why? Checkpoint. Why? No? Gapunsok so, na sila yan.
5: Ginapa... lipas anay nila gurong checkpoint din mo pag
6: wala mo ginapalipas ang pamangkot nga wala sila ginalaga sa pulis sa checkpoint
5: kag miyara uge kilala tor niya is may checkpoint ang iya motor ya ginguyod niya sa kilid dalan ginguyod niya lang niya kay ti hindi cover ka checkpoint kiti guba way ka lakat sa dalan
6: pero actually moving vehicle man yapon no basta gani gadlagan ka when moving vehicle ti subject kag dapat sa checkpoint
5: kag matingala ko nga ang kung may checkpoint nga ang motor hindi kiya maglusot ano ang ilaya mga rason
6: hindi maglusot oh, okay, ti, siyempre.
5: Kapundos la skillet.
6: Oh. Kay ti, number one, ang checkpoint daan niya, that's a, ang checkpoint, kusa din sila gano, exception mala na sa search without a search warrant.
5: Search
6: no?
5: Warrant.
6: Moving vehicle, nasa to be exact. So, dapat na iya, ang pwede lang niya i-search sa checkpoint, isa to mga nagalabay sa ila.
5: Okay.
6: That is why makita mo ito mga motor nga gapundo, wala agad may pulis

0: din siya asta sa pag-check sa motorista.
1: Oh, sige. Ang mayo guru attorney, gabsuguran ta danay para makaintindihan aton sang ano before ta magkadto da sa pabangkot mo. I-define ta danay kung ano ang general rule regarding sa search warrant.
0: Okay.
1: No, kag warrant of arrest, no. Search warrant amo na yang pwede ya ka anong search sa Ilonggo gani?
0: Ka pag ano eh pangita?
1: Pangita sa kaabrida sa kanan. Okay.
0: Sa sulod balay da?
1: Sa sulod balay o sa salakyan. Oh. Ano, okay. I-define natin danay ang rule sa regarding search warrant kag warrant of arrest. Well, sa aton nga konstitusyon, no. Ang tawo pwede lang arestuhon kag ang iya balay o iya motor, pwede lang niya i-search, no. Kung may ara warrant of arrest sa pag-aresto o search warrant search sa pag tawag
0: pagpangita,
1: pagpangita
0: eh.
1: Oh.
0: sa kontrabandos
1: daw paglantaw da pagbusisi da sa imo nga balay or sa imo nga motor, kung may ara search warrant or warrant of arrest issued by a judge, no, amo ginan general rule. In other words, kung wala kaya kung ang police wala warrant of arrest, hindi na siya ka dakop tawo,
0: hindi siya ka sulod man.
1: Kung ang police wala naman niya search warrant nga gin-issue sa judge, hindi man na siya pwede kaabre sa imong salakyan, kaabre sa imong motor, o kakapkap sa imong lawas, or kasulod sa imong balay kag mga bukay digto. Hindi na siya pwede, no? So, amo nang general rule. Kung wala search warrant, kag wala warrant of arrest, pwede gitaya ka pang hindi. Hindi mo kuya madakop. Hindi mo kuya ma-search. Sa akon nga personal, o sa akon nga balay, o sa akon nga salakyan.
0: Tornes, sino usually ga-apply sa search warrant?
1: Ang ga-apply sa search warrant si sa ato mga law enforcement officers, no?
0: Police.
1: That includes the police officers, that also includes ang aton nga NBI. No? Kahit the NBI, they're still law enforcement. No? Sila na ang duwang ga-apply.
0: So, anong basis para ma-issue yung search warrant?
1: Okay, according sa aton nga layi, sa konstitusyon naton, ang basis dapat bago sila issuean sa judge, no, dapat mayara sila probable cause. Sa search warrant niya, sa warrant of arrest naman, syempre ang judge na yung ga-issue. Kung ikaw ging kasuhan kriminal kag sumaka sa korte, eventually ang judge magwa na sa warrant of arrest o ang pag-aresto sa imo. Sa search warrant naman niya, para legally kasulod ang isa ka pulis sa imo nga panimalay kag mag-abukay sa sina sa imo balay na kapangitas ang kontrabandos, whether ina man illegal nga droga or pusil or in any other illegal contrabands, dapat makadto sila sana sa judge ang law enforcement officers, tapos ipresentar nila dito ang ilang probable cause, no, sa English na ang probable cause. Hindi ko galing kabalo mag-Ilonggos ang probable cause eh. Well, in English basically ang
0: may
1: probable cause is meaning is the presence of any circumstance that would impel a reasonable man to believe that the person or the person sought to be arrested committed the crime, no?
0: No, memorize mo.
1: Well, tuy, siyempre ga practice tayo sa hindi man na in toto, pero madumduman ta lang.
0: Dapat may probable cause.
1: Kumbaga pa
0: sa dapat sa Ilonggo, Tornay Ace.
1: Kung sa Ilonggo,
0: do may probability gid nga siya.
1: Sa Ilonggo, arab lang nga may mga circumstance ka nga makita nga ang tao nga arestuhon mo amo gid ya naghimo sang krimen, no? May krimen nga ginhimo kag ang tao nga ginaresto mo, siya tuya ang naghimo sang krimen.
0: May chance nga siya gid.
1: Correct, no. Probable nga daw may chance nga daw siya gid. Amo lang na ang probable cause.
0: So amo na ang
1: general rule, proseso na sa pag-apply nila.
0: Ang search warrant, Tornay Ace, dapat naka-specify or naka-describe in particular ang place nga imo i-search.
1: Correct, no.
0: For
1: tama.
0: Example, sa sulod balay, sa kwarto ka lang i-search. Naka-specify dapat ang kwarto?
1: Oo, kwarto lang.
0: Hindi pwede general search warrant. Hindi pwede nga bilog nga balay. Bilog nga ugsaran sang isa ka subject sa sina nga search warrant. Dapat Tornay Ace naka-specify.
1: Correct.
0: Ambal sang Supreme Court pag general warrant na makonsider sa nga illegal search
1: illegal
0: and
1: search.
0: Seizure.
1: Correct. Dapat do ko. Seizure naman niya kung ano makuha mo na. Sakto na, Tornay Gab, no. Ang search warrant dapat nakabutan naka-specify sang search warrant kung ano gidya ang lugar nga i-search. Say, for example, nakabutan sa search warrant balay ni A. no? Amo lang ginayang pwede mo ya, pwede sudlon sang kapulisan naton o raton nga NBI kag i-search nila dito. Hindi pwede ang

0: A ni B.
1: Okay.
0: No? Dapat yung kung ano, eh say for example naman, even if tuparay ang mga balay, even if tuparay ang mga balay, kung nakabutang dito, ang balay ni A nga may pula nga pertahan, amulang gina.
1: Dapat no? Nakaspecify.
0: Nakaspecify gin. Hindi pwede nga. Kaya kung dito sila nagkita nila balay ni A may pula, tapos tuparay may araman another door, nga tupad balay, the usual tupad balay gin man duplex. Tupad balay. Nagsulod pag ito sila, kag may nakuha to sila nga mga illegal drugs, no? Inaayang illegal drugs, hindi na nila magamit sang korte.
1: Oh, kahit yung no? Epekto sina makonsider sang illegal seizure.
0: Correct. Or fruit of the poisonous tree, no?
1: Ang exclusionary rule or fruit of the poisonous tree doctrine. So, first year ng subject to
0: correct,
1: this
0: correct.
1: Sa ito nga constitutional law.
0: So, going back, amo na general rule nato na kinanglan bago mag-aresto tao may warrant of arrest nga gin-issue sa judge. Bago magsulod sa balay kag mag-search dapat may haraman search warrant gagin-issue man sa judge.
1: Okay.
0: Pero ina naman niya Attorney Gab, may mga exception.
1: So damo exceptions.
0: Oh, dito ta balik sa imo nga pamangkot regarding to sa motor.
1: Pwede naton ma-share to na Ace kung ano mga exceptions.
0: Okay,
1: search of moving vehicle.
0: Correct. Damo exception pero usually sina ang ang gagawa lang ginapirmi sa mga kaso
1: do. Checkpoints.
0: Daw, mga pito, no. Number one, amo gina search of moving vehicles. Amo sa checkpoint.
1: Plain no? View lang dapat.
0: Second, plain view, dira manada in flagrante delicto.
1: Search incidental to lawful arrest.
0: Okay. Arresto ka. Okay, balik tato bala sa
1: custom search.
0: Custom search.
1: Airport immigration.
0: Correct. Ina sila yang mga ginpanghambal mo Attorney Gab, hindi na kinanglan nga may ara sila search warrant ngalin sa judge, no?
1: Yes.
0: No. Ara ba lang mga checkpoint, no? Hindi kaya pwede kung ikaw motorista o gadala ka sa lakyan. Pagpara sa imo, hambalo mo dayon ang police officer. Oh, di ni mga search warrant, kinabatian ko dito sa K5, kinanglan, may search warrant ka. Bo, exception ina.
1: No?
0: Pwede na sila nga.
1: Exception, hindi kinanglan search warrant.
0: Correct. Balik na to bala, Attorney Gab, sa mga checkpoint sa motorista.
1: Okay. So din, hasta maka search ang police sa motorista, for example, motor, pwede bala paabrihan ang iyang, ang top box? Orang iyang utility box.
0: Utility box, okay. Sa mga motorista.
1: Pwede
0: no?
1: Wala.
0: Okay.
1: Bisan wala consent sa okay. Motorista.
0: Okay. Amunia ang kinamatarong sa isa ka motorista. No. Sa isa ka checkpoint, okay. Valid ang checkpoint sa pulisa. Pwede na sila mag-conduct checkpoint. Tapos, pag naglabay ka na sa checkpoint, pwede na iya ka-search ang police. Kaya hindi na iya, hindi mo na mahambala ang police. O di mo ka-search warrant para i-search mo ko. Pwede. Kaya exception na sa. Pero may limitasyon.
1: May
0: no? Ang limitasyon sa police sa checkpoint, since exception na sa, is only plain view.
1: Plain view.
0: Oh, so, ang Ilonggo sa plain view, arap ba lang wala na himuon ng police. Hindi lang para sa motor, pati sa salakyan. No? Wala himuon ng police, makita lang sa mataya. Amo lang na pwede nga i-search. Ang ma-search sa iya, hindi iya kamot. Ang iya mata.
1: Mata.
0: Oo.
1: Hindi without, pwede kahikap.
0: Hindi pwede kahikap. Wala tanan. Ang iya lang mata ang pwede maglantaw-lantaw. No? No, hindi ya pwede. Since nga mata lang ang pwede, hindi ya pwede abrihan ang imo nga utility box. Kaya gamit na nakamot ka ron. Or ang imo ko sa salakyan naman niya, hindi ya pwede abrihan ang imo nga glove box. Or ang imo nga trunk.
1: Bawal.
0: Bawal na. Kaya again, ang limitasyon sa checkpoint nga search is only plain view.
1: Bisan, no. Bisan ano gani, Attorney Ace, ang window, hindi pwede nga i-down. Eh.
0: Hindi pwede i-down. Okay. Maayo, okay. Except, ang ginahimo sa mga kapulisan natin, gaayo, no? Sir, pwede mo abrihan ng...
1: Generally, hindi pwede.
0: Well, kung hindi ka magsugot, imo na kinamatarong. No? Kaya nga, ang aton nga pulis sa checkpoint, limitado lang na sa plain view. Again, ang search nila, para matandaan nyo dayon, matalang gamito nila plain view, hindi pwede kamot. Ganun kaya ginahimo sa mga pulis natin, gaayo, no? Sir, pwede taabrihan imong window. Sir, pwede taabrihan imong glove box. Sir, pwede taabrihan imong utility box. Karon, kung ikaw nagsugot nga paabrihan ang ginayo sa pulis, inaya, nahimo na siya valid. No? Kahit inaya, matabo siya na iya. Consented search, no? Pwede na kung magsugot ka.
1: Call may intimidation, B?
0: Kung may intimidation, siyempre bawal. Oh. Hindi pwede. Oh. Kaya nga, kinamatarong nyo na nga manghindi. Nga gani, kaya nga haw, ang limitasyon sa checkpoint is only plain view. Pero pag nag-ayo ang police, kang nagsugot ka, now it becomes valid. Pwede yan na-abrihan ng glove box. Kaya nga nagsugot ka man.
1: Pero depende sa approach at third ace.
0: Oh, yes. Oh, dapat ya, ayo lang.
1: Ayo, nga kaya may nga, respeto.
0: Correct. Hindi pwede pinahugay.
1: Pamahug. Hindi po hindi. Ti ang aton nga motorista, mga civilian eh, pagkakita police may armas, ti may ara gidya usually mga muna.
0: May mga block gidya, 'di ba? Pag sila yung isang police, pwede ta abrihan mo glove box, miskan tuod ka balo ka, abrihan mo na lang kay
1: tinadlock.
0: Kay nahadlok ka kag
1: wala ka balo sang iya kinamatarong.
0: Yes, exactly. Kag usually man ang sa to the mind sang motorista man niya, kung wala ka man lang may nangatago, ngabi hindi, abrida. No? Pero ang gusto na nato ni pabalo, may ara kita right mga motorista no kag mga driver. Kag hindi ta mahadlok ang magambal nga sir, ang inyo ipadumdum ko lang, wala ko kasugot nga abrihan mo na. Kay ang imo checkpoint man lang ni, wala ka man niya search warrant, checkpoint na ni, plain view ka lang, no? Kung ihambal nato na sa mga kapulisan nato, maintindihan na nila, no? Yes. Kay hindi na sila pwede yang maglapaw sa sina nga limitation, no? Ang plain view limitation during sa checkpoint.
1: Okay, so nabatian nyo mga ka-K5, especially sa aton mga motorista. Ang aton mga police officers sa checkpoint, ang ila lang yang dapat siya usaron sa pag-check is mata. Ila lang ang mata.
0: Correct.
1: No? The attorney is kung may rider, dabi nga si Jet Li, naglabay.
0: Alright, atong ang gwapa nga taga Cebu.
1: Oo, ti, well, ti matulok yun eh, plain view mo na Japan attorney.
0: Plain, correct. No, ti.
1: So bawal hikapon?
0: Bawal, okay, so bawal motor. Gamito ng kamot. No?
1: Hindi pwede.
0: Para madumduman dahil sa motorista natin, sir. Mata lang yung magamit nyo kay plain view lang mo, di ba?
1: So plain view doctrine.
0: That's the plain view doctrine. Mata lang ang magamit
1: nyo. Kag attorney may ara times nga ginapangitaan sila driver's license kag ang ilang registration.
0: Mm.
1: Ti checkpoint ni isang law enforcers hindi isang LTO.
0: Correct, no.
1: So pwede bala kakuha yang police officers ang driver's license?
0: Well, as far as
1: on expire na?
0: As far as I know, ang hindi ang ginahimo sang hindi magina sila deputized eh.
1: Yes.
0: No? Galing kay te, kung makita nyo sa isa ka checkpoint kung ano ginahimo sa pulis, gaayo na sa. No? Kay kinanglan, nga gaayo ang mga pulis, kag wala ga pamilit, kay nga kinanglan sina consent. No? Kay during sa checkpoint, galabay ka man lang na da. You are not doing any criminal act. So wala probable cause ang pulis para magdakop sa imo. No? Kag i-search ka da, kung ano. No, galabay ka lang da, that's a criminal act. So ginahimo sample ang limitation sa police again, plain view lang. Tapos ko mga isa lisensya mo, gaayo lang na sila.
1: Oh, damo ga reklamo sa akon, kay ti maglabay sila sa checkpoint. Nga kuno ginapangitaan sila lisensya kay hindi man sila LTO. Nga ginapangitaan sila sang ORCR nga hindi man sila LTO. Ti valid bala ina kay ti checkpoint ni. So dapat way tanduganay. Wala iya abrihan na isang wallet da na ipakita iyang lisensya orang ORCR.
0: Well, kinamatarong na sa naton ng mga motorista, no?
1: Pero di valid ng inobra sang kapulisan.
0: Well, kung magsiling ang motorista naton nga hindi kami magpakita, sir, sa amon niyang lisensya kag ORCR, kahit di wala man kami ginahimo nga malain, kinamatarong na sa motorista, no? So, hindi na siya pagpiliton sa pulis.
1: So, dapat klarohon niya sa aton kapulisan. Sa aton mga
0: nga gaayo lang sila, no? Nga, sir, hindi mo kinanglan nga magpakita, pero maayo kami tani sa imo nga kung pwede makita. Dapat amuna, no?
1: Oo. Dapat may respeto kita sa isa kag isa.
0: Correct.
1: Kag ang motorista, dapat respectful man sa aton
0: correct.
1: Mga
0: dapat
1: police officers.
0: Kita nga mga motorista, yeah. Respectful kita dapat sa police officers.
1: Hindi ka magpangisog, hindi tayo magpakita nga daw ka ano sa aton.
0: Arrogante. Hindi good, no? Kahit ano na karoon, makasuhan na
1: so, respect assault. Begets respect.
0: Correct. No? Kag kung wala ka malang may ginahimo nga malain for me, ala ipakita da.
1: Oo.
0: Kaya kung wala ka lisensya, hindi ka ganyan mag-drive. Kung wala, kung expired ang imong
1: registration, hindi ka man mag-drive. Attorney Ace, nga makita mo daw ang motorista, tama, labi ng mga motor. Wala sila yan nag-proceed sa checkpoint, ara lang sa kilidalan. Damo-damo na sila.
0: Kaya kabalo
1: ka. Kasi wala lisensya, wala registro, expired ang lisensya.
0: Kapagid. Hindi lang ya kay wala registro, wala lisensya. May ibang da nga biskan may registro, may lisensya. Galing kay may ara yung mga may rule sa LTO nga before ka mag-modify sa imo nga motor
1: dapat
0: or kung clearance. Miska, may clearance ka or nakachinilas ka na kahit bawal man na.
1: Oo. Di ila motor, wayside mirror.
0: Oh, nan bawal man na.
1: Ag ila muffler,
0: kagahod,
1: gitislad.
0: Kabalo ka mo mga
1: pag-islad.
0: Correct. Kita nga mga motorista, dapat kita man niya. Let's follow the rules, no? Kaya ang layin naton, wala man naging butang da para pabudlayan ta, no? Although may iban gid man nga layi nga burden sa, pero generally ang layi naton ging himo inaya kay for our own safety like seat belt, no? Kung nataw mo gani pag gusto man lang tatani kung magsuksok ta seat belt or not, kiti at the end of the day aton man ilawas ya galing kay for safety purposes, no? Based on scientific research and data, it is safer for us, no, nga magamit sa seatbelt. Okay. So kita, let's follow the rules, no, eh, para man agyapon sa aton.
1: Di man attorney is ma-consider ang search of moving vehicle as exception,
0: yes,
1: sa search warrant.
0: Exception,
1: so,
0: na siya.
1: May makita di nga kontrabando.
0: Kung may makita.
1: Sa imong salakyan, sa imong motor, for example, consented search.
0: Consented search, nagsugot ka, ginabre.
1: Pwede ka madakop.
0: Yes, kay since nga kung consented search na nag-uo ka, pag-abre sa U-box mo, bow, atutugid, no? Atutugid ang hindi tawas kundi SHAUBPU.
1: Sample, may ara ka armas.
0: O armas, no?
1: Consider man siyang illegal possession of firearms.
0: Yes, kung wala nang lisensya. Pag wala lisensya ang armas mo, yes, kung nag-consent ka o may armas ka da. Well, inaya pwede kwao na sa kapulisan nato kaga pagadakpon ka. No? Pagadakpon ka. That's legal, perfectly legal. Ang interesting is this. Ara ba lang wala ka nagsugot. Na abrehan ang imo nga U-box.
1: Gimpilit ka.
0: Tas gimpilit ka sa pulis. Oh, basta may ginahimo kada. Kag wala ka gid sumugot, ginabrehan pilit sa pulis. Bow kay may nakita nga shabu, okay, or marijuana. No? Okay. Ang question sina is whether ikaw bala tiging kasuhan ka, no? So gamiton ebidensya sa imo ang shabu, no? Ang gakatabo sina per ang Supreme Court nato naghambal gid, no? Sina nga kung since nga ang shabu nakuha na produkto na sang illegal search, kay tungod wala ka man nagsugot nga abrihan imo nga U-box, kag gimpilit sa pulis ang U-box mo, atong shabu hindi to siya magamit nga evidence against you or any contraband may pusil man da, hindi na siya magamit evidence against you. Therefore, ang case mo ya ma-dismiss na.
1: Okay.
0: Pero we're not saying nga ikaw ya amo nang himuon mo to evade liability, ha. Ang aton niya is para ni sa aton actually advice sa mga kapulisan naton. Sa aton nga mga pulis, no. Kumyara ka mo gani tip nga or during sa inyong checkpoint, no. Hindi nyo gidya pagpiliton mag-abre kung hindi magsugot ang motorista naton. Kaya nga kanugon lang sa inyong effort.
1: Yes.
0: No?
1: Madismiss man lang.
0: Madismiss man na kaya hindi nyo managamit kay fruit of the poisonous tree na. So anong himuon nyo? Well, do police work. Kumyara ka mo tip, casing ka mo da. No? Until such time, nga madakpan nyo gid.
1: Kasi makakuha pa sila search warrant.
0: Correct, kuha ka mo na search warrant. Kaya nga, ha, ang aton nga, amunin siya ang ginabas ang Supreme Court naton da eh. No, the end does not justify the means.
1: Amo ni sa case ni Attorney Aso, People versus Burgos. Ambal diri, the court ruled that evidence obtained through an invalid search warrant cannot be admitted in evidence.
0: Correct, no. Teka no gun, to negab. No, diba? Nakadakop nga natan isang illegalista, nakabuhi pa.
1: So ang ininga case, gina-reinforce niya ang fruit of the poisonous tree.
0: Correct. No? Oh. Kanugon, kanugon. Well, let me just explain. Expect ka na itong dahil sa mga tigpamalati. No? Kay base makasiling sila. Ti, illegalista na gina. Nga ginatagaan pa yasang layi natin sang pabor. Di ba? Okay.
1: Daw ang guwabla suspit siya.
0: Correct. Nga ginapaboran nato na kay ti, miya, aragin man kakatabo na mo nga may nakuha ganyang kontrabando, drugs bi karon. Galing kay pag-file mo sa korte, sala ang pag-search. Illegal ang search. Na dismiss, no? Okay. Let us clarify kung nga amo na. Remember, ang aton nga konstitusyon, hindi niya neutral. Ang aton nga layi, hindi niya neutral. Always bias ni sa akusado. No? Ano ginambalda? Presumed innocent until proven otherwise. No? Again, our constitution, kag aton nga layi, hindi niya siya neutral. Bias niya sa akusado. Ang presumption of innocence until proven otherwise. Nga, because amo na siyang sitwasyon. Ang kontra sini
1: gobyerno
0: kontra citizen. Kung wala ta ginaproteksyonan sang aton nga Bill of Rights sa Constitution naton, ano man lang ang panama naton sa gobyerno man. Remember, ang gobyerno unlimited ang power sini.
1: Yes.
0: Power sa pulis ara sa ila, kwarta ara sa ila, kontra citizen, ordinaryo nga citizen. Sila Jinggoy Estrada gani nga rich and powerful na makasuhan gani, mapriso gani. Ano pagidahan kita?
1: Mga no? Tigado.
0: Oh, imagine na kung may ara taga gobyerno nga tuyuon kita kay kontrata nila for whatever reason, why ta may ginahimo. Plantedan lang tada. Kag wala na ya ginaprotektaran sa constitution. Specifically, ang presumption of innocence before proven otherwise, no? Kundi ilatanan balda gita.
1: That's why ang Bill of Rights attorneys ging create siya against sa law enforcers.
0: Correct.
1: Or specifically against the government.
0: Correct. Kaya ang disparities ang power between the government and the citizen, pero tika layo.
1: Layo-layo.
0: Imaginable na kung gobyerno kontra mo, iya polis, iya prosecutor.
1: Iya tanan.
0: Iya judges. Kung wala waitaging proteksyonan sa aton constitution, sang innocence until proven guilty, nga since gobyerno kamuyang powerful, kamuya prove sa amon nga crime, kaya nga kaya nyo man, di ba? So inaya mga kautura, no, protection nato ni na ang presumption of innocence and due process. That is why very important gina, no, gali kayong iba naton nga mga tigpalamatik kag mga utod, hindi nila picture out na or hindi nila maintindihan na unless ara sila sa sina nga sitwasyon.
1: Yes.
0: Imagine yourself ging plantidan ka lang dasang kalawag nga pulis. Kag wala kaya ginaprotektasyonan sang layi. Wala tayo layi nga innocent until proven guilty. Ikaw, ging plantidan ka sang pulis, tapos ikaw pa yung ma-prove nga ikaw ya hindi ka guilty. Ikaw pa ma-prove nga ikaw inosente, mabalis ka. Can you imagine that situation? Subong pa lang gani, kabudlay na i-prove.
1: Kasi may ara man nga mga police attorneys pasaway. Eh.
0: May ara gid man. Except kadamo sa police nga mayo, pero may iskalawa gid man.
1: Except sa mga may integrity bala attorneys.
0: Mm, pero I still believe nga most ang aton nga police officers are honest, hardworking,
1: hopefully,
0: no?
1: Attorneys.
0: And follows the rule of law, no.
1: Okay, te, ara,
0: and that's the dream.
1: Ara sila tanan eh.
0: Arang gahom.
1: Oh.
0: Arang gahom kita gid nato na attorney gab.
1: Prone gid ya ang ordinary citizen sa abuse.
0: Correct.
1: Ang law enforcers naton abusive.
0: Correct, di ba?
1: Oh.
0: Kay ara silang power.
1: Ara silang armas, may pusa silang
0: adala. Ara pormas, ara armas, oh. Prosecutor. Tanan-tanan, i-ara sa ila.
1: Prisuhon kanila. Oh. Kompleto.
0: Imagine na, bala ito na gabno. Can you imagine, hindi ko yan ma-imagine ang isa ang aton nga layi kung wala na ya ang principle nga innocent until proven otherwise.
1: Wala ang Bill of Rights.
0: Diba? Kung wala ang Bill of Rights. Kaya masiling kita, oo, damo illegalista
1: pwede
0: nga.
1: Pwede ka lang sudlon na anytime. Oh.
0: Damo to illegalista nga maka-acquit, no? Because of not following the due process sa mga pulis naton. Pero imagine bala kung if we do away with due process, hindi ta na sa pag-anon, kung ikaw ya, tripan kaya sang iskalawag na pulis, wala ka gid.
1: Pwede sudlon ang balay mo, bisan way search warrant.
0: Correct, no? Amo na kayo pag-abot sa korte, magpresentar na ya ang prosecutor, grabe gina ya ka-id-id, no? One by one, gina step by step. Kaya nga, sumala lang da sila, ma-acquit ka gid. Kaya para na sa protection natin ng mga citizen, no? Kaya kung tuod gan man lang ang ginhimo sa pulis nato, no, if they only follow the rules, which they can follow the rule, no, inaya makonvict kagin man
1: kag may ara ko attorneys na dumduman ang case bla ni gani nalipat nako attorney
0: Abo kita sa gahubin
1: Ohio Terry versus Ohio. Ginasuspitsahan niya ang dua kalalaki, police officer ni sa downtown area sang Ohio, na suspitsahan niya nga
0: Ohio, United States, no? Estados Unidos.
1: Landmark case na, Terry's. Amo na siya ang Terry search nga ginatawag. May police officer sa downtown Ohio, pag may dua kalalaki nga daw ginasuspitsahan niya nga daw may ara ginabantayan nga daw palatsyo nila siguro. Amo to igin, amo lang stop and freeze doctrine.
0: Gin palapitan niya.
1: Palapitan niya kag amo to igin
0: ginpasap niya.
1: Freeze niya. kag na kapkapan diskubrian may deadly weapon.
0: Okay,
1: so pwede bala ina Attorney Ace mangin consider sa as exception to the general rule nga kinala may search warrant kid.
0: Yes, exception ang stop and frisk, no?
1: Te-research
0: ang tawag. Te-research na ang tawag, stop and frisk. Pero te amo naman ang aton di, no, para ang aton police officer makaintindi man bala. Sa stop and frisk, ya, dapat ya, mere suspicion, hindi pwede.
1: Hindi pwede.
0: No, dapat ya, ang
1: may personal knowledge.
0: May personal knowledge. Kaya may nakita niya. Kaya nga, pares na natabo di sa aton, gidya ang aton nga local, ano siya, ng aras sa may sineko, balaga tindog lang sa.
1: Oo.
0: Tapos nakita sa police, gano'n kaya ang police, no?
1: Hesitant.
0: Because of his, years of experience sa police, ito experienceado sa mo, doabot yan na do, mga amuling nga tao.
1: Himuon.
0: Di na kopya. Pag frisk ya, mayara tawag ni ng
1: bladed weapon.
0: Kutsilyo. Dakop. Pag abot sa korte, ang ambas ang korte naton diya is invalid ang
1: illegal
0: search. Because invalid ang arrest. Hindi insakto ang pag-aristo mo. Kaya nga haw, ang pag-aristo mo, mere suspicion, hindi kaya, kung katindog ka lang, dapat sinaya, para ma-aristo ka sa pulis, you must be in flagrante delicto.
1: So may commit nga,
0: nga dapat crime. Dapat yan, may ara ka gidya ginakumit nga crime or about to commit, manughimuon ka pala nga malain o may ginahimo ka na nga batok sa layi or katapos mo lang himo sang krimen. No? Kaya ang gatindog lang ang isa katawo, hindi man na krimen.
1: Pero based sa experience sa police,
0: no, well, ang amo ni siya gani ang gakatabuti.
1: Sa Terry versus Ohio, ang police veteran na to.
0: Amo man.
1: Oo. Tigin ano gitya sa korte? Gimpanigan ang iyang search.
0: Well, sa aton nga ang encyclopedic ang tawag na nila subong case is ang People versus Jerry Sapla. No? That's a 2020 case na gindesideran sa Supreme Court, no. Dira igidyaging ano nga once and for all naghimo stand sa nagstand ang Supreme Court regarding sa ini naman niya involving naman niya sa illegal search naman ah nga hambal da sa Supreme Court a mere tip, no, unverified tip cannot be used as a probable cause, no, to conduct an extensive search. No, ara ba lang gintipan ng police naton. Oh, gintipan ng pulis natin. Uy, si Amuni, kasakay tricycle.
1: Tapos why search warrant?
0: Why search warrant tip lang. May Amuni, may aran na sa kontraband. Oh, so, pagkadto mo to, syempre, tainted na imo nga mind, kiti may tip ka na mo. Nga, aini sila.
1: Excited.
0: Oh, may kontrabando. Pag sitas ang pulis, kita nila kapalamalhas, ginanervyos. Punta. Tapos gindakop. Gingkapkapan. May aragid. No? RTC convicted, CA convicted. Paglabo sa Supreme Court,
1: Acquitted. Reverse.
0: Gin-reverse. Kaya nga, actually, ang tip nga si to, ang tip ba lang nga, katong mga dalakpon is mayara kontrabando, it was used against the police officer, hamba sa Supreme Court. Kaya nga, tainted ng inyong mind. Hamba sa Supreme Court, sinaya. Kaya nga, ang presumption, no, pero tinagid. Oh, kaya dapat, ya.
1: Ang mere suspicion.
0: No, mere suspicion, plus tainted. Dapat, ya. Mayara gidya probable the person must be actually committing or was just committed. Well, amo na ya ang prevailing doctrine.
1: People versus Aruta Tordeis. The court emphasized that mere suspicion is not enough to justify a warrantless search.
0: Correct, 'di ba? Oh, hindi pwede suspicion lang
1: even if authorities suspect wrongdoing. Constitutional safeguards must be still respected.
0: Oh. May harap agad isa ka case na lipat lang ko Attorney Gab. Amo man na sa regarding man sa tip, may gintipan sila nga ang pulis nakabaton tip. Hambal sa isa ka lugar, sa isa ka balay, may harap da gatanong marijuana sa ano lang sa paso. Oh. So based on that tip nagkadto ang pulis. Plastar sila mga 10 meters away sa balay. Kita nila may sagit katawo dito sa bubong. Panaog may dala nga paso. So pagpanaog nila 10 meters away, since nga nakatip na sila nga may ara daya marijuana kag may tip nga nakabuta naka gintanom sa paso, gimpaypay nila eh. Ay to, ano na? Gipasulod man sila sang tawo. Eh, may malantaw kami na, ti palapitan nila, kita nila, uy, marijuana gid. Marijuana gid. so dakop. ginfile sa RTC, convicted. Ginappeal sa Court of Appeals, convicted gyapon. Paglabot sa Supreme Court,
1: reverse.
0: Ang abas ng Supreme Court yun na, sa gindakop nyo to ang tao, no? Wala man to siya may ginhimo nga, wala man kamuya kos para magdakop sa tao kay ngaw. Hindi man niya batok sa lahi ang manaog lang, no? Kag sa distance ng 10 meters, biskan 20-20 pa imo nga vision, hindi mo man to makita nga marijuana tong ginakaptan niya. So wala kaya tawag ni, wala ka plain view. Ang ginahimo iya, hindi man batok sa layi, no? Plus, ambas ang Supreme Court, ang imo nga mind tainted na galing, no? Sa imo nga tip. So okay, dapat ya, sa atong mga kapulisan, mere tip, no? Hindi pwede. Dapat ya, may ara gidya probable cause, which is, dapat ya, before mo dakpo ng tao, dapat ya may ginahimo gidya nga krimen. No? Or, palapitan mo da sa, nga makita mo gid ang ginakaptan niya, or ang ara sa posisyon niya, is, kontrabando gidya, ina pwede na iya.
1: What if Attorney Ace B, sample B, may nagpalpad drone sa isa ka private property, kagti may nakita nga mga marijuana na ginatanom sa private property enclosed, pero ti nagpalupad drone.
0: Ang nagpalupad drone private citizen. Okay, nanugid sa police.
1: So nagrespond din police, ginsulod ang balay, gintaklas ang pader, wala search warrant.
0: Hindi pwede. No, unless na lang ya kung well, pwede na sa tane kung pag abot sa police makita ya bla without sa matalang gamit niya, makita ito mga marijuana. Inaya pwede yan na without hindi na siya kinang lang magkuha search warrant. Pero kung ina enclosed, ang abas sa constitution naton, kadto kadanay sa judge. Di ba? Kuha ka to danay search warrant, bag umuna sudlo, hindi ka magpahapos. Kaya nga, kanugon.
1: Kapos mag-surveillance mo.
0: Correct. I-surveillance mo. Kaya nga, kanugon, nadakpan mo na taning illegalista, nakabuhi pa. Kaya nga, nagpatamad ka lang. No? Kita mo na ganyan, enclosed, gwapo na sa tip mo, you go to the judge. No? Dito kay argue, Your Honor, Aryo, nakita na mo na surveillance sa may drone shot, tapos nag-survey kami da, tagay kami search warrant. No? Why not do that?
1: So dapat ma-apply it, sir.
0: Apply sila, hindi sila mag-shortcut. Kaya nga, imbis na makadakop tayo sa illegalista, makabuhi na lang na. Kaya ito niya, we want to rid our nation of illegal drugs. Pero we must do it properly. No, hindi ta pwede magpahapos.
1: Tornes, may ara, bagit ko blaga ka, basahan yung mga komento sa ato, yung mga netizens, yung mga riders. Ako na sa checkpoint, sila lang yung ginaparahan. Nga mga private vehicles, why? Especially kung mga may kwarta, nga mga, ano ni, tagyas ng salakyan. Sample mga SUV, sports car. Kag mga big bike, Tornes, why ginaparahan? Ti ano ang mambal mo da, Tornes?
0: Okay lang.
1: Sa aton nga mga netizens din nga nag-commentar.
0: Sige, magpatawag.
1: Selective.
0: Magpakatotoo na lang ta. Kunya, opinion mo lang ni. Well, let's start with the law. Suguran natin danay ang layi. No? Ang layi natin, wala na yagapili. No? Kung sinong pwede parahon, sinong hindi. Ang tanan nga mag-agi sa checkpoint, parahon ginaya.
1: Parahon dapat.
0: Amo ginaya ang layi naton niya. Galing kay ang gakatabo nga tuod.
1: Especially Land Cruiser, why Attorney Ace?
0: Kaya tinginan ba siyang iban, imposible naman ang Land Cruiser tapos kawatan.
1: Actually, Attorney Ace, balsa naton kapulisan, usually nila nga gina-check niya mga
0: Riding in tandem.
1: Correct. Wala pa man kuya may nakita, Attorney Ace, nga naka-Land Cruiser, nga gapaniro.
0: Wala pa man, wala. Kumiyara, ginman, malaka.
1: Mayara SUV, kisa.
0: Amo na siya kung nga, kung nga
1: ay mo kita big bike nga riding tandem ang nasakyan.
0: Correct. Kaga hindi man na naton nga tanan parahon niya, that's impossible naman, sa factually impossible lang para sa police. Matraffic ta na karon.
1: Okay. Random lang dapat.
0: That is correct, Attorney Gab, no. Ang ambal mo yang because ang ginadak ang prevalent gid man nga those person who commits crime rides a motorcycle.
1: Yes. Kag no? Hindi selective.
0: Kasi agile mo.
1: Hindi selective. Hindi na selective. Police officers. Random.
0: Random.
1: Hindi ako gani. Ginaparahan mong ko. Okay lang kuya. Why mong kuya may
0: wala
1: ginatago?
0: Wala ka man lang may ginatago. Let's just be respectful. Kasi the police officers are just doing their job. No? Ang aton niya nga ginareklamo niya is katong mga skalawag. Arang kapamplanted. Di ba? Kapangikil. Na amo nang hindi pwede. No? extortion, hindi na pwede. Pero kung ang kapulisan naton ara man lang da, kag ginahimo man lang nila ng ilang trabaho para sa aton nga safety, eh, buligan ta sila.
1: Kaya return iso, for example, gimparahan kabi, rider ka. Huwag ka nagdulog, pwede ka lagson sa pulis.
0: Pwede, pwede ka na.
1: Anong violation niya, Tornay?
0: Kaya nga, how? Now, may ara na sila probable cause.
1: Anong violation niya, Tornay?
0: Well, hindi man ko, that's not evading arrest. Wala ka man niya.
1: May
0: ibang sa ginarist. Pero tiina, ginalagas kasi na, because now, may ara na probable cause ang pulis. No? Because sa imo ginimo, ging checkpoint ka, tapos na nang lagyo ka. Well, that's probable cause ng mga base may ginahimo, may ara ka na kontrabang.
1: Kaya ang checkpoint, Tornay, is valid na?
0: Valid ang checkpoint mo. Valid ang checkpoint. No? Ang
1: so, dapat mapundo
0: kagid. Pundo kagid. No? Valid ang checkpoint. Ang limit, may limitation lang galing. Atong inambalta, ang search nila using mata lang, no? Kaya plain view. Pero pag wala ka pumundo sa checkpoint, now you that's probable cause.
1: For example, Tornay, is pumundo kaya sa unhan checkpoint? Hmm. So, pwede ka i-search or hindi?
0: Pumundo ka, why ka pakalabot?
1: Why ka pakalabot?
0: Wala, hindi. Ah. Kaya kinanglan niya, search of moving vehicle, malabay kagitan. Dapat na.
1: May ara kita bisita, Tornay Ace, mga ayo, legal advice, sagwa na lang para na confidential. Lang
0: kahit, yes, correct. Kaga, gamay na lang aton nga oras.
1: Gamay na lang mga...
0: 1:48.
1: May 12 minutes pa ta, Tornay Ace.
0: Kadasig na.
1: Kag sa aton mga riders Tornay Ace, kon maka experience le checkpoints, magkooperar lang sila.
0: Kooperar
1: kag sa aton mga kapulisan, respetuhan man ang naton ng aton yung riders.
0: Correct.
1: Kisa may cadlock man sa inyo.
0: Grabing ang cadlock kag intimidation.
1: Doesn't mean kung nadlock sila, may ara illegal. Hindi, amo na.
0: Pwede nervyoso lang yun.
1: Nervyoso lang yun siguro.
0: Or kung nadlock sila, basi wala lang lisensya.
1: Pero hindi. Amo na. Kung LTO yung magpara si Diyo, kag may kabudaya lisensya, tapos yun ka mo. Pero kung police Tornay Ace, kung may ka lisensya, hindi mas lang yung kadakot Tornay Ace.
0: Kaya ang sa ano man lang yun, wala hindi mag-deputize ang police
1: ang
0: natin.
1: Ang gina-run after, ang objective yun sa police, para ma ano ning mga
0: peace and order to quell criminality.
1: Criminal activities.
0: Ang sa LTO naman niya
1: regulatory.
0: Regulate kita sina. Yeah.
1: Ti amo na siya Tornay Ace.
0: So hindi ikaw manglagyo sa pulis, ha? Hindi gid. unless may ginahimo ka nga malain. Hindi ka meaning sina, hindi ka maghimo malain.
1: May ara sila sentimento pagid reklamo. Mga kuno kong big bike. Rekta lang, kagan salut pas polis.
0: Kaya ang going back sa mga ambal, kaya ang usually ang tag-iya sa mga ang big bike, kaya usually mga retired polis. Hindi ah. Well, wala man takakita ang big bike. Ang riding in tandem nga big bike.
1: Why,
0: hindi
1: gadi?
0: Na yan, kaya, wala. Hindi na siya pwede gamitin sa riding in tandem. Kaya nga hindi na yan dasig i-maneuver. Kabugat-bugat sina. No, dasig lang na, pero hindi na hapos i-maneuver.
1: Yes. So diba? That's why i-clarify to sa aton yung mga riders. Kisa, gadiritso lang. Kaya ti mga police na kisa, HPG mo na, Tornay Ace, diba?
0: Correct. HPG. Diba? Well, sa aton mga riders, pasensyahin nyo na ha. I know, makita nyo unfair, pero inaiabi kung nga ang mga small bikes ang ginaparahan sa police. Because, ang ginagamit sa mga riding in tandem naton ya small bikes gid man.
1: Yes.
0: No, kag hindi man na pwede parahon sa pulis tanan gid ya. No, kay te makirate traffic na karon, no mas mabother pagid. No, it will cost traffic which will bother ang aton nya nga day-to-day lives.
1: Imagine na kun parahan mo tanan.
0: Gid.
1: Mabag trip tanan sa isa.
0: Te
1: maka-create na ya traffic.
0: Traffic.
1: Base isa ka kilometro nga traffic to days.
0: Correct. Diba? Mas lalo ta mabad trip.
1: Puna sa aton mga riders da, kag mga driver, motor vehicle owners. So amo na ang search nga ginakandak sa aton dalanon. Kag may ara kamo yasang kinamatarong. Hindi ka mo pwede mapilit nga buksan ang inyong slakyan, ang inyong nga toolbox, or yung top box da, or ang
0: glove box.
1: Trunk. Sang inyong slakyan, kaglantawon. So ang gina-exercise daya, sang pulis, dapat plain view lang. sa ila lang yung palanan awon. Hmm. So hindi pwede nga kapkapan ka mo. Bawal. Hindi pwede papanaugon sa salakyan tornays. Bawal man.
0: Bawal man na.
1: So ang aton mga motorista, hindi gid ka mo manaog kung papanaugon ka mo. Dapat tulok lang. Ah. Kung gabi, plus lightan lang ka mo sa sulod. Hindi, kung pwede gani, hindi ka mo kabriyas ang inyo yung window.
0: Ang ato lang naman ba sila is cooperate lang kamo sa mga kapulisan, ha? Cooperate lang ta.
1: So kung may ara kamo mga concerns, mga palamangkotanon, kadto lang kamo di sa K5 News FM Bacolod kay si Attorney Ace kag ang inyo alagad mag-entertain sinyo. In fact, may ara to sa gwa Attorney Ace. Pro bono, no?
0: Panabang.
1: Panabang, libre konsulta legal sa radyo, di ba? So, ang programa ni Namo ni Attorney Asia, libre konsulta legal sa radyo. Kagway nakita sang chimpo, Attorney Ace, aton pasalamatan ang K5 sa siningang programa. Kag aton itamyawon ang aton mga amigo dira, mga lawyer sa Bacolod, sa entire Negros.
0: Dugay ko nagid wala makita si Attorney Lena.
1: Oo, aton nga regional director sa LTFRP.
0: Sako nagid sa?
1: Sako nagid. Kag Attorney Ace, saliwat, mayong hapon sa aton mga listeners. See you next week.
0: Happy Independence Day. See you next week.
2: K5 News FM. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
4: Paano mabuligan ang sobra nga sakit sang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio. With your boy, Sulweta.
5: Damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid. Gaiyot. Ha, bisika no kada kanong kamaskulado. Basta appendicitis gani, gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
6: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kag sige-sige na ang D3 Bio sang una, di tani ko makuhan mo. Malupkan ka kuhan.
7: Appendix.
8: Duwa ay patobi D3 Bio sang una, no?
6: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
8: Ay, purti ka dyan.
6: Ang paglumpog sang appendix.
8: Ano naman ang untog, Rodok? Ba, no?
6: Layo lang. No? Times 10 sa kasakit mo.
7: Grabe,
6: tapos pag-abot mo sa ospital,
8: wala mo lang may imong pasimo.
6: I-post pa ang imong tiyan.
8: Yan din sakit, oh. Muni, oh.
6: Yan sakit, oh. Purti.
2: D3 Bio.
6: Inisiyaga katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuhan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
7: Nami ang pupo.
6: So, kung nami blockage nga matabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kundi ko nikilala. Basta tanan ko anas lang, mga parasites na.
8: Mga ascaris na.
6: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
2: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika!
6: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man.
5: Mm-hmm.
6: So, pero, di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa munulaw rin pa lang, pinatay na niya mga kagaw. Gain, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 bio, nga wala sa plain D3.
5: Amak mo, no? Kung normal yan, mga synthetic na bulong, may ala si mo, atag si mo anti-parasitic. Gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation. Mm. May ginagaan ka antibiotic.
6: Mm.
5: Ala, ito yung nasa D3 bio.
6: Apat na. Ihatag si mo.
5: Atag si mo.
2: Mm. D3 bio.
5: So, anong bala ang makuha mo sa D3 bio? D3 bio, abi mo kinaputiktahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon o bo, any kind of flu viruses. Amo na yung rason kung ka D3 bio ka, ambas ang iban. Hadlo ko sa COVID. Hadlo ko sa viruses. That's why ka D3 bio ko. Huwag ka ng kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, mm-hmm. layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglyceride, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsaido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
2: D3 Bio!
5: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
6: Te, amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 bio. Indi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 bio.
5: You can
6: come
5: you know.
2: D3 bio. D3 bio with physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Samantha, kamusta galing isa ka branch sa Sakawayan?
1: Medyo mahina subonghan tungod ah. Wala sang klase eh. Medyo due tayong customers.
0: Okay lang na. Importante, may isweldo lang kita sa beautician natin dito.
1: Ay, hoogali Anjo. Nagtawag galing kay ina sa akon si Maricel.
0: Nagtawag siya? Nga sa akon, wala siya magtawag.
1: Eh, abi ko, anay kung nakatawag siya sa imo?
0: Wala. O nga, anong ginhambal niya sa imo?
1: Gusto niya pa tineron ang anak niyo dire nga duha sa balay.
0: Ano? Matapos ang pila ka tuig nga gintago niya sa akon, patineron lang niya sa amo sinakadali?
1: Kay ang hambal niya, na-realize daw niya nga kinahanglan man sang amay sang anak niya.
0: Matapos kaging kahuya niya ako sa tutungod amo sining pagkatawa ko. Amo na lang na dahil ang ihambal niya?
1: Eh, tapos naman ato Ancho ah. Kagusto man siya.
0: Kagpaano ako? Kagpaano ko tago ng pagkatawa ko sa bata ko?
1: Kwan, sa subong hindi ka lang anay magpahalata nga amo kasi na eh. Basi kon anong ihambal sang bata mo. Nga, agi galing amaya?

0: Oh, mare, nano ka?
1: Nagka-problema ako, mare.
0: Nga ano balay na lalaki?
1: Oo.
0: What? Wala katapusan na problema sa lalaki? Abi ko anay, nakapangasawa ka na. Nakalimtan mo ng tanan.
1: Oo, mare. Ginkalimtan ko ng tanan, pero lain nga lalaki nga problema ko.
0: Kag sinong lalaki nga ina, aber?
1: Anak ko, mare.
0: Ano? Ang anak niyo ni Maricel?
1: Oo, mare.
0: Oh my God.
1: Soltero na siya kag... wala ina siya makaibalos ang matuntuod ko nga pagkatao. Tungod gintago ini ni Maricel sa iya.
0: Ay, mare, kasimple lang gid sina. Ihambal mo sa iya kung ano ang matuntuod.
1: Hindi amo sina kadali, mare.
0: Oh.
1: Soltero ng bata ko. Akoon ko ni isa pa. Wala ko na siya makugos alinsang gamay eh. Kwan, hindi ako makibalo kung ano ang mga reaksyon niya kung ara na siya sa panimalay ko.
0: Oh.

0: Oh, Samantha.
1: Anjo, temprano ka pa ng imus, ah.
0: Ay, hindi na maghala kay istorya. Buligi na ako. Buligi ko bala imus. Hindi bala ikaw naghambal nga subong makantong anak ko, di?
1: Ay! Ay, oo. Iti ano, ready ka na, ha?
0: Ay, ambot. Wala ko makaibalo kung anong reaksyon ko kung ari nandis siya. Ay, oo, gali.
1: Ay.
0: Total, ginakontak mo man si Maricel. Pwede mo siya matawagan nga gusto ko siya istoryahon?
1: Ate, sige. Tawagan ko siya, Anjo.

0: Okay, sí que.
1: Ikaw si Anjo?
0: Oo. Ikaw ang anak ko?
1: Oh, papa. Pa.
0: Hindi. Ginakos niya ako, gulbi. Diyos ko. Though hindi ko ma-explain ang ginabatsak ko. Ano ba nang nakalipay ni?
1: Pa.
0: Amunigaling balatsyagon sang isa ka amay?

0: 3, Bio. Gali ka kabala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, tiambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang
0: kit sa ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Dr. Pinoy.

0: Pa, nga wala ka mo mag-upo ni Mama.
1: Oh, malawig nga istorya, anak. Siguro, may mga bagay-bagay nga hindi kami magsawanay.
0: Pareho sang ano, pa?
1: Pareho sang... kukwan. Sa mga hilig namon sa pamatasan.
0: Amo bala, pa? Ang matuod, gamay lang yung mga detalye ang gin-share ni Mama sa akon. About sa'yo mo. Akoon ko pa. Akig ako sa'yo mo, pero...
1: Oh my.
0: I realize nga hindi dapat ako magtanong sang kalain sang buot sa mga parents ko.
1: You're right, Vitor.
0: Pero gusto ko pag hindi ka makilala sang lubos pa.
1: Anak,

0: Na ano ka? Na sa akong gius mo.
1: Kukon. May ginapaminsa lang. What if abi nga may balaan yang matuduod ko kapag kataw? Ano ayan ang reaksyon niya?
0: Umbot lang, pero... Di, kung akong pamangkuton mo, natural, hindi ko rin niya mabaton. Pero kung ipaintindi mo sa iya, di, basi kung mabaton pa man ang niya, naamo kasi na. Te?
1: Basi? Basi
0: pa lang?
1: Basi pa lang,
0: oo.
1: Paano ba kung mahibala niya nga tungod sa pagkatao ko, nagbulagay kami sang iloy niya?
0: Anjo, maintindihan gin niya sa gihapon. Ako gani gin baton ta kasang buo. Bisan pa nga kahibalo na gid ako nga. Jugila kasang nagpakasal kita.
1: Samantha, please. Tama na. Basi kung amo naman inakaroon ng halinan sang away ta.
0: Oh, cellphone mo ay. Sabta na. Nasiguro ko. Si Bernard ina. Sabta na!

0: Bernard, ano ka man? Hindi ba na makapila na ako maghambal sa imo? Ngaluatan mo na ako tungod biasawa na ako.
1: Matapos mo nga tamasaan ang lawas ko? Amo lang sinakadali sa imo?
0: Kung ha, kulang pa ba lang ginahatag ko sa imo?
1: Anjo, gusto ko ang sustento mo kada bulan. Paano ako kung wala ka na? Wala ka na sang sustento nga ginhatag sa akon. Papatay ko na iya karon?
0: Hindi ba lagi istoryahan na nato ni? Ginhatagan ko ikaw sang kantidad. Agud nga magpalayo ka. Kada ko nato sang kantidad nga ginhatag ko sa imo tapos ari ka naman.
1: Anjo ba sinalipat ka? Ha? 17 years old pa lang ako. Sangin live-in mo na ako. Mat-10 years ng relasyon ta. Pudlay kalimta ng tanan eh.
0: Pila. Pare.
1: Oh.
0: Okay na ni? Ha? Please. Hindi ka na ni magkanto pa sa akon. Kag hindi ka na magtawag pa sa akon. Ha?
1: Oh.
0: Hindi ka na ni magpakita pa sa balay. Okay?

0: pa. May lalaki kong makita kaysa sa gwa. Nagalao din siya sa aton. Ano? Kilala mo na?
1: Hindi. Basi taga-diri lang.
0: Pero, nagatambay siya sa gwa eh. Kisa gani kinaguan siya ni Tita Samantha eh.
1: Ay, kukan. Basi ko nagapangayo kayo lang sa mga solicitation bala. Yun know naman, summer subong. Usugid ang mga paligaliga basketball eh.
0: Ah, okay. Ah, okay pa. Malakat ko, anay, ha? May baklo na ako.
1: Ati, sige. Maghalong ka, ha?

0: Oh, Ate Mare, kamusta ka?
1: Okay lang, Mare.
0: Oy.
1: Pero pilit ko nga ginaponga ng balatsyagon ko.
0: Abi, ihambal na nasa anak mo. Para hindi ka na mabudayan pa. Ay, ano ginaw kung amo kasi na, di bala?
1: Mare.
0: Ay.
1: Excuse na ya.
0: Okay.
1: Ang phone ko.
0: Okay.
1: Hello?
2: Anjo, magpauli ka, anay. Si Dieter.
1: Ano? Nga! Naano si Dieter? Ha, Samantha?

0: Diyos ko, anak! Kadakos ang black eye mo. Sino nagkastigo sa imo, ha?
1: Pa, ang lalaki nga masamay naglaod sa balay. Kasakit sa magipanghambal niya sa imo, eh. Ganyan mo niyo. Amo ni natabo. Nagsumbaganay kami.
0: Anak!
1: Pa, abi ko na kung di mo sa kilala. Pero ano itong mga ginpangambal niya sa akon? Nga may relasyon ka mo kuno? Matuhod ba lang ginpangambal sa lalaki nga to?
0: Pa? Bifer, kwan?
1: Pa? Okay. Sugiri ako sa matuhod. Hindi mo kinangalan niya magbutig sa akon.
0: Pa? Anak. Kukwan. Husto siya.
1: Oh.
0: Agi ako. Kagkarelasyon ko siya sa to.
1: Papa?
0: Sige. Husgari na ako. Karon kay nahibalan mo ng tanan, parte sa akon. Ihambal lang dapat mong ihambal sa akon. Batunon ko ang mga masakit ang mga tinaga nga ihaboy mo sa akon.
1: Pa, amo lang ang gusto ko nga himbalan. Kung amo, husto gid man gali siya.
0: Dieter, anak, amoy nang rason ko na kun nga nagpalayo si mama mo sa akon. I know nga hindi man mabaton nga agi ako.
1: Pwes, ako ba? Baton ko kung ano ka. Palangga ta ka bisan ano pang pagkatao mo?
0: Dither?
1: Tugod bisan anong matabo? Amay ko ikaw gihapon.

daw hindi ako makapati nga amusad tong reaksyon sang akon anak. Ginbato niya ako sang hugot sa iya balatsyagon. Ginsugid ko man ang tanan sa iya kag naintindihan gid niya. Malipayon gid ako katama nga amusin ing natabo sa kabuhi ko. Sa subong okay naman kami sang iya iloy. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Anjo.

0: kaabyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Las 2:31 ang aton oras, mga ka-K5. Welcome sa Friday edition sa aton nga program. Kaupod nyo this afternoon, Sunshine Lacson. And of course, Kuya Kenneth. Ang aton nga schedule every Friday is 1 to 2 p.m. May mga abyan kita nga mga abogado from Integrated Bar of the Philippines nga nag-program no sa it's diri sa K5 News FM. And then pagka alas dos, drama. Mabatian ang drama Pinanidsang Gugma or The Pages of Love. And then after that, amuna na pagsulod na mo ni Kuya Kenneth Uy. May mga KSS members and officers kita dira sa Gwa. Gintawag ko nila, why gid ko bala katalupangod nga ara sila gali. Ara sila subong sa gazebo, no? Nakita ko dito si Ma'am Julie, si Ma'am Choli. Sino pa ginang ato dito man? Why ko abi makapalapit kido? May ginapaminsar ako, Kuya Kenneth. Sa mga suki na ton nga nagapamati sa It's Your Time to Shine, hindi na kuya mamangkot kay kadamo. Damo-damo kuya, hindi ko maisa-isa. Sa mga nagapamati sa aton sa downtown area, dari sa syudad sa Bacolod, good afternoon sa inyo. Sa mga suki na ton nga nagamonitor all the way from Victoria City, from Manapla, from Cadiz City, from Sagay City, mayong hapon gid sa inyo. Ay, kwan gali ang program natin, It's Your Time to Shine sa Sagay. Mabatian lang from Monday to Thursday. No, thank you, Gid, sa mga suki natin, sa Talisay, sa Silay, sa Ibimagalona. Nag-monitor from Monday to Friday sa It's Your Time to Shine. Las 2:33 ang aton oras, mga ka-K5. Simple lang ang akon nga matugda sa nabatian naton nga istorya sa kabuhi sa Pinanidsang Gugma or The Pages of Love. Abi ninyo mga ka-K5, masakit ang kamatuoran. Pero ang kamatuoran amo ang mahilway sa imo. Tandaan gid nga ang mga anak nga nagapalangga sa imo sang matuod-tuod, hindi ka giniya paghusgahan. Bangod sang imo nga isigkatawo or bangod sang imo nga pagkatawo rather. Thank you gid sa mga suki naton nga nagapamati dira sa may syudad sang Kabankalan, sa mga suki naton nga nagamonitor all the way from La Carlota City, from La Castellana, and from Isabela.

0: 8:37 PM ang aton oras mga ka-K5. Mama Rita Malvas, good afternoon. Nagapamati all the way from Barangay Handumanan, dari sa siyudad sa Bacolod. Salamat gid. Inday Jingle Ticar, nag-monitor man right now sa Barangay Granada. Indang Gilado Sarad, nag-monitor man. Sir Jonathan, nagapamati all the way from Purok GK sa Barangay Sumag. Salamat gid sa inyo. Sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson, thank you very much. Jodeth Medina, available sa Medina Store ang sa Purok Nami-Nami sa Barangay Sumag ang mga Clinica products. And also dira sa Jade Store, available man ang mga Clinica products sa Purok Gaisano sa Barangay Alihis o dari sa siyudad sa Bacolod, kag available man sa Norma Store o dara sa may Barangay Talok sa Bagaw City. No, hindi nagid ka muna yung mabudlayan magbakal sa mga Clinica products mo. Kay ara na sa inyo nga mga barangay. No, available na sa mga sari-sari stores. Ginatingwaan, ginibala sa Rayo Foundation, sa aton mga KSS resellers nga mangin malapit sa inyo ang aton nga mga produkto, ang mga Clinica products para hindi na kamo mabudlayan kag magastuhan. So you can purchase there sa aton nga mga KSS resellers, ang DTX 500 capsule, Clinica D3 Bio, Mighty C capsule, DTX coffee mix, available man dara ang Clinica Spore Biotics, ang DTX herbal soap, damo-damo dara sa mga produkto. Mga produkto nga nagabulig sa aton para malikawan ang diabetes, para malikawan ang impeksyon, para malikawan ang balatian ng cancer, para malikawan ang balatian sa kurason. Ang mga Clinica products, hindi lang ni para sa mga active men and women. Hindi lang ini para sa mga senior citizens. Para sa tanan ni, bisan ang kaedad pa ni Kuya Kenneth, pwede makatumar sa mga Clinica products. Bisan ang mga kabataan ninyo nga nagaedad 4 years old, pwede makagamit sa mga Clinica products because we have this Mighty C serum para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Ako gusto ko man i-recommend ang Memory Plus, ang may Memory Plus Syrup kita para sa mga kabataan nga available sa Mace Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall para hindi na namaulihi ang mga kabataan ninyo sa ilang klase, para mag-active ang ilang memory,
1: para maalam pagin sila.
0: Give them Memory Plus Syrup available sa Mace Wellness and Product Center. Weekend, sino ang may plano nga mag-outing? long weekend niya. Hingagaw ka mo, may kangkong chips dito sa Mays Wellness and Product Center. It's a very healthy snack for the whole family. Namigid ang kangkong chips, mga ka-K5. 2:40 PM, ang ato na oras. Nila ako
1: na natin sa
0: China. Yes, of course, kuya.
1: San mo lang?
0: Nagligad pa to. Gin dala din ni Mami,

June 12, 2026. It's Friday. Apektado kita sa ginatawag na Easter lease. Hindi kita dari sa Negros Occidental, pero ang mga ang mga taga Eastern Visayas, Bicol Region, Caraga, and Davao Region. Ang Easter lease, amuning mainit ng uyob sang hangin gikan sa Pacific Ocean, na posible sundan sa mga pagbubus ang ulan kag pagpanag-uob. Mainit na kuya, tapos pagkahapon amo na na dayon ma-experience ha na mga pagpanag-uob and then mga isolated rain showers bangod sa ginatawag nato nga Easter lease. So nagpaantam ang pag-asa sa mga residente nga maapektuhan sa mga mabasko nga pagbubo sang ulan nga dapat maghalong kamo kay posible nga magluntad ang mga pagbaha kag landslides kun magbaskog na gid ang ulan. Diri sa aton sa Negros Occidental, base sa 24 oras nga forecast sang pag-asa as of 4 a.m. Kaina, no? 4 a.m. today, June 12, ang Metro Manila, kagiban pag-ingabahin sang Pilipinas, apektado naman sang ginatawag naton nga localized thunderstorms, mga ka-K5. So, apektado kita sang localized thunderstorms. Take your DTX 500 capsule. Take your Clinica D3 Bio. Take your MyDC. Para magbakod ang aton nga resistensya. Bahala na. Bahala ka muda. Mag-ulan, mag-init. Ang importante ang amon nga resistensya mabakod para hindi kami magmasakit.

0: Wow, grabe, siling ni Ma'am Trona Kanggo, kuya. Miss Sunshine, maayong hapon, nagapamati gid kami, nagakadula ang amon tuyo, kung mabatean, imutingo.
1: Wow.
0: Baliskad si Ma'am Trona. Hoy, Ma'am Tron, abi mo ang iba niya nagasiling, Miss Shine, mabatean na mo ang imong atingog, dumatulugan kami. Si Ma'am Trona, si yung gakadula, iya tuyo. Ma'am Troli. Hoy! Mayo lang gid si Ma'am Trolley kulado gininform ako di si Ma'am Julie gali birthday subong gali ni Ma'am Julie hinobeya no mugdang ba Ma'am Julie love na love ta ka bala Ma'am Julie grabe si Ma'am Julie why gid siya nagatugda nga birthday niya subo. Abi pong ko anay Ma'am Julie. Ano ang imo nga birthday wish? Birthday wish mo. Long life. Hindi ka gin magpabati sa amon. Ano ning grupo sang foro? May ano ka mo? May meeting? Ah, yes. Mga members ng foro. Ma'am Julie, happy birthday. Ano ang imo nga special ano ang imo nga wish sa imo nga birthday? Long life, good health. Siyempre, forever solid K5. Hindi na siya maghalin, Ma'am Julie.
2: K5, we love you K5.
0: Solid K5, we love you K5. Grabe si Ma'am Julie. She's been a follower of K5, a supporter of K5. Since pila na katuig, Ma'am Julie man, since Radyo Bandera days pa eh. Radyo Bandera years pa eh. Hindi bala? Radyo Bandera pa to. Buhi pa si ka K5. Si Tiggs. Buhi pa si Sir Rushmore, ari na ni si Ma'am Julie. 2020, Ma'am Julie. Imagine. 6 years na. Ma-6 years na. Nga nag-support si Ma'am Julie, Hinovea Lumunda. Sa Radyo Bandera, sa K5, hasta subong ara. Puerte, no? Happy birthday, Ma'am Julie. We love you. Kabalo ka naman, na. Ari lang kami dira, ari lang kami diya para sa imo. Sige lang, ah. Halin sa amon, tanan, diri sa K5. Halin sa tanan-tanan nga members ang K5 solid supporters. KSS members, happy birthday sa imo, Ma'am Julie. Sabay pangatagan ikaw sa Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi.

0: kasadya lang sa chika-chika na mundi ah. Namin pala tuod kung birthday mo, inang mapungko ka. Adlaw-adlaw nga tanan, kung iloy ka, kung asawa ka, ikaw ang nagapreparar sa pagkaon. Si Ma'am Julia, why ang nagpreparar pagkaon kagapon sa birthday mo? Nagpungko lang siya. Feel na feel niya ang birthday niya. Eh nagpungko lang siya, why siya nagluto? Ma'am Julie Hinovea Lumugdang, once again, happy birthday to you.
1: Hey, ma'am.
0: Salamat gid sa imo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM.

0: apisar nga nagaluntad ang tensyon sa Middle East. Ginpalayag sang Department of Energy or sang DOE nga may dako nga tsansa nga mabuhinan ang presyo sang diesel o kon krudo sa masunod nga semana. Base ini kuya sa apat kaadlaw nga trading sa international market, posible kuno nga mabuhinan ang presyo sang diesel sang 2 ka pesos tubtob 3 pesos kada litro. Sa gasolina may mga reports nga masaka ang kerosene, masaka man pero ang diesel base kuno may rollback 2 to 3 pesos per liter. Kay Ma'am Jonah Dugaduga, happy birthday to me tomorrow, June 13. Birthday ni Ma'am Jonah. Ma'am Jonah Dugaduga, happy birthday to you in advance. Kuya, buwas ang iyang birthday. Now, June 13, 2026, sa mga ma-celebrate sa ilang birthday tomorrow, Saturday, and on Sunday, happy birthday sa inyo.
1: Sa mga ahon ni Kagnitite Nene, nagpabati subong
0: buwas ang birthday ni Guard Herminado. Yes. Nine, ang imo bana nga mabuot palang gaagid tudutudo. Ilabi na gid nine buwas kay birthday.

0: lost you.
1: Salamat man kay Sweetie Art J. Alejano. Thank you very much. Asa kay Ma'am Josephine Caniban. Damo-damo, tadigali kuya, dapat pasalamatan si Ma'am Zach Dailan Datuon. Nagpabatsag, tugidugay naging si Ma'am Zach, wala naka-join sa atin nga program. 2:52 p.m. mga ito na oras, mga ka-K5. Kuya, makita ay kita sa Lunes. Para sa another edition na naman sa ating nga program, It's Your Time to Shine.
2: You're the only one.
1: Ma-relax, relax kita, anay kuya. Ay, by the way, may nalipatan ko gali. Gusto ko tamyawon sang maayong hapon ang mga taga Bogs Kandina. Sila ni Sir Eric Tenerefe sa akong Langgabangya. Si Sunshine Lacson na niya ila kilala ya. Sir Eric, thank you very much. Sa mga taga Bogs Kandinga, namit-amit ako nung inyong kandeng, siling ni Sir Eric Tenerefe. Ma'am Lenny Dulman, good afternoon. Sir Nestor Dulman. Ma'am Lilia Tingson, Ma'am Rose Dalos Santos, Ma'am Janine Cahiling. Thank you very much, Gidsay.

Ma'am Nori Alconggang, good afternoon, nagapamati sa may Rose Bell Handumanan. Available man ang mga Clinica products kay Ma'am Nori. Kadto inyo lang siya dara. When you smile, it's so... Buot-buot ni nga akon nga kumari mo, Ma'am Nori Mahilom Alconggang. Salamat gid sa mga taga-handumanan. Especially ha, sa mga supporters naton nga mga PWDs, persons with disabilities. O dara sa may Barangay Handumanan. Thank you very much gid sa inyo. Kuya, we need to go. Salamat gid sa tanan-tanan nga nag-join sa aton nga program. It's your time to shine. Kita ay kita sa liwat sa Lunes.

0: Ini si Sunshine Lacson.
1: Pagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko, Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis Whoa. DTX 500!
3: Istoryahan ta ang antioxidants, paano ini naging detoxifier at at the same time, cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
4: Actually, may cleansing pa, Sir GP. Apa ang bago ko na sabton Sir GP, remind us lanay nga syempre inom kamo DTX 500, may TC kada adlaw agod protektado kamo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now, sa imo pamangkot, DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Diri daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa diri amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
3: At least klaro. Inibangon, Doc, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag may TC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
4: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga ma-maintain sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sang DTX 500 kag may TC mismo ang nagabuli sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging.
3: Bukana,
4: kita mo. Suno pa sa madamo nga mga research, ang highest level sang antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers, dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imong 14
3: of
4: pesos.
3: Course.
4: Nga kapsula nga, health investment.
0: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
3: Imong blood sugar test.
5: Kira tong score gani?
6: 470.
5: Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
3: Ilan na lang imong blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
3: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni Maitisea, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duwa?
4: Ginaparis na ton, ang iningitwag Maitisea, Sir GP. Kagkun ini ang tuma na kadamo, nagakos na nasang oxidative stress. So, kung damo na ang free radical sa selula, so, masiling gani oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo, naghimo man nga within sa selula para man-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara. Si glutathione, damo na sila, no? Nga ara, that is glutathione. So, ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate, kag glycine. Pero, ini ang nagakaubos.
3: Amo na.
4: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nag-reprocess. Mga recycler, nila mo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung
3: yes.
4: Ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus ang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imong free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
0: DTX 500.
7: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo ka pila ka magino
7: sa
3: DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
3: Subong kamusta?
7: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginabatya.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News.
8: Friday. Flashback.
9: Friday. Flashback.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
6: Sakay ka, gidiya.
7: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
13: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumanang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly.
21: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Happy
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

Alas 3, 43 na orang hapon, mga K5, kahit gaano man ho tayo ka-busy sa buhay-buhay, make it sure na may always ho tayong time o panahon na para sa pag-alaga ho ng ating kalusugan. Mag-take ho tayo ng ating mga suplemento. Ang ating DTX 500, D3 Bio, upo, sipon, dagda, trangkaso, sabay ng ating alkaline-based na vitamin C, Mighty C, Super Trio Protection, hindi lamang para sa sarili ninyo, para sa buong pamilya. Sa mga sugyo nating butika, mabibili yan nationwide. Kita-kita lang tayo on Monday, mga K5. Maraming salamat sa pagtutokho ninyo. Ang mga nang susunod na programa, ang ating El Castigador, makakapiling ko ninyo kay K5 Roads of Palma. Muchas gracias con vosotros otra vez. Buenas tardes. Have a great Friday weekend.

0: FM. News FM.
1: D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.

0: mapungkot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Kalaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinica for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen. sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdi ninyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Padayunon naton subok sa pagsipad-sipad ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan rehas sa kasaysayan.
1: Day, uli na! Hindi na ko akig!

0: Ta, may aga.
1: May aga man to.
0: O, tita, kamusta ka di?
1: Mayo man to, ah. Kamusta ng animal mo nga amay? Kag ang hoobe niya nga asawa?
0: Ay, ato tay, nagalalain. Kiti, grabe nga away nila kagabi mo. Tagang malain lang data. Kay pagbugtaw na mun kay na. Nagawa nga lang bata niya, isi. Ginapangita siya.
1: Ha? Ginapangita si Isis ang bata, iya?
0: Hmm?
1: Eh, nga diin siya, how?
0: Ang buta. Ginpamangkot ko gani si tatay ta kung sa diin si Isis. Wala man siya kuno kay balo.
1: Basi naglayas, eh? Basi may ginupdan nga lain nga lalaki? Manuben?
0: Nambot lang ta. Nambot lang. Ay! Nagarot ang pangabuhi na munta. Pertigit ka garot. Sugod lang siyang nagpulo pangasawa na siya nga daw. Gulang-gulang lang sa apuya.
1: Ay, paano na karon?
0: Tuta, gahimusto siya kay idulong niya samay ni Ising bata ya. Ay! Pertig ka garot.
1: Man! Kaag kagid si ni Remigio. Magkaag kagid. Nagtulot ng gaba ko sa imo.
0: Be.
1: Nagtulot na.
0: Ta? Ta?
1: Ay to. Pasensya kita.
0: Okay ka lang? Do nagkaurungan ka tao?
1: Okay lang ako to. Ta? Sorry gid.
0: Eh, pasensya gid sa ginimo ni tatay sa imo ha. Matyagan ko ganita do. Gingabaan gina siya ni nanay mo?
1: Ay, ano pa? Amugid! Gingabaan gina siya ni kapid. Kakmalipay pagin ako kung makita siya nga ginasakitan. Oh. Tungod sa paglayas sang hubin niyang asawa sa iya. Magsugat anay kami nga duha. Yagutaon ko gina siya kagkatlawan to.
0: Oh.
1: Yagutaon ko gina siya kagkatlawan. Yagutaon ko gina siya kagkatlawan.

0: Ay, tampuhaw nga babae ito ay. Naglakat siya kag wala maglisensya si mo? Kag ginbilin pa niyang bata?
1: Papa. Kung kay baloka, kung DNCIC, kung mahibo, sugiri ako. Kukuha namin, nag-away kami sa nagligan ng mga inadlaw. Naaking siguro siya kay ginsaway ko siya kasigi lang dinamak sa balay. Kaya kasigi lang yahigda kag magsilpon-silpon samtang ang balay namun daw sudlo na iya sa basura. Kag may gina-chat gin siguro siya. Kay kuhaon ko tani ang silpon niya, hindi niya pag-ihatag sa akon.
0: Sugiran ta na lang ka, Remy. May chatmate na siya nga army.
1: Oy.
0: Dines ang ngalan. Masimula ko na to siya.
1: Sa diin na-assign ang army nga ina, pa? Kay kantuan ko siya.
0: Updanta ka. Ibasi kun may matabo, bla. Basi magpinatsanay ka mo to. Upod kita. Ibalo ako kundi na-assign ang lalaki. Subong na yun. Makadto kita sa na-assignan ni Dennis.

0: Ano? Ginapangitan ninyo si IZ? Mga sirs, pasensya gid ha. Pero dugay na kami balang wala makakita ni IZ. Kaya may asawa na kuya, sir.
1: Sige na, tago mo lang siya sa amon.
0: Beh.
1: Sir, bana ka man.
0: Amugid.
1: Tani mahangpan mo man ang amon. Ginabatsyag ang ginabatsyag ko. Oh, palangga ko ang asawa ko. Ibalik lang siya sa akon, sir. Ibalik lang siya. Maluoy man siya sa bata iya ka nagahibi ito sa pagpagita sa iya.
0: Ayo man, sir. Buligi man kami, sir. Try ko nga tawagan ko siya. Kay basi palang konsepto niya. Kag-aaragin ka mo nga doon, mga sir. Witness ka mo. Oh, madaligid lang. Ang cellphone ko. Oh, tawagan ko siya subonggit. Aring cellphone ko. Bay, daw
1: tutot malang na.
0: Amugid gani, o daw nagatutot mana. O man gani, sir. Magamusin ni sir, bot silingon. Basi kung hindi siya online or naka-off ang cellphone niya.
1: Kung
0: hindi gani, basi wala siyang signal.
1: Ano? Ano ang himuon ta si Diman? Ano? Sa diin na pangitaon si IC? Sa diin?
0: May suggestion ako sa inyo, mga sir. Anong madina, Sir Dines? Dangop ka mo bi sa mga radio stations. Kag sa TV. Kag ipost ko man sa social media ko na ano, giban. Kay, kakwan eh. Ma-consider na natin nga missing si IZ. Tungod pila na kaadlaw nga wala siya makapauli.
1: Sige. Makanto kami subong sa mga radio station. Ipanawagan ko siya.
0: Updan yung bata niya, sir. Kay base kung mabatian niyang tingog sa bata niya, kagmakonsensya siya kag magpauli. Iina kun kun buhi pa siya. Bay. Sir?
1: Adong buhot mo, siligon? Gapatay na ang asawa ko? Patay? Patay na ang asawa ko? Patay na!

mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful git ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
5: K5 News FM.

0: Mga pinalangga namon ka mga tagpalamati, may bisita kita direk ron sa aton yung newsroom. Ano ninyo ang namising, apo o kun bata?
1: Asawa ko, sir. Siya ang amay ho.
0: Okay. So, pilang edad sa ang imo asawa, sir?
1: 23 ang edad, sir.
0: Baby pagali. Sige, panawagan, sir. Ano ang suspitso mo? Naglayas? Nag-away ka mo o kung ano?
1: May yutay kami nga hindi pag-intindihalay. Normal man lang naguro sa mga mag-asawa, sir. Pero pwede na ako makapanawagan, sir.
0: Okay. Kagtapos mo si tatay mo man dayon. Sige, hambal na, sir.
1: Day, I see. Kunin ka man subong day, nagapakitluoy ako sa imo. Bana mo kag bata mo nagahulat sa imo. Apat na kaadlaw nga wala ka makapauli. Day, puli na. Hindi na ako aking sa imo. Ginapagako ko, day. Magpuli ka. Wala ka sa bisan ng lunga. Panugnaon yung mamatian sa akon. Ginapagayo ko lang sa imo, day. Puli na, ay. Maluoy ka. Babuan ko kung hindi ka pa magpuli. Maluoy ka, day. Para maglinog naman ang pawinsaro na muntanan. Maluoy ka sa bata mo. Wala patahimik ang nagpakita sa imo, day. Puli na, day. Puli na.

0: Ikaw?
1: Daw nakakita kagid sang bagat ba? Ano o? Law ay nagid ko sa panulukan mo?
0: Gahari ka banda.
1: Ginlutuan ko ikaw sang

0: Nola nga manok. Naglabay ka ina si Bernice sa balay kag nanukit nga. Lalo kaadlaw nga nagalain ang pamatsya. Kag wala kasanggahan na magkaon.
1: Sa susunod ka.
0: Salamat. Tungtong ko lang diho sa lamisang pagkaon nga dalako. Tinano, wala gihapon balitang pagkadula sa asawa mo?
1: Ay, wala gid. Wala gid sa balita.
0: Duda lang ko.
1: Duda ka nga, kado. Hamburida? Duda ka kado.
0: Ihambal ko pa, Remigio? Ha? Ate, sige, ihambal ko ah. Ihambal ko kung anong ari sa pensar ko. Duda ako na base ikaw man lang ang nagtago sa asawa mo.
1: Ay.
0: Kay man sa sobra mo kapangimon, base kung may nahimo ka nga hindi amo. Kabati gani ko isa ka istorya nga. May isa ka lalaki diri sa lugar ta. Nga ginpaandaman mo kuno sekreto, nga patyon mo kung makita mo liwat nga nagaulo o istorya kay IC? Tood na ay, no? Ang pamangkot ko, diin mo gintapok ang asawa mo, Remigio. Makonsensya katani. Maluoy katani sa bata nga nadulaan sang iloy. Ako ah! Ako ang may ginhimo ka sa asawa mo nga hindi amo. May ginhimo ka sa asawa mo nga ikaw lang ang nakahibalo.
1: Wala ko sa naibaluan sa ginapagwakal mo. Magaling ka na. Halina din eh. Magaling ka na. Palangga ko ang asawa ko. Palangga ko siya. Ay, si...
0: Palangga man gani. Sobra ka palangga eh.
1: Dahil...
0: Lumamatay ka sa pangimon?
1: Muli na dahil... Hindi na ako aking...
0: Drama.
1: Ano ginapangyamin mo muli na? Ha? Magaling ka na dire. Magaling ka na. Wala ka kaintindi sa napatsyagan ko. Magaling ka na.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako kali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic ang 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extel.
8: Supplement for men.
9: Gortez.
8: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, nga glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops. Ito at lahat, I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Nagbasakit si Tio Remigio tungod sa kasubo kag kabalaka sa iyang bataon banga asawa. Nawala gid baka pauli, masulod na sa isa ka tuig. Kun sa diin man si Izzy, wala sa makasabat kung ano gid ang matuod nga rason sa iyang misteryoso nga pagkadula. May mga espekulasyon nga dapat imbestigahan si Tio Remigio kay basi siya man lang ang nakahibalo kung sa diin ang iya asawa subong. Nagabulig gihapon sa pagsustento si Tio Remigio sa anak ni Izzy nga ginbilin. Kutob dalang diri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madamog nga salamat si wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sining dramang ay di lang makalingaw kundi makahatag sang pagtulunan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, day puli na, hindi na ako akik sa imo. Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan nga ini. Sa papel ni Remigio, Elmer Ubaldo, Murina, Linilia Miranda, Izzy, Angeline Buenafe, Papa Cagdinis, Sister John Bironque, Bernie, Melvin Flores Plotenia, ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: 1.5 K5 News. Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sa hapon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: El Castigador!
3: Ang tinig ng bawat mamamayan.
4: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
4: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
4: El Castigador!
3: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan?
1: Alright!
0: At sa 12 katakaroon sa bulan naman, sang Hunyo, siningatuig 2016. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 5:30 siniman nga hapon. Madamo kita ng mga balita agabagat tutukan, mga balitang luka, balitang nasyonal, kagbalitang international. Kaginaupdan ako sa akong singamahangkilan ng mga sparring partners sa technical side. Upod sa kay K5 Raymuel Damaster Pugi Alcantara, kag si K5 Ethan James Sarmiento, and of course sa supervision naman ni K5 Bossing Kenneth Uy. Welcome na mga suki natun nga matag palamati sa bilog naman nga probinsya kag siyudad sa Bacolod. Sa ato si mga suki, medyo nagatulo talithi. Nami gini mga kaki-five, nagapamati kamo sa programa nga El Castigador, nagapangapi kamo. Mag-inom na kita sang DTX Coffee Mix. Ining kapi ka na may pang-detox ka pa. Sumong adlaw mag kaki-five, ginahanduraw naton kag ginakomemorar ang independence o kunang kahilwayan batok naman sa paggasakop sa aton sa una sa mga Espanya o kung mga Espanyol. Ti ika-128 na katuig nga hilway kita. Ti pamangkot, hilway ka pa?
1: Alright!
0: Doon nagahunirin akong bangko. Ako naman si Kubos Ngalagan, si Kaki-5.
2: Rods Palma, El Castigador.
0: Mabuhay nga ton si nga mga bayani o kung nga ton si nga mga baganihan nga nag-bailo sila sa kabuhi para lamang sa ato sa kahilwayan. Kung kisa, malipatan ta na mo, no? Ang nag-buwis ng buhay para sa ating kalayaan. Kanami na sa mga ambahanon, mga kaki-five, if madumduman yung mga ambahanon, no? Bayan ko, tanan na lang, balik mo, ang ginhimo sa ato sa mga bitirano, nga mga Pilipino, nga nag-away batok naman sa mga ginatawag naton banyaga o kon mga dumuluong mga kakifay. So happy 128 Independence Day sa Pungsod Pilipinas. Di kun ikaw ang ginhilway, ti happy independence man eh, no? May iban kasing git nga freedom.
1: Alright!
0: Yan ba siya ati, subong ang kahilwayan. Ikaw, K5 Rimuel, may kahilwayan ka man, no? Ang singgit ni K5 Rimuel, yan ba niya, may kahilwayan ako. Sa ano? Sa utang.
1: Alright!
0: Sana L, no? Ay na utang si K5 Rimuel. Niya hilway na kuya sa utang, no? Kinag-invest ako. Wow, sana all. Si K5 Ethan, ikaw yung K5 Ethan niya, wala pa kuya sir sang freedom sa pagkaon. Kay sige pa kuya bangaw. Hoy, live kitang mabatian ha sa ato sing official Facebook page sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Mabatian man kita sa ato sing kagbalantaw sa ato sing YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5 sa Japan.
1: Alright.
0: Hoy, sa TikTok ka, naka-live kita sa TikTok naton. Kahit mabatian magkita, pinagi naman sa audio streaming sa K5 News FM Philippines nga application. At tilawin nyo bala kagto kamo sa inyo sa app store kung may mga iPhones kamo. Try nyo pangita, i-search nyo K5, letter K, and then number 5, and then News FM Philippines. Makita nyo na da, i-download, i-install sa inyo sa mga cellphones. Kung Android ang gamit mo, i-search sa inyo sa Google Play Store. Sa Play Store mo na siya pangitaon. I-download, i-install sa mga cellphone. Kaya once ka ma-download mo na kag ma-install sa mga cellphone, mga kaki-five, basta may internet ka, pwede ka na kapamati. Ang kinalain lang, Bi, kung may application ka, kay samtang nagabukad-bukad ka, nag-scroll-scroll ka sa mga Facebook, Instagram, or sa mga ano na ginahimo mo, nagalantaw ka, Bi. O kung nagabasa ka sa mga articles, news articles sa Bacolod K5 Station, sige lang siya, tukar daya. Di kung gusto ka mamati, nalingaan ka, hindi ka bigay chindi sa Bisaya o kung Ilunggo, Hiligaynon, Negrosanon ng mga tinaga. Ikaw, Bisayang dako ka o bisdak. O mayong hapon, amping mga abyan. Mayong hapon kaninyong tanan diha sa Dakbayan San Carlos, Dakbayan Dumaguete. O kung hindi ka bika sabot sa Ilonggo, pwede kaya kapili ya K5 News FM Dumaguete. Kay dito may programa mas lang El Castigador. Di may waray pagidyas takluban mo. No, waray han na buot no si K5 Ethan. Pwede ka mapamati, maintindihan mo in your own dialect. Kung gusto kaya bisi Iloilo mamati, ipiliin mo lang ta kay may mga list of stations sa dasang K5 News FM Philippines. Pili ka da ay automatic mabatian mo tong ilasing nga programa, real time nga program ha. Hindi niya recorded. Kung anong oras, mabatian mo na sa amo ng pinakanami. Kung may ara ka application sa inyong cellphone, amo na bigamiton mo as connect mo sa inyong Bluetooth speaker. I-connect mo lang da, and then play mo, pamati ka, goods na. Tiyan mo ni Magka K5, isa nakapabor para sa aton nga may application kita. Sa aton sa Facebook Live, nagpamati sumong si Ma'am Mary Joy, si Manning, nagpamati man si Board Samson, Marietta Belza, Junaline Rundez Galila, Leonardo Relos, Andy Luzaga, kag si Alan Di Asis, nagpamati man. Marian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Papang Jun Ramos, o kag si Lydia William, nagpamati man mga kaki-five. Kag si Papang Eduardo Juju Galuna, Merry Chris Navarro, kag bakod ng mekaniko sa Mutulayan, Sundao, si Papang Erning Pudiroso. Pwede pa mapamatudan sa akin kung ano sa kabakot. Kaya ko pa dyan po napasulod ang akong nga Honda Click. Sa ato si nga masuki sa may Negros o kung sa may Southern Negros, mabatian kita subong magka K5 sa 102.9 K5 News FM Kabankalan kag sa 100.5 Radio Mascovado sa FM sa may CPSU. Kung sa Norte nga bayan ka naman sa Negros, tutok na, iangkla na ang imusing frequency at 89.7 K5 News FM sa Sagay City. Ang Sagay City na itong station is the official number one radio station sa Northern Negros. Same goes by, dira mismo sa 102.9 Kabankalan. Di mga numero uno ng estasyon. Hambal ni Ma'am Jun Rose Javier Lorejo, monitor lang kami di sa may purok kipot Barangay Filisa, sir. Amuning purok nga way gidyaga buka. Meron na hambre-hambre, may hapon si Mr. Rods, mati lang ko di sa radyo. Salamat gida. Inaway, alas 4:40, sining hapon, mga kaki-five, ang Criminal Investigation and Detection Group, no, nagpadala na sa ilasing mga summons sa mga coaches kag players sa kamatayo naman sining duwa ka mga Ateneo athletes. So, madumduman nyo to, sanday masing kitang isa ka prospect, basketball player prospect nga si Bobet Baterbonia sang Davao, o nga taga Ateneo di Davao, kagda sulod naman sa Ateneo di Manila University, o kung add mo para naman siya sininga first year ang nabalda o kung nagkalamatay sa ila sining team building activity dito mismo sa may Aurora. Di nagpatawag, i-check na nga daan si Kaki Five Shine. While nag aran siya, sige unahaw ko lang si Kaki Five Shine. Ang nabilin ng oras, akon. I-check ko na yung basic Kaki Five Shine Lakson. Unahon ko na yung kay nag-grabe ng research niya kay Gina sa news center. Kadakita ko siya grabe nga tutok kasi niya sa mga balita niya. Ibalawon ta, ano naman nga mga balita kag topic ko ang aton nga pag-aisurehan. Kaki Five Shine, please stand by. K5 News FM Live Report. Kaki Five Shine, ibalita mo.
2: Grabe si Rods, tutok na tutok ba?
0: Kaya kada sulod na si mo, kada lili ko, grabe gidang tutok mo. Damo-damo nga mga sources, ginapangwaan mo da sa mga kwan, mga impormasyon. Siling ko, grabe nga pagkaon ang ihatagis ni sa El Castigador. Karon mo?
2: Biyernes, madaan subong si Rods.
0: Ay, oo.
2: Anyway, ang kwan bala, ang gintutukan, tagin man niya kaina ang Independence Day. Kasi, kaina sa aga, may mga protesta na nga daan mo. Nga ginluto ang kwan ang Duterte, mga supporters no, ni Vice President Sara Duterte. And kaina sang aga, preparado naman niya gali ang Philippine National Police. Pero kaina ang pinaka gintutukan gid ang Senado. Kay halin pa ni sang nagliligad ng mga inadlaw mo, mga security threats atong ginhack ang website sang Senate hasta subong sa Independence Day, do gina-expect na ginmani siguro sang PNP nga may maglunsar sang kilos protesta sa atubang mismo sang Senate building. So isa ni siya si Rod sa mga gintutukan kaina sa mga kapulisan. And aside from Mindanao, may lugar pa gid nga ginkadtuan man si Vice President Sara Duterte. Bali ang natabo kaina sang aga ang iya nga mga supporters ato didto nagpatigayon sang protesta sa atubang sang Senado, and they were allowed by the government, by the PNP, provided nga wala lang iya sang matabo nga kunano man nga karahasan or kinagamo abi. They are free nga magprotesta sa atubang sang Senate.
3: Uh-huh.
2: Now kadtuan man kaina si Vice President Sara Duterte kay may Independence Day celebration man mo sa Davao City. Abi ni Rod, sang primero nga nagapamati ko sa iya, daw si Lincoln Basi kung mag-reconcile si Vice President Sara Duterte kag si Presidente Marcos,
3: mm-hmm.
2: kay ginklaro niya gidya nga si Lincoln wala kuya sang intention na ibagsak ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos. Kag si Lincoln wala man ko sang plano nga agawon ang posisyon. Pero sa puli si Rod, ginsugpunan niya nga ginaklaro niya nga critical lang gid siya sa administrasyon. Kaya gusto niya kasi matabo nga mahibaluan sang tanan-tanan nga mga Filipino kung ano kuno kung ano siling niya kawala huya si BBM.
0: Grabe, ang unang paragraph o kung ang una sining istorya daw ang buot silingon daw matiyag mo daw okay. May pangbawi gali sa katapusan.
2: May bawi sa katapusan. Siling niya critical lang ko sa administrasyon. Kay gusto ko makita sang taong bayan na hanggang sa dulo kung gaano kawalang kiya si BBM.
0: Uy.
2: Siling ko hindi ginimatapos.
3: Uh-huh.
2: Ang hila, siling nga, although si Presidente Marcos, wala man niya nagasumpo mo.
3: Uh-huh.
2: Wala man niya nagapagwa. So, kung ano, ang mga statements. But, you know,
0: may nakita, kung di ka kita, siya yung samtang ka-istorya ka da, samtang ka-report ka, kita pa kita, namun may mga lungon, diyo sa Davao ni Natabo, nga daw may mga taong nga nag- na ano Manila, yung mga kalaway nga dumigahigday na ano. Gusto nila grumapatay. Oh? Though hindi ko na namian nga gamiton mo ni Black kay Pep Shine, form of a rally or protest nga mahigda ka mo sulod sang lungon ay nano na. Do
2: kada rally, kada protesta.
0: Ay, hindi, outside the Senate, gali niya. Outside the Senate complex, gali niya kay Pep Shine ang may lungon. Pero nakita ko si Batman, no? Ponce Duterte. Si Batman. Ato, balik-balik si Batman, balik-balik. Kagipipetan. O, go ahead, kagipipetan. Kaya nakita ko si Batman. Biara ko si Batman. Upo dyan siguro si Robin.
2: Mga 8 o'clock siguro kaina si Rods actually. Uh-huh. Nag-set up sila ya sang ila nga stage mo.
3: Uh-huh.
2: Yung mga grupo ina sang Masada, Rage Coalition, DRS, Duterte Rider Supporters, sila na yung mga nagpatigayon sang programa kaina sa Senate building sa Pasay City. Bilang, siyempre, they were allowed to do the protest, no? Kay ti, okay lang man niya sa gobyerno, galing kay ti amula na iya eh. Nag-deploy man sa masobra, 1,000 ang PNP, no? 1,000, masobra 1,000 nga police officer sa guwa sa Senate para nga magbantay man. But, so far daw wala gid man, mm-hmm. no sang na nagluntad na kinagamo or ano, but they were able to air their side uh-huh. man yan, no, and also the Vice President of the Philippines, and nakabisita man sa actually nagliligad ng mga inadlaw sa mga nanging biktima man sang linog dito uh-huh. sa Mindanao. Kay may mga nag-react na nga daan mo, kundi Lunes ang linog.
3: Uh-huh.
2: May mga nag-react no, sa social media.
0: Actually, ang yasining, ano ni, tawag daw van, daw ato na to yung right after paglinog mo. Dasig yes, to ya ang pagkagtosang bulig ni sang OVP, Office of the Vice President, the Kiki Five Shine?
2: Yes, oo. Oh. Ginaya malikawan nga may ara, ginaya may magkomentar nga sa edukasyon na iya sang bulig sang Duterte, sa mga Duterte, nga ari di sila sa Mindanao, mga umusin mga komento. Anyway, si Rods, subong na hapon, naglabot sa malapit 4,000 na ang mga aftershocks na nabagod sa
0: Mindanao. Goodness.
2: Subong nagapadayo ng rescue operations.
0: Which is, kakipab siya, yung delikado sa mga rescuers na ton, kay siguro pila na, that, sang-san, ito gani, naglinog?
2: June 8.
0: Ano subong 12, that would be 4 days. So matawag nga ton search and retrieval operations na kay kalamanan dira. Ati dugay na eh, kapinbig ko na trap ka to, posibilidad o layo ng chance nga makasurvive ka kay Five Shine.
2: Sabi mo si Rod, kabudlay-budlay pa to subong kay ti may mga lugar nga naapektuhan sang mabaskog nga pagbuo sang ulan. So, mga rescuers dito na budlayan. And may mga pagtayog sa gihapon. So, delikado.
0: Delikado pagpaglayan. Let's say, for example, kita ma-rescue kay Five Shine. May building na nag-collapse. Although, ngayon pa siya nag-usmod, pero tungod kisigi pa yung aftershocks, daw malangalang i-assess mo na mayad. Basi, bala kung pagsulod nyo to, imbis nga mga rescue ka mo to, ka mo pa itong matrap naman kag madagdagan sang pipila ka mga debris.
2: Isa na si Rod sa mga kabudlayan yung ginaatubang subong sa nga ito ng mga rescuers but ginatingwaan sa gihapon because may mga lugar pagidya si Rod na wala pagidya malabot sa nga ito ng mga rescuers.
0: Ay, oh, kaluoy.
2: As of this afternoon, no, nagpagwa sila sang dato sa Office of the Civil Defense na may kinapangita mga 38 ka mga persona nga gindeklarar missing pero giklaro nila na may mga lugar pagidya nga wala pagidya malabot sa mga rescuers nga naapektuhan sang linog si Rod.
0: So, ari naman no, may na-record naman diyo bago lang gid no June 12, 2026 at around alas 4:39 sang gabi magnitude 2.8. Ang kadalumon is 30.030 kilometer dito sa may Balot Island, Municipality of Sarangadi, Davao Occidental. Grabe, kagibib siya. Padayon, 2.8 is dako na ng isdog, kagibib siya. Especially, ang mga plates nga daw nagatabi-tabi na lang, blau, nagatabi-tabi, nagatibi-tibi rather, and then mauyog na naman, bisang gamay lang, mausdang na naman na.
2: Amo na gani ang siling bala nila si Rods, mas delikado ang aftershocks sang sa main tremor or sa linog gidla nga nagluntad sa muna nga oras. Ang mga aftershocks are very dangerous.
0: Yes.
2: Kay ang mga nagahilay to mas marusdak pagid.
0: Correct.
2: Bangod sa mga aftershocks. And base sa record sang FIBA, nagabuot sa tubdob 6.4 magnitude ang na-experience ng mga aftershocks dito sa Mindanao. Kasunod sa 7.8 magnitude quake na nagluntad sa Lunes, June 8, si Rod. Report, Vicans San Jose, Ernie, si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
0: Maraming salamat kay K5 Shine Lacson sa totoo ng pertiklikado na and it would be isa ka trabaho sa mga rescuers naton nga itaya man nila ngilas nga kaugalingon ta. Kaya di ba yung mapaktan mo kung nag-rescue ka to karon, nag-asuhot ka to sa dalong building, gulpiada lang mag-aftershock sa naman. Ti tayugo naman to, imbis nga to may nagabangil tong isak bato, madagdag na naman, usmod ang building, dala kaya sa mag-kalamatay. So which is very dangerous sa ito sa mga rescuer, that's why hands off. Commendable ang ginaubra sa mga rescuers na ton. Hindi niya basta-basta kagkabugat sa mga bato, especially sa mga buildings na kabugat na at ikon matabunan kada kaduta kaya tiga inula na naman ti after nga maglinog ulanan ti tanan na nga mga duta manaog naman sa dalom landslide na naman ti kung landslide na naman matabunan na naman to sa pagkadelikado. That's why kinanglan gina siguro sa national government nga tutukan no ang ginagyan sang linog. Kay nabatian nyo naman ang report ni Kiki Five Shine, madamo pagin sa mga lugar, ang way pa yung makagtuan kay nga aman, guba ang mga main highways. Ang mga alagyan, taytay, nagkausmod, hindi nga namagi. Alang nga ng balsahon mo na. Especially kung may mga heavy equipments ka, nga dalon sa inyo sininga pagpangitaan sa mga nagkalamising, medyo mabudlay para sa ato si kama otoridad ka mga rescuers na ton. So saludo sa mga rescuers na to. And in fact, ang provincial government sa Negros Occidental and the Negros Island Region ang nagpadala na sa ila sining team dito mismo sa may Jansan kag sa Sarangani mga kakipay. So kwan sa aton ka mga suki da no? Kabay pa nga mangin mahinalungon kita nga makabalik kamo di sa may Negros Occidental nga safe and sound. Sa mga pamilya sa mga rescuers, no, hindi lang kamo magkabalaka kay naga extra careful sila. Tibudlay pa limitado pang oras kay siyempre aga pa kamo mapangitaay at around 5 PM pull out na kamo kay kadelikado. Delikado magabihan kamo to kay basi matrap ang aton sa mga rescuers sa alas 5 o alas 4:52 na. Ibalik na to kinabla ang Criminal Investigation and Detection Group nagpadala na sa mga summons sa mga coaches kag players sang Ateneo Blue Eagles mga Kaki 5. Di kabalaw naman ta na pagwa naman gani sang ILBO o kon lookout bulletin ining ang aton nga Department of Foreign Affairs especially sa kay kabalaw ka si ang ilasing coach sang Ateneo si ano mo isa ka US citizen nga si Baldwin no siya ning ilasing coach. And ang ilasing nga mga ano ni mga grupo assistant coaches nila Sanday Sandy Arispa Sandy Arispa Kochaga. Oh, ang ilasing nga upward man si Alton Lister US citizen man si ano ni si Jen Afable. Oh, si uy player galing nga sa una nga si RJ Hazul assistant coach coachman sang Ateneo si Sanday Ford Araw. Louis Alas, oi si Coach Louis Alas ni, coach ni, may mga kwansa nga mga kaupdanan man Alas Brothers. Nico Salva, former player man PBA, si Rinaldo Jacinto Jr. Din, oi parinti ni VP Eljan Castanyo, dala man to gali sa Sumon, bro. Kay ti department siya sang roster mo sang ano sang coaching staff sang Ateneo si Din Castanyo. Kag si Sandro Zoriano, Christopher Jan Ipok Kimpo kag si Debbie Tan. Ti posible sila ning grupo nga ginpatawag kun gin sumo naman sang Criminal Investigation and Detection Group ang naman sa kamatayon sining duha ka mga players. Wait na panahon, mabuhi ko na commercial pagbalik ko tutukan ta ning mga pipila ka mga balitang lokal. Pagkatapos sining pipila ka mga importante nga mga pahanumdum.
3: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500
4: istoryahan ta ang antioxidants paano ini nang detoxifier at the same time cleanser. Anong kinalain si ni Dr. Ramil?
5: Actually may cleansing pa Sir GP. Apa ang bago ko na sabton Sir GP remind us lanay nga syempre inom ka mo DTX 500 may TC kada adlaw agod protektado ka mo batok sa mga balatian labi na gid sa cancers. Now sa imo pamangkot DTX 500 bala ang isa ka super antioxidant kag blood cleanser kag isa man ka detoxifier. Agod mahangpan ta Sir GP sang bugos. Classify ko anay kon ano ang kinalain sang detox sa gitawag cleansing. In relation to diet, maghambal ka cleansing, ini ang mga naga-focus sa digestive health. Samtang ang detox naman ang isa ka systemic approach sa removal o pagpagwa o pag-neutralize sa mga toxins o higko o free radical sa lawas. Dere daogid ang DTX 500 nga isa ka super antioxidant ang may madamo nga health benefits kag duha sa dere amo nga bilang isa ka detoxifier at the same time isa ka cleanser.
4: At least klaro. Inibangod, Dok, ang mga antioxidant halin sa DTX 500 kag MITC are substances nga nag-neutralize ang highly reactive molecules known as free radicals. Nga mo man ang nagaguba sa mga selula and of course, tissues and organs.
5: Husto, Sir GP. By neutralizing free radicals, tigayon nga mamintin sa lawas ang internal cleansing mechanism sini. Kag hindi lang amo sina. Ang potent ka combination sa DTX 500 kag MITC mismo ang nagabuli tubig sa cleansing sang digestive tract kag mismo sa aton nga dugo. Suno sa research nga ginhimo sang St. Edward's University Department of Chemistry and Biochemistry, taking large amount of antioxidants could slow down the effects of aging. Kita mo. So no, pa sa madamo nga mga research, ang highest levels ng antioxidant sa lawas ang nagaprevent sa madamo nga gitawag chronic illnesses. Including na da, Sir GP, ang heart diseases, ang autoimmune diseases, cancers. Dira pa lang, Sir GP, ganan siya ka na sa imo nga 14 pesos.
4: Of course.
5: Nga kapsula nga, health investment.
3: TGX 500.
6: Dennis Antonio, taga-kabakunga.
7: Imo nga blood sugar test.
6: Ilatong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi. Dua sa agad.
7: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
3: DTX 500.
4: Okay, DTX 500 is the super antioxidant. Given, matik na. Now, ano ang mabulig ni May Tisaya, Doc, sa detoxification kay ginaparis na ni sila nga duha?
5: Ginaparis na ton, ang ining gituwag May Tisaya, Sir GP. Kag kun ini ang tuma na kadamo, nag-cause na nasang oxidative stress. Und kung damo na ang free radical sa selula, so masilingga ni oxidative stress, mamat-amat na napatay ang imo selula. So, God provide us with innate antioxidant. Ang nami lang, ang Ginoo naghimo man nga within sa selula para ma-neutralize ya ni ang free radicals, may init antioxidant sa ara si glutathione. Damo na sila no nga ara da. That is glutathione. So ina nga ginahimo sa liver halin sa amino acid nga cysteine, glutamate kag glycine. Pero ini ang nagakaubos.
4: Amo na.
5: Ang vitamin C, labi na ang alkaline nga vitamin C, which is our mighty C, ang nagareprocess. Mga recycler res lamo. Same as alpha lipoic, mga recycler, ginabalik lang, ginarecycle. Katong kuandaan, pwede niya ibalik. So, by converting glutathione back to its active form. So, that's why nga, kinahanglan mo iparis ang alkaline nga vitamin C ining mighty C sa DTX 500. Nakuha mo ang punto, Sir JP, kung
4: yes,
5: ginaparis ta ang DTX 500 kag mighty C. Simple lang. Ang DTX 500 ang naghahatag sang bastante nga kadamuon sang antioxidant sa lawas plus sang mighty C. Kaya ang ruling, abi, dapat damo ang antioxidants versus sa imo nga free radicals. Kaya kung damo ang free radicals, due to ang antioxidants, here comes ang gitawag oxidative stress. Mamat-amat na patay ang imo selula. So that's why amat-amat ka man nga matigulang kag magbalatian. So by itself, ang mighty C kag DTX 500 isa man ka antioxidant plus gina-recycle pa ini sang imo nga glutathione sa lawas, mangin bastante ang antioxidant ang aton lawas.
3: DTX 500.
8: Gina kano ang ginabatya ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa katlo pila ka magino
8: sa
7: DTX 500.
8: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
7: Subong kamusta?
8: Oy na halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay nigo ginabatya.
3: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Matakas mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Matakas mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C Available nationwide.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako nga allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muter na Max Epektibo.
4: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
5: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May bakal kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang kagabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
19: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: ang siyang sangkropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod, 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
3: Number 1.5 K5 News.
4: Welcome back, mga K5, sa palatuntunan nga El Castigador, alas 5:09 na sa hapon. Thanks God, it's Friday, ha? Uy, Biyernes, gali, lipat ko Friday, gali. Sa atos nga masuki, i-check na ang mga pipila ka mga balita lokal, especially sa mga balita ang ginama naman sa atos nga mga hangkilan ng mga field reporters. Uy, may hapon na kay Boards Zamzon, watching from Granada. Wow, tagay sa tagli ka barangay, Boards. May hapon na si mga Boards Zamzon, Junaline Rundez Galila, sa kay Andy Lusarga, nagapamati man, si Mary Joy, si Manning, Christina Abevasie, Merlita Malvas, R.H. Tata, hiluway kita sa korupsyon, Tani. Tani lang niya, papang Tata, no? Si nagapamati man, si Bings Delphine, Jun Ramos, Lydia William, Numat Rolizel, kag si Raj, bau Raj ba? Para kami ya, Raj Gaston. Idol, nagapamati kami diri mismo sa may uy, sa may Minuyan sa Army. Sarge, sa may hapon na si mo mga tropa sa yung Philippine Army diri mismo sa may Minuyan sa may Morsya. Nagapamati is lagli subong tudo ang signal diri sa Morsya. Uy, may nagakuan mo di si Raj, obos lang akon kap. Ay, sige, sige. Ay, dira sa may kwan ha, sa may Smile Village, sa may Morsya, sa kay Chai Alit, nagapamati man, ubos na ko niya DTX Coffee Mix, no? Duduwa, kas ba duway ko kabalik, diba? Tungod sa kasakuon ba? Sige lang, mabalik ko da. Dason na makagtuto sa may Alegria na naman ko makagto. Madala, nagid ko yung radyo, ah. Kay parang hindi ko masuktanda. Luisa Gonzalez Magbanwa, mayang hapon si Rods, from Hunasan, Ilog. Uy, sa Hunasan, Ilog, malagaw ko na gro, ma'am Luisa, ay, no? Jason Ortillo, sa kay, sino ba gini? Mary Joy. Sige, check ko na bi, mga Kaki 5. Sino naka-standby? Si Kaki 5 Wilson. I-check ko ang balita ni Kaki 5 Wilson. Gaya ka naman sa palibot diri sa may siyudad sa Bacolod. No? Kaya ang barangay Mandalagan, ang punong barangay Paul Anieve, ging saysay. Kun nga, anong gayan ang paghukas. Oh? Sinisang bomba sa may Procarvic apisar sa reklamo sa isa ka pribado nga kumpanya. Api ipadiscuss sa kay Kapit. Kaya kisa lahat nila interpretasyon. Amo ni ambal kay Way Guru ma ano ni Way Guru manam nam mayad ang letter. Check ta ka K5 Wilson, please standby.
3: K5 News FM live report.
4: Ka K5 Wilson, ibalita mo.
5: Okay, Pebros, sa storya naton, kagina na si Barangay Mandalagan, punong barangay Paul Anieve, kagin check naton, kay te, natingala kita kay Pebros, no, una-una pala sa storya, natingala kita nga nagabot sa punto nga sa DALG na pagwa sa nga letter para sa iya. Ipanaw naton kung anong rason, Black kay Pebros, ha, nga daw ka-aggressive gita for the DALG nga mag-explain si Kapitan sa nga wala pag-ukas sa isang bomba, no, sa Puro Carvic. So, ginpahayag niya punong barangay Anieve, K5 Rolls nga June 4, nagpadulong ang pila ka mga individual kay K5 Rolls, hindi pa ini si Suntal, Suntal Financial Investment Incorporation ni sa K5 Rolls, hindi pa ni siya ang una nga naglakad kay K5 Rolls, bali mga individual lang nga ginaligar na kabakal sa inang duta dira sa may puro carve kay K5 Rolls. Karon, wala siguro si Kapitan kay Febron sa Malawa isa kung nung makaresponde dahil tungod kay kulang ang papeles.
4: Uh-huh.
5: Isa, that's one kay Febron, kulang ang papeles. Kag may ipakita, may titulo kay Febron. O galing lang ang titulo kay Febron, hindi man di asesor si Kapitan nga makabas na nakasulod gin inang bumba kay Febron sa property sa title yung ipakita sini sa mga individual.
4: Okay.
5: Rason ko nga, nag-ayo si Kapitan nga mapakandak sa survey liwat kag nag-agree naman ini mga individual in at the same time ang Suntal mm-hmm. na magkandak sa ila sini nga another na mag-surveying naman liwat sa duta kay Febron.
4: Uh-huh.
5: That's the reason why nga medyo natugayan ini siya kung nakibot na lang sa Kapitan nga may order na halin sa

0: kita. Kasi may arad na sila naging kulit-kulit, na daw mga isang uro karuder, after sa bumba. Kaya mo tutanin, di ba to nila, kung di, hindi to na yun. Kaya dahil hindi mo lang maigong bumba, kaya nagpa-survey pa silang, di ba? So the... Kaya mo to nga na-delay. Nagpa-survey pa silang liwat. Okay. Galing kaya ang problema, to kay Wise lagi pasulod sa pamalayda. Siling ko makuan-kuanay, i-inform ko na yung council, kag ang city, sa city legal, kaya turning, kung anong mayo ang nga himuon. Kaya mo to nga kung maano nila, ma-establish gid nila, na dira-gidigo, gida bumba, sa ilang mapa, ning arato mo, nakita to sa ilang mapa, nga puno dira ang bumba. Di, ang hambal naman sa ako niya, turning, sabi nga, hindi ka sa ilang ano blan, land title, kabalo ka pong basa sa land title, kung namo giradayhan. Eh, siling ko, hindi man ko kabalo, magbasa, kasi nga, kagdaso nag-propose ng nang tagapiyak ang mga tao nga mapasurvey man sila ko, no? Sa nila. Eh, amo to nga daw na atrasar, hindi padalaan ko sulat sa, ano, sa city legal. Asa hindi, sa ano, sa DIRG, amo to nga nagbalos ko sa sulat.
1: Kasan o sila una nag-approach sa imo kap? Madumdumano pa? Madumdumano pa ko?
0: Kaya ang nag-approach to siyang una sa ako, hindi pa tuya suntal. Mga pumuluyo lang tuya gisumon, pati gani. Ang binalid siya, lang ang nagbakalda sa luta.
1: So si suntal?
0: Pero ang titulo, ara pa sa suntal. Ang suntal, yung titulo, ya, ara pa sa ilaya. Sa John 4, bali individual pa lang tuya ang nag-request na ipakakasang bumba.
1: Hindi.
0: Ang gina-alid ko lang na parehas na ikaw nagbakal sa luta mula pa sa transfer sa imo. Di, ikaw yung makahalin sa tao. Di, ang tao hindi magsugot. Gusto ang balsang tao. Alam niya ang pa-istorya sa haon. Kaya sa una, suntal, nag-istorya sila. Mundo ka complicated na sitwasyon.
1: So, kap may... Na,
0: ang ano?
1: Identify ka na kap nga lugar na pwede sa Iluan Bumba nga daan for para panigana?
0: Ning pangit na papangita ko dahil sila sa puro ko din. At sila yan mismo na papangita ko kaya hindi man ko yan magsiling ako mag-desisyon para sa ila. Kung may makita sila, ang bal ko, kung may makita ka mo na, ang balon nyo ko kayo pa tasukan, tas barangay.
1: Very good, good kap. Sige, sige kap. Amo malanamon kap ah. Yung hindi mo padumduman kung sa nung una ging approach ang suntal kap sa imo?
0: Amo tong June 4, dayang dalaan mo ka na meron yung nag-approach daya sa ako niya. Well, siya. Ang mga tao, balay awis niya nagbakal. So, hindi na sila legit owner. Yaka, wala pa man sila ganit ka-politik.
1: Okay.
0: Bali, sumpal ka rin niya ang tagiyay, di ba? Ang pisumpal, ang transfer sa ila mo. Kaya sila panatransfer ang duta sa imo, kaya wala ka pa ka-politik. Karoon ako yan mapahalin sa mga tao nga nag-start lang, nag-squat na sa imo. Kundi ito kay legitimate niya sa akon.
1: Yes, kap. Takto-get.
2: Oh, tiyan mo na, at least hindi hata kagipay Bulson, ang tag-iya galing sinang lute, nga dalada ang sakop dira ang bomba, which is sa suntal. So may nagbakal sa suntal sinang lute, kag nasaklam sa duta dira nga balaklon niya, ti nagpasumon to siya, to ti ginambal sa barangay, nga hindi kaya legitimate owner, kay manubakal ka pa lang mo. So ang supposedly, ang ma-reklamos na da, ako na magpadala diri sa akon sang kwan, which is the suntal, which is the legitimate owner. So ang nagwa, ang mabakal, and din ang nagbakal. So nagbakal na, ang tagiya na tong suntal, amo na nang nagpadala sa that was June 4, kagipay Bulson.
3: Yes, sakto na. Kaya boss, kaga actually, amo na, no, klaro man nga, may mga pending pa man ng mga payments, gani ini nag-claim sinisanduta, kaya boss ng mga individual, under naman niya sa suntal, so may mga burubalay dan pada ko sila antes ini makuha.
2: Si siguro ang suntal to gindali-dali to sa nagirikta to sa DILG o. Kay atat na to'y baligya ang lute mo. Ti ang DILG without any ano man padala man to ya notice to explain or ano to tawag ko notice to explain di ba? Oo, ingay padalas kay kapitan nga kap. Kadugay aw ibaligya na isang suntal o. Te ang balikap. Yati gina-process pa to kay medyo do may komplikado galing na data. So ano pa nang surveyon pa kundi gid ang exact nga kihad sang duta da. Oh? Ayo. Nga kadasig sang ano no, nga kadasig. Ayo.
3: Grabe kadasig kay sa tanan kay February 4. June

0: Or pa lang first nga nagpalapit kay Fabros, ano pa lang subong.
1: June
0: June 12
1: 12.
0: Pa lang.
1: Tinaglupok to, that was last 2 days ago, June 10. If I'm not mistaken, 'di ba? June 10 to.
0: Kailan pa lang kadlaw kay Fabros, mga ano pa lang 8 days pa lang from the first approach. Dasig-dasig sa ila mag ano, dasig sa ila mag kuan sa DLG. But anyway, kay Fabros, no, kag inagipadulungan taman ini opisina sa Suntal, kag natultulan ta naman kay Fabros, ari diri sila sa bahin sa bata ning flyover bala, galing la kay TY opisina kag ila no kay Independence Day kag holiday. So
1: pero kung nantawon mo, nag-move mo ng barangay mo, di ba? That's why nag-seek ma sila assistance coming from the city legal office kay suno kay kapitan, di ba sa iya? Sagad maglantaw sang titulo da.
0: Titulo.
1: Oo, ti nangayo man siya. It just happened lang basi kon wala iya ga monitor yang DLG nga may ginhimo naman galing barangay da. Kag ang ila na lang tuya nga ti may nagpadala ta sila sang letter, possibly nagcomplain sa DLG nga do kadugay sang paghandle sina nga isyo sang barangay. That's why nagpagwas lagro inti ida sa kay barangay kapitan.
0: Oo. Yung doon ka pa rin yun, nabla kay Fabros, ang pagwa ka lang statement, huwag ka pa nag-investigate, anay. Doon muna natabo kay Fabros, yung panaugan, NTA, nga wala pa man ma-investigate kung nag-ihog, yung manang barangay, o wala kay Fabros. Kasi imagine na, si kapitan na mismo nagkambang, nga nagpalapit sa city legal eh. So we don't know nga mahamba, sila nga wala sang immediate action sa ano sa inang request sina sang Suntal. But kwaon ta naman kay Fabros ang bahay, sinisa Suntal sa Lunes kay Fabros, once malapot natin sila kay kagina ko naka ma-open tani nakakuha kita to sa statement. Pero ano pa siguro mato sila nga mga istorya kita dito sa opisina nila sa Lunes kay Fabrols once magbukas ng ila sining opisina kay Fabrols.
1: Sige, salamat kay Kagi Fabrolsona.
0: Salamat kay Fabrols, so mula nato nga balita anay nga madulong nato no sa El Castigador kag Happy Friday kay Fabrols. Ila balita nga nadulong sa inyo sa Kalwa sa Mighty C dito ni Bayo kag dito extra no po nato sa patro si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawa sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM live report.
1: In a way, ti kabay pa ang kuan ginadi. Kay siyempre, ang bomba ara iya sa pribado nga duta. Ahay ti may mabakal gali nga medyo kuan na. Ay kasadya sa panggobyerno sa Pilipinas, no? But anyway, si Kapitan ti willing naman yang magpangita da kon magbulig sa mga residente. Amo na lang niyo, tandaan ta, basta hindi aton, di aton, no? Way ta da mahimo kay di aton. Alas 5:22 na sang hapon, masulusad yan eh. Pero kabay pa iyo tati tani si Bano. Damo-damo gi akagina, abi ko gani, why gi sime nagapamati gi sa aton nga taga DILG. Kay kung may nagapamati ito na kagtuan na ito nila mga pipila ka mga parking daw nga nagasabad sa dalan tapos tawangan sa lapit sa elementary sang Luiso, barangay Takuling. O tani no, na kuan man no, na padalaan man notice no. Kag na proseso man bimayad para sa clearing operation. Ay, oo. Alas 5:23 sa hapon, mainom na lang ko anay, DTX Coffee Mix. Kamalo ko mga kaki 5, sa sininga tiyempo, nagatulotaliti, nag-uloambon, o kon nag-ulan, ti ang body temperature nato nag-adjust time to time sa aton singa climate o kung klima naton. Kung mainit, nag-adjust man naton lawas, kung gaulan, kagtugnaw, ga-adjust man. Pero kon mahina ang atong singa immune system sa kulokambyo sang panahon, nagahilanat, nagatrangkaso ta. Kay hina ang atong singa soldados lawas na mo. May mga kagaw, may mga bakterya kita nga gina-inhale, ginakaon, gaupod sa pagkaon naton. Gaka-overpower ang atong immune system sa mga bad bakterya. That's why ginatrangkaso kita. Pero kung kompleto ka sa suplemento, just like sa Mighty C, the alkaline base vitamin C, kay baskog, ginapabaskog gini. No, ang armada tas lawas ta. Ginapapagsik niya, no? Ginapapag-on yang wall sang aton sing lawas. Oh, no? Batok naman sa mga bad bacteria. No, dugangan ta pagid para makbakod pagid sang D3 bio with virgin coconut oil. Kay may aran siya aluwas ng armada tang built-in armada, ginadugangan niya pagid puwersa. Kay nga man may elite ni siya nga puwersa, may elite siya nga force para sa pagpamatay sa mga bad bacteria. Kaya nga man, may antibacterial siya mo. No? Kung baga may mga agent sa, may mga assassin sa nga mga dala. Siya itong nagpamatay sa mga free radicals, lawas ta. Oh, kag may antiviral, antifungal. Tiyan mo ni mga, kung sa army pa, may navy, may marines, kag may SAF kung sa army pa, kung sa police pa, special action force, mga elite na nga mga parsa nga sarang makapatay sa mga nagasulod sa lawas naton. Ti right after sina, problema kung sa lawas na bloated tiyanta, no? Sa puno kahangin, puno katubig, kay nga man, takabalo magpagwas na. So, may isa ko ka suplemento nga isugid sa inyo, nga epektibo, nga nagapa detoxify, amoy ni yung DTX 500. DTX 500, the word itself, DTX, DTX, from detox. Meaning, ginalimpyuhan niya na, ginapagwa niya mga free radicals sa atong singalawas. Aha, alas 5:25 kadasig ba? Ay, oo, tapos ng programa ta. Bitin, GIF magkaki-5 ba? Happy, happy Independence Day. Mabuhay ang kalayaan. Oh, grabe. Why na ito panahon? Dambal ni Rimmel niya. Why na? Why? Salamat gid mga kakipibs sa atong sigamasuking nagupot sa tagupag pangalagad sa Lunes na naman. Ang bago naton nga ano ni, nga mga pipila ka mga segment, ipahibalo ko lang na sa inyo. Ano? Sa ngala naman sa bugos.
2: K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. D3 yung may VCO, yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
4: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mighty C. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabaka mga butika.
7: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan tabuyan. Kasi ang mga kapatay ng isang glitter na galabwa kung saan nawan, kagang sakit ako nga si Il. Try ko inom isang glitter na napasalamat di ko kay na dulatan na kada ko gitang magulid sa aking halawasan.
2: Nuternamax, Nuternamax Capsule and Nuternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Probiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Probiotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Probiotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tunay. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
18: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
19: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental, nagkapalag na ang D3 Bio Evening Newscast sininga Biyernes, Hunyo 12, tuwing 2026. Makita ka mabati ang kita live sa mga official Facebook pages K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabati ang magkita sa 101.5 MHz sa insing ang mga radyo. Sa mga headlines sa Dulong Manskalaman, sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal. Babayi kag gidlampusan baseball bat sang iya sining live-in partner sa Sagay, amay nga nagtambag ginlampusan man. Samtang sa balitang national, Vice President Sara Duterte nagpalayag gawala siya sang intensyon nga gawon ang posisyon ni Presidente Bongbong Marcos. Kag sa balitang international, prinsesa sang Thailand nagtaliwan sa edad nga 47. Kag sa balitang sports, sa Juan Munares kabahin na sang PLDT High Speed Hitters. Kag sa balitang entertainment, Ariana Grande nagapasalamat sa tanan nga nagtambong siya sininga concert. Kag sa aton singa ulat panahon.
18: Ulat panahon.
19: Alas 5:37 kag sa detalye na sa aton singa ulat panahon. Wala sang bagyo o kun low pressure area nga ginamonitor sa teritoryo sang Pilipinas. Base di sa report sa pag-asa sining hapon sang Biyernes, apang may mga pag-ulan sa siyudad sang Kawayan, Kabankalan kag Sipalay kag mga banwa sang Kadudi, Hidubaan, Ilog kag iban pa nga mga lugar. Tuga ini sang localized thunderstorms. Ginapadaman man ang mga residente sa posibilidad sang pagbaha kag landslide samtang magatuno daman ang adlaw alas 6:10 sa sini nga gabi.
18: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
19: Alas 5:38 kag sa detalye na sa ating nga balitang lokal. Pilason nga gindala sa ospital ang isa ka babae kag isa ka amay nga 35 anyos matapos ginlampusan sang baseball bat sa siyudad sang Sagay. Ang suspitsado among live-in partner sang babae sa sulod na sang 7 katuig. Sa interview sang K5 News FM Sagay kay alias Kara, himata sang biktima hinali nga nakabati sila sang pagsinggitan kag nagapangayo sang bulig ang babae nga biktima sa atong taliktan nga Hunyo 9, tuig 2026. Gilayon nga nagkagto ang amay sang babae upod si Kara kag dito nakita nga dugoon na babae samtang ginlampusan sang baseball bat sang iya sining live-in partner. gintingwaan sa kamay nga magtambag apang pati ini ang ginlampusan man sa ulo. Sa bulig sang pamilya kag mga residente na hingagaw dalang mag-amay sa ospital kag padayon pa nga nagapaayo ang mga ini. Nadakpa naman ang suspect kag yara na ini sa kustodiya sang kapulisan kag sa kaso nga paglapas sang Republic Act number 9262 o kon ang Anti-Violence Against Women and Their Children's Act of 2004. Base naman sa initial nga imbestigasyon, nagbaisay ang duha antes nagluntad ang krimen. Naibaluan man nga may duha katuig nga anak ang mag live-in partner. Sa dugang pangamabalitang lokal, nagapadayon ng selebrasyon sa ika-128 nga Independence Day sa Bacolod City Government Center grounds sa kaginasang aga, Biyernes sa Hunyo 2026. Ginpangunahan naman ni Mayor Greg Sataya, kaupo ng iban pang mga opisyalis sang syudad. Naghatag naman sang mensahe ang pila ka mga opisyal subong man ang guest of honor kag speaker nga si Brianna Nicola ang ginpangunahan ini ni Negros o Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang selebrasyon sa ika-128 katuig ng Independence Day sa Provincial Capitol Park subong okon kaginas ang agat Hunyo 12 tuig 2026. Sa piyag kamahin, yara naman sa 2,197 ka mga police personnel ang ginpang deploy sa Police Regional Office Negros Island Region o Conpro NIR para naman sa siguridad sa pagsaulog sa ika-128 anibersaryo sang adlaw sang kailwayan sa Pilipinas. Nagbantay ang mga ini sa mga lugar kundi in ginapatigayon ang flag raising ceremonies, wreath laying activities kag mga civic o cultural programs. Nagpatukod man sang Police Assistance Desk kag nagpatigayon sa mga checkpoint. Ginapangabay man sa mga kapulsan ng kooperasyon sang publiko agud nga masiguro kag matawhay ang pagsaulog sang anibersaryo sang Philippine Independence Day. Samtang Kapitulyo Provincial, mangita paagi agud mabuligan ang mga piktado sang pagdumili sang blue crab sa US. May kampiyon nga balita si Kakifad Michelle Patino.
20: Nagatinguha sa karon ang provincial government sang Negros Occidental agud nga mabuligan ang mga pumuluyo nga mawad-an sang palangabuhian may angot sa issue sang blue crabs. Ini matapos nga nagdangop ang mga ini sa Kapitolyo kasunod sang indi na pagbakal sang Estados Unidos sa mga nasambit nga produkto gikan sa Pilipinas. Nalakip naman sa mga apektuhan sang nasambit nga regulasyon amo ang mga crab pickers o kun ining mga manugsiksik sang kasag. Ginpahayag naman sang gobernador nga natapos na ang una nga pagpakigsapol sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kun BFAR sang Damlaglang kag sila ang liwat nga magapatawag sang meeting kaupod na ang mga stakeholders. Karon sini, magadiho naman sang rekomendasyon ang probinsya, partikular kung paano maibalik ang kumpiyansa sang US market sa Philippine blue crabs. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sa Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
19: Kag sa katapusan nga balitang lokal, programa ginpatigayon sa Bacolod sa pagsagulog naman sang ika-128 nga anibersaryo sang Philippine Independence Day. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
21: Kadungan sa pagsaulog sa ika-128 katuig sa Philippine Independence, napuno sa mga individual ang Bacolod City New Government Center grounds para sa isa ka seremonya kaginas ang aga. Gintambungan ini sa city officials kapag panguna ni Mayor Greg Sataya, veterans, uniform personnels, punong barangays kaya nagkalain-lain na sektor sa syudad. Guest speaker naman sa nasambit ng aktibidad si Brianna Nicola ang isa ka Bacolod ng youth athlete kung sarin ang inehemplo sa mga kabataan sa patagsang sports. Nasaksihan man ang nanari-sari nga cultural performances. Nagtakop ang programa sa BCGC paagi sa paghalad sang bulak ni Mayor Greg Sataya sa hayahay sang pungsod Pilipinas. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini nga balita ganadulo sa inyo sa Kalwan sa Mighty Sea, D3 Bio kag DTX 500. Upod sa patrol si K5 Vincent Curralde, ini naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: Balitang National. Balitang National. Ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
19: Alas 5:44 kag sa detalye na sa mga balitang national. Ginklaro ni Vice President Sara Duterte nga wala siya sang intensyon nga igabagsak ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kagula man siya sang plano nga agawon ang posisyon sang pangulo. Suno naman kay Vice President Sara, nagsumpa siya nga iga-preserve kag igapadipinsahan ang konstitusyon sang Pilipinas. Apang ginklaro man sang Vice Presidente nga naging critical siya sa administrasyon na bangudluyag niya nga igapakita sa publiko kung ano kawala huya ang pangulo. Sa karon, wala pa sang komento malakanyang sa statement naman sang BC Presidente sang Pungsod, Pilipinas. Sa Piag Kabahin, nagsaka naman sa 55 ang katamuon sa mga individual na nagkalamatay bangod naman sa babaskog nga linog sa Mindanao. Nagluntad ang trahedya alas 7.37 sang aga sa atong talikdan nga Lunes, Hunyo 8. Base naman sa update sang Office of the Civil Defense, sininga Biyernes, Hunyo 12, nagsaka na sa 1,120 ang katamuon sa mga individual nga nasamaran bangod naman sa kalamidad kag may 31 pa nga mga persona nga gindeklara naman nga missing. Bangod sang trahedya, ginpaidalom na sa state of calamity ang mga masunod nga mga lugar: Davao Occidental province-wide, Malapatan Sarangani, Glan Sarangani, kag General Santos City, Dadyangas South, Cotabato. Sa dugang pang mga balitang nasyonal, nagapadayon pa ang mga pagtayog sa Mindanao kasunod sa 7.8 magnitude nga linog sa Maasin Sarangani. Base sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOX, alas 9 sang aga sininga Biyernes, nagsaka na sa 3,860 ang mga kadamuon sa mga aftershocks o kon mahina nga mga pagtayog kasunod naman sa mabaskog nga linog. Sa diin, 64 diri ang nabatsyagan sa mga residente. May kabaskogon nga 1.2 tub-tub 6.4 magnitude ang nasambit nga mga aftershocks. Kag sa katapusan nga balitang nasyonal, ginkilala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang liderato naman ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian sa ika-128 anyos na nga pagsaulog sang independence sa Pilipinas. Personal nga nagtambong si Gatchalian sa isa ka-event sa Carino Grandstand. Sa diin, ginpatigayon ng mga aktibidades ang naman sa Independence Day celebration. Sa nasambit nga event, nabatian sa speech sang pag-abi-abi kag pagkilala sang Pangulo kay Gatchalian bilang Senate President Pro Tempore.
22: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
19: Alas 5:47 kag sa detalye na sa mga balitang international. Nagtaliwan sa edad nga 47 anyos ang prinsesa sang Thailand nga si Bairatiaba Mahidol matapos ang 3 nga pagtiner sa ospital. Si Mahidol ang may abdominal infection. Igahaya ang bangkay ni Mahidol sa Bangkok Grand Palace. Kilala si Mahidol bilang prinsesa o kon Princess Ba nga nagaisahanon nga bata ni King Maha Vajiralongkorn.
22: Balita Sports. Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
19: Alas 5:47 kag ang balitang sports sa lumas kalawaan sa Klinika Deo Fresh. Juan Munares kabahina sang PLDT High Speed Heaters. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranwez.
0: Kabahin na sang PLDT High Speed Heaters ang volleyball player nga si Joan Munares sang University of the Philippines. Si Munares ang naghampang bilang outside hitter sang UP Fighting Maroons. Makaupod ni Munares sa team sang PLDT bilang outside spikers amo sanday Savvy Davison, Alia Malaluan, Kisha Bidonia, Sheila Quiseo kag Jovi Prado. Ini ang matapos nga wala papilian ng free agent nga si Munares sa draft kaupod ang ambiente sa East ka mga player. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
19: Alas 5:49 kag sa detalye na sa atong singa balitang entertainment. Nagapasalamat ang international artist nga si Ariana Grande sa tanan nga nagtambong sa iyang concert sa The Eternal Sunshine Tour. Nagsugod ini sang Hunyo 6 sa Oakland Arena, California kundiin gindayaw ini sa mga fans. Sa isa ka podcast ginpakigbahin ni Ariana nga ini ang iya ulihing nga major concert tour. Sunod nga magaperform si Ariana sa Siyembre 1 sa O2 Arena sa London. Magarelease naman sa panibago nga album si Ariana sa Hulyo 31 kag may titulo ini nga Petal. Grabe nga titulo ba, Petal? Amuning petal sang bulak. Oh, kanami si mo sing petal and of course si mo sing nectar ba. Oh. Oy, ming hapon dira, ming gabi kay Mami Lily Inting Balinas, kay Ma'am Bing sa Delphine, sa kay Susan Artriza. Kag kay of course Marian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, kag kay Mila Perez at yung man may look nagapamati man. Sa kay Yan Wong Lee, kay Ana Rose Villanueva, nagapamati man. John Rosa Villarejo, niya present kami di. Ay, thanks God, it's Friday, ya. Friday na Friday. Sa atong sing masuki, salamat sa bilog na si Manang kapag upod niyo sa amon, ha? And of course, ati, kabay pang padayon ka mga mag-suporta sa Gihapon sa K5 News FM. Mga ka-K5, amuyad to mga dalagko ng mga balita subong nga Biyernes Hunyo 12 tuig 2026. Bantay naman sa Domingo ng adlaw ang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast. Sa pangalan sang men and women sang K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sang amon si nga CEO nga si Doc Ramil Uya. Padayon lang sa pagbabati sa mga balita diri sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa amon si nga Facebook pages. Sa ngalan ni KK5 Jean Shatita nga naga patigayon sing ila sinisubong nga team building. Ako naman si KK5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Roja City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kapamilya. Sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayaw ng Diyos. Nga sa diin, padayon kita niya nga gintatipan, ginpagkamaayo, kag sa sining nga kagabihon, padayon kita nga mga pamati, mga padayon sa aton nga palatuntunan. Muna nga dayawon ta siya, pasalamatan, bangun sa tanan niya nga pagkamaayo, kag proteksyon sa bilong adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial, kag proteksyon. Hindi, gid kita magakalipat. Kaya mo lang ni ang tiun sa pang pagpasalamat, mga pagdayaw, nga ang Diyos malipay sa aton. Kag diri kita makitaan nga kita gid mga matuod-tuod na mga Kristohanon, bangun kay kita nagadayaw, nagpasalamat pirmi sa iya tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Kag ang Diyos, nabakabalo kita, nga pirmi nga nagapagkamaayo sa tanan, matarong man kag malaod. Ang bersikulo, mga pulong ni Kristo mismo ang nagpamatuod suno sa tanong basa sa Mateo 5:44 hasta sa 45. Antes kita magpadayon sa atong pagtuon subong, mga katuran, mga kabiyanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, narito kami, dumulog sa inyong mga lanuklukan sa pangitan ng inyong bugtong anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nagpapasalamat po kami sa inyong kagandahang loob. Maraming salamat po sa mga taon ninyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat sa inyong proteksyon at patnubay't gamay sa buong maghapon. At maraming salamat na yung himpilan na K5 News FM inyong ginagamit bilang kasangkapan upang maiwaragwag ang inyong mga katotohanan. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang isang mga siyuro kami loob at pamilya na patuloy nawa ang mga kinakailangan namin na physical, mental, spiritual, financial at proteksyon. At kayon din sa lahat ng mga kawani. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa sining kagabihon, mga katuran, padayon kita nga magtuon sa mga paanggid. Ang paanggid naman sang nahanungod sa napulo kaulay, 10 virgins. Kung inyo basahon o basahon ta ang Mateo Kapitulo 25 naman, hasta sa versikulo 1 hasta sa versikulo 13 gyapon, itong sa atong nangitunan sa nagligad, Mateo 22, mga versikulo 1 hasta sa 14. Pero diri, Mateo 25:1 hasta sa versikulo 13. Ang atong nabasa, diri amuni. Niyan ang gingharian sang Dios, ang gingharian sang langit, mapaangay sa napulo kadalaga nga nagdala sing ila mga suga kag nagkadto sa pagsugat sa rubyo. 5 sa ila mga buang-buang kang alima mga may nandamon. Kay sa nagdala sang mga ang mga buang-buang sang ila mga suga, wala sila sing magdala sing lana. Apang ang mga may nandamon nagdala sing lana sa ila mga tibod-tibod pati sang ila mga suga. Karon sang naglantang ang nubyo, tanan sila gintuyo kag nagtulog. Apang sa tunga sang kagabihon, may isa ka siningit. Yari karon ang nubyo, guwa ka mo sa pagsugat saya. Niyan, tanan, yang tong dalaga, nagbangon kag nag-aman sang ila mga suga. Kag ang mga buang-buang, nagsiling sa mga minandamon, hatagi kami sang inyo lana, kay nagakapalong ang amon mga suga. Apang ang mga minandamon, nagsabat, basi hindi ini mag-igo sa amon kag sa inyo, maayo pa magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal nga sa inyo kaugalingon. Kag sang nagpakadto sila sa pagbakal, nagabot ang nobyo kag ang mga handa nagsulod ukod sa iya sa sinalo-salo sang kasal kag gintakop ang ganghaan. Ugaling nagabot man ang iban nga mga dalaga nga nagsiling, Ginoo, Ginoo, buksi kami. Apang nagsabat siya, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo, wala ako makakilala sa inyo. Busa, bantay kamo, kay wala kamo makibalo sang adlaw o kun sang takna. Si Kristo o kun sa iyong itutunan, nagpungko sa bukid sang mga olibo. Ang adlaw, nagtunod sa likod sang mga bukid, kag ang kalangitan natabunan sang mga landong sang kagabihon. Sa buos nga pagtanaw, amo, ang isa kapuloyan nga ginapuyan nga nagsilaksing masanag nga daw para sa pila ka piyesta nga talanaon.
Ang kapawa nagailig gikan sa mga buho, kag ang isa ka nagahulat nga grupo nagahulat sa palibot nga nagapakita ang isa ka prosesyon sang kasal magagawa sa hindi madugay. Sa madamo nga bahin sa sidlangan, ang mga pistahan sa kasal ginahiwat sa gabi. Ang nubyo nagalagat agod sugaton ang iya nubya kag dalhon siya sa iya puluyan. Paagi sa sulok, ang grupo sang nubya naghalin sa balay sang iya amay pagkadto sa iya kagulingon. Sa diin may ginaaman nga sinalusalo para sa mga ginagda sa nga bisita. Sa eksena nga ginatulok ni Kristo, ang isa ka grupo naghulat sang pag-abot sang grupo sang nobya nga nagatuyo nga magbuylog sa posisyon. Nagapabilin malapit sa balay sang nobya ang napulo kadalagita nga nagsuksok sing puti. Ang kada isa nagdala sing suga nga may suga gagmay nga mga tibod-tibod para sa lana. Ang tanan nagakabalaka nga nagatanaw para sa itsura sang nobyo. Pero nadugayan. Nagaligad ang oras pagkatapos sang oras. Ang mga manugbantay ginakapoy kag nagakatulog. Sa tunga sa gabi, ang singgit nabatian. Yari karon ang nobyo nag-abot, magwa kamo sa pagsugata sa iya. Ang mga nagakatulog nga hinali, nga nagbugtaw, nagtindog. Nakita nila ang prosesyon nga nagapadayon, masanag sa mga sulo, kag malipayon sa musika. Nabatian nila ang tingog sang nobyo, kag ang tingog sang nobya. Ang napulo ka mga dalaga, nagkuha sang ila mga suga, kag nagsugod sa pag-utod sini. Sa pagdali-dali sa paglakap, apang lima ang nagpabaya sa puno sang ila mga suga sang lana. Wala nila ginapaawot nga maglawig ang atraso. Kag wala sila nakahanda para sa emerhensya. Sa kabudlayan, nagapakitlooy sila sang ila mas maalam nga mga kaupod nga nagasiling. Hatagi kami sang inyo lana. Kaya nga amon mga suga nagakapalong. Apang ang nagahulat nga lima, upod ang ila, bag-o lang ginutod nga mga suga, nag-ubos ang isang ila mga tibod-tibod. Wala sila sing lana nga matipon. Kag nagasabat sila, hindi, basi hindi, bastante para sa amon kag sa inyo, kundi magkadto kamo sa mga nagabaligya kag magbakal para sa inyo kagalingon. Samtang nagkadto sila sa magbakal, ang prosesyon nagsaylo, kag ginbayaan sila. Ang lima nga may suga, nga mga suga, nagbuylog sa kadamaan kag nagsulod sa balay upod ang bridal train kag ang ganhaan ginsirado. Sang makalambot ang buang-buang ng mga ulay sa tilipunan, nakabaton sila sing wala ginpaabot nga pagpanginwala. Ang taglumalahan sang sinursalo nagasiling, wala ako makakilala sa inyo. Nagasiling sila nga nagatindog sa guwa. Or nabilin sila nga nagatindog sa guwa. Sa wala sing tao nga dalan sa kadulong sang kagabihon. Samtang si Kristo nagapungko nga nagatutok sa grupo nga nagahulat sa nobyo, ginsugid niya sa iya mga gitutunan ang sugilanon sang napulo ka mga ulay. Paagi sa ila, inagihan nga naglaragbay sa inagihan sang iglesia nga magakabuhi antes gid sang iya ikaduha ng pagkarip. Ang duha ka klase sang manugbantay nagarepresentar sang duha ka klase nga nagaangkon nga mga naghulat sa ila Ginoo. Inatawag sila nga mga birhen bangod nagapahayag sila sing putli nga pagtuo. Paagi sa mga suga, ginapresentar ang pulong sang Dios. Sumot ang balon, ang suga gali nagrepresentar sa pulong sang Dios. Ang salmista nagasiling, ang imo pulong isa ka suga sa akon mga tiil kag isa ka kapawa sa akon banas. Salmo 119 bersikulo 105. Ang lana simbolo sa Espiritu Santo. Gani ang Espiritu naga-representar sa tagna ni Zacarias. Ang anghel nga nagapakighambal sa akon, nag-abot liwat. Siling niya, kaginpukaw ako, subong sang isa katao, nga ginpukaw gikan sa iya katulugon, kag nagsiling sa akon. Ano ang imo nakita? Kag nagsiling ako,
Nagtulok ako kagyari karon ang isa ka kandlero nga bug-os nga bulawan nga may isa ka yahong sa ibabaw sini kag ang iya pito ka suga sa ibabaw sini kag ang iya pito ka mga tubo sa ibabaw nga may pito ka mga suga sa ibabaw sini mga kahoy sa tupan sini ang isa ka tuo ang isa sa tuo kag ang isa man nga kilid sang yahong kag ang isa sa wala nga kilid sa sini. Gani nagsabat ako kag naghambal sa anghel nga nagpagighambal sa akon nga nagsiling. Dayon siya nagsabat kag naghambal sa akon nga nagsiling. Kag nagsabat ako liwat. Kag nagsiling sa iya. Ano ining duha ka sanga sang ulibo? Pagi sa duha ka bulawan nga tubo nagaula ang bulawan nga lanagikan sa ila kagulingon. Dayon nagsiling siya. Sila amo ang duha ka hinaplas nga nag-aalagad sa Ginoo sang bug-os nga duta. Gikan sa duha ka kahoy nga ulibo ang bulawan nga lana ginaula paagi sa bulawan nga mga tubo pagadto sa yahong sang kandilero. Kag gikan didto sa bulawan nga mga suga nga nagahatag sing kasanag sa santuario. Gani gikan sa mga balaan nga nagatindog sa presensya sang Dios ang ila espiritu ginahatag sa tawhanon nga mga instrumentalidad nga ikonsagrar sa ila sa iya pag-alagad. Ang misyon sang duha kay Naplas amo ang pagkomunikar sa katawhan sang Dios sinang langit nun nga grasya nga amo lamang ang makahimo sang iya pulong nga isa ka suga sa mga tiil kag isa ka kapawa sa banas. Hindi paagi sa kusog o kon paagi sa gahom kundi paagi sa akong espiritu siling sang Ginoo sang mga kasoldadosan. Zacarias 4:6. Sa parola o sa parabola.

0: ang pagtuon subong semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtuon sa atong leksyon sa Eskwela Sabatika. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong Iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Isa ini kay Longo o nga version sa atong weekly Sabbath school lesson nga ginatungan sa bilog nga iglesia sa bilog nga kalimutan. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo naman masunsun nga host sa sining aton programa ang pagtuon subong. Kagiyari ang aton mga resource persons nga aton na imbita mga kauturan karon nga semana sa pagsaysay sa aton leksyon. Ang ako nun ang pakilala mga kauturan, si Sergeant Bren Humagdaw. Siya ang aton programmer sa Department sa Management Information System sa ASADRI sa CPAC. Isa siya ka-graduate diri mga kauturan sa CPAC sa nagligan ng tuwing. Isa siya ka-cum laude mga kauturan. Ganigin ko siya sa CPAC now. He is a worker right here in CPAC sa atong departamento sa computer. Sergeant, mayang adlaw sa inyo.
1: Mayang adlaw man, Pastor. At mayang adlaw man sa atong watchers at mga taga-suporta sa inyong programa. Ako'y nalipay at sadyahan gin. Ako'y na may naimbitar at gaan chance para mag-upo rin sa pagtiyo.
0: Yes, and that's so, correct. Lipay gin, Sergeant. May Tagalog siya. Nagtubo siya sa Luzon, sa Manila, pero originally, halin sila mga kauturan sa may Eastern Visayas. Masunsun rin nyo makita ang mga kauturan. Sa ligyan nyo doon kasi man na inyo nakita, inyo nabatian si Dr. Rafael Carrado, siya ang atong din sa School of Theology diri sa CPAC. Wala sa ibang mga kauturan, si Dr. upon Pastor Rafael Carrado Doc. Mayong adlaw sa inyo.
2: Mayong adlaw mga kauturan. Kabay pa ang aton pagtuon subong isa ka mabungahon ini pagtuon samtang kita maga study sang aton leksyon nga naguluhan the setbacks.
0: Setbacks, yes. Kanang idok sa imong ginagamit kay Longo mabungahon. Real gina ya kay tal gina nga dalong nga Ilonggo mga mabungahon. Yes. Mga kauturan, I am sure ang aton nga pagtuon is fruitful, mabungahon gid sa sininga semana. Apang sa hindi pa kita magpangamuyo mga kauturan, ara kita sa K5 News FM. Kada Biyernes ang gabi alas 8:30 tungto alas 9. Kag ara man kita sa Facebook, kag sa YouTube mga kauturan. Halin sa Domingo, tugtog gid sa Sabado ang aton nga ang aton nga available ang aton nga YouTube kag sa social media mga kauturan. Pangitaalan ninyo ang Sabbath school lesson. CPAC is Day Church. Amo na ang aton account mga kauturan. Kagara-dra, subscribe and share. Aton nito ko ang aton mga ulo sa siningat yun ginoyari kami nagpalapit sa imo. Ginatugyan namon ini nga pagtuon kabay pa nga ang balaan nga espiritu karon magadihon sa amon mga pangunahuna kag tagipuson upod sa amon mga tumalanaw kag sa amon mga manog palamati sa ngalan ni Ginoong Jesus nga amon manunubos.
2: Amen.
0: Yeah, Sir Jen, ang aton teksto. Yeah,
1: akong pakabasahon Pastor, makita nato sa book sang taga Roma Kapitulo 5, versikulo 3 hasta 5. Siling, hindi lamang ina, kundi hindi nagahimaya man kita sa mga pag-antos. Nga nakahibalo ang mga pag-antos, nagapatubas sing pagbatas. Kag ang pagbatas, sing panigubuot. Kag ang paginibuot, sing paglaom. Kag ang paglaom, wala nagapakahuya sa aton. Bangod, nga ang gugma sang Dios napakasagahay sa atong mga tagipusoon paagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton.
0: Yes, and that's it. The Doc Raff, ari na kita sa lesson 11 para sa Hunyo 6, tugtog Hunyo 13, setbacks. Ako ni Gintanaw ang synonym sa setbacks. sa English, hindrances, misfortune, or complication, yeah, or discouragement. Amon asya. Sa ilonggo upang ukon kaupangan, ukon kabudlayan, sa aton nga pagkabuhi, dira Kristohano. Yes. Tani, wala na lang, no? Kiti, kita anak sang Ginoo. Yeah. Tani, wala na lang. Kiti, we are, pwede na niya tagaan niya mga setbacks ang hindi iya. Pero nga ang agin allow niya na inimay tabo sa aton. Yes, said Doc Rock.
2: So, amo ni ang aton tunan.
0: Yes.
2: No, subong simana. Paano ang tao kay ti realidad namang gid nga gakatabo sa kinabuhi isang tao, challenges, setbacks, or mga pagbasol, pagbakho, or ano ba dra. Pero tungod kay normal ini nga nagatabo, hindi malikawan ni isang tao, matarong man o kung malaot man nga tao, matabo gid ni sa aton nga kabuhi. Pero ang aton leksyon nagambal, kung paano kita bilang isa ka Kristiyano naga-response sa among mga setbacks.
0: Maka-bounce back.
2: Oho. Maka, na nagkatabo sa atong nga kabuhi.
0: Makapasik, makapanag-uli, maka, I do not say long ago, pero at least bounce back. Makapanumbalik. Yes, Sir Jim.
1: Pastor, nami ni nga topic kay tanan makarelate, Pastor, no? Pero isa din sa mga sensitibo nga topic sa atong pagkabuhi kay lain-lain man kita ng ma-experience sa pagkabudlay. So, hindi kita basta-basta mga connect. So, nami ni, naara sa atong leksyon kay gaan kita sang advice sang Biblia kung paano ang sakto naton na response sa mga pagkabudlay sa atong kabuhi.
0: Kaya nami, Sir Jen, sa imong gingamit nga word response kung paano kita mag-sabat. Sini, kay ti, ari kita sa kalibutan eh. Yeah. And then, we will know some more. Kaya kanami, sang aton nga mga example, mga leksyon yung makuha natin. Halin sa experience dito sa Sea of Galilee na storm o kung nabagyuhan, and then ang babae nga doon si Anios nga wala menstruation, si Hob ang road to Emmaus and other things nga ton makuha. Yes, Sir Ra. Life storm. Yeah. May experience yes, ang mga disciples.
2: So, mabati ang taning mga istorya, no? Mga kauturan sa mga wali, pero minting ang pagtabok ni Jesus sa Sea of
0: Galilee.
2: Padulong ni sila sa Gadara. Kag ato nabalaan ng istorya nga sa tunga-tunga sang dagat, nag-abot ang dalagko nga balod. Subala pa sa exposition, Doc, no, sang akon nga pagtuon sini.
0: Yeah.
2: Hindi normal ang balod nga nagsugat sa ila. Kada scholar nagapati nga ginpadalagid ina nga storm sang yawa. To stop them kay may mission sila nga imuon sa Gadara. Ato nakitaan nga ang Gadara bulwarks ini, balwarte ini sang mga hintil.
0: Hintil.
2: Kag aradra ang madamo nga baboy. Kag aradra ang mga Greek mga gymnasium nga nagahampang sang. So hindi nami para sa yawa nga sudlon ang iya territory. So sa dagat pa lang ginatry niya na stop muna nga kadalagko sang balod. Kag siyempre, ato na kitaan nga ang mga disipulos, nadlokit. Ang ilang nga response sa human bilang mga tao, ang ilang natural nga response sa sini nga setbacks or challenges nga ilang naatubang. Fear, kadlokit, nadulagid ang pagtuo.
0: Bisan
2: upod nila siguro ni Jesus sa among abaroto.
0: Yeah. Sir Jen, anong imo na nakita diri nga punto?
1: Ang nami diri Pastor kay sila Peter, James and John kay isa sila sa mga disipulo and dapat dunanad na sila sa ano ba? Sa dagat.
0: Kasi mga fisherman
1: sila. They are familiar. Familiar with the ano.
0: Pero iningat yun, daw na nalingkag sila.
1: Hadong sa sakto tong ginambal ni Pastor Kalado nga grabe gid ang bagyo during this time amuna nahadlok gid si Peter, James and John, biskan sila ng mga fishermen. And namidre punto sa atong lesson sininga simana kay gin humble diri na sang una gali sa isa ka boat, sa isa ka bangka is may ara lang isa ka pillow, may ara sa isa ka pillow at sininga
3: unlan
1: o kininga unlanan is ara lang na siya sa pwesto sang driver, no, sang driver. So makita naton diri na siguro paminsar nila Peter, James and John mga disipulo na kay ang Ginoo ara to sa driver seat, ang expect gina-expect nila or gasalig sila ang Ginoo ang magsalba sila using sa pag-drive sang ano sang boat, pero hindi gali to ang plano sang Ginoo during that time.
0: Yeah. So, ginalaw gid sang Ginoo nga may tabo ini para nga maka-experience sila. Kaya isa sa ako nakita sa atong leksyon ng craft nga ang si ang Ginoo si Jesus na kaybalo nga there will be a storm coming. Iti sakto tayong mong punto nga si Satanas hindi ganyan nalipay. So kabalugin na Ginoo nga something will happen, but yet he allowed that for the lesson, para leksyon nga ano sang Ginoo. That's why ginambala ni Jesus nga analo ka mo man, wala ka mo kabalo ari ko. Yes Doc, may arapangit ka nga punto.
2: So ang mga disipulos kung mahimo pa lang solba doon to nila kahit gatulog.
0: Angad to sila.
2: Gatulog ang mas nata. Kung pwede ta malang masulban ni tani. No? Fisherman tadi.
0: Yeah.
2: Kita kabalo tadi sa lugar ta. Pero siling bala sa itong leksyon nga sa panahon nga hindi na kaya sang tao. Sa bisan ano nga mga skills kag ano man nga
0: abilidad.
2: Kaalam, abilidad nga ara sa iya, that's the time that God will do a miracle.
0: Yeah.
2: And that's the time ang tao magsandig sa pwede niya sandigan.
0: Yeah.
2: And this time wala sila sing lain nga pukawon eh. Si Jesus.
0: Si Jesus.
2: Opo nila. Oh.
0: Kahit dinasingkit sila anuman, mamata na anuman, tugutan mo kami nga mamatay, tugutan mo kami nga malunod kita. Yeah, and that's the point. Ang ako nakita do crap nga out of man's extremities is God's opportunity.
2: Yes.
0: Yeah. Nga bisan ano ka skillful, ano ka batid sa isa ka tao. May tiun gid nga supersede, malapawan ina nga abilidad sa tao.
2: Mabot kinang panahon nga mabusan sa sangsosyo.
0: Mabusan siya. Okay. Mabusan gid siya sa gasolina. Mabusan gid siya sa
2: panahon tabla ang Senate subong daw. Sobra ka alam na lang ang mga tao dira, bro. Pero tinga panawag gid sa Ginoo panahon nga nagka-emergency kag nagka-trouble wala.
0: Yeah. May kadugang ka Sir Jen.
1: Yes, Pastor. Na makita ni nato no sa konsepto gid ni sang tao na kung ang tao gani gaan mo na siya sa mga nami nga bagay, hindi na siya basta-basta magtulok sa imo. Pero once gani habuyan mo na siya bato, tulok gid na siya basta. No, so it is very similar diri nga situation na may ara problema na ginakaharap ang mga disipulo and nagtulok gid sila sa ila Ginoo. No, to that one person na abi nila isave sila in a way na kinapaminsar nila. Pero coincidentally, na timingan gid that time, natutulog ano, that Jesus Christ was sleeping. And humble the resurrection, that is the only time recorded in the Bible that Jesus was actually sleeping. And kisa, kita ng mga tao, amo na ginapaminsar nato, no, na kung ngamuyo kita, magtulog kita sa Ginoo, mga kita bulig, abi natin, gatulog ang Ginoo. Wala siya, ano, gapamati sa aton. But this story is reminding us na the Lord can save us in a way greater than what we think He will.
0: That's it. Wala gid kita enough time, but at least Sarah, balikos sa imo sa Monday, be made well. Ining babae nga nag-menstruation for wala untat for 12 years. Yes. Ano so, ang mga punto dali do?
2: So dali naman no sa kaya dogin categorize ko ni ang una ning example ning life storm sa Sunday no about ni siya sa mga you know, mga challenges sa gawas. Pero naman niya sa Monday, about niya sa mga healing-healing. Ang tao, isa sa mga challenge ng tao, setbacks ng tao, sakit eh.
0: Sakit.
2: So, may mga character there eh. Si Jairus,
0: Batanya.
2: Batanya. Oh, napatay.
0: Napatay.
2: Ti gadali man siya. Gadali man siya tani nga makaabot si Jesus sa balay niya. Galing lang ti ato na bala ng istorya nga ari isa ka babae kasabad-sabad sa dalan mga nga. Pero sa kadamo sang naglagi sumala pa sa istorya nga na batyagan ni Jesus ang isa ka pagtandog sang iyang hem sang iyang garment nga
0: sid-sid sang bayo.
2: Sid-sid sang bayo niya. I don't know kung ano ang science of it. Siguro nadula gamay ang gahom niya. I mean na
0: nabatsyagan niya.
2: Nabatsyagan niya nga daw na buhin na ng gahom niya or ano. Kaya di pinahagi sa pagtandog sang sid-sid sang bayo niya na ayo ang balatian sang babae nga ini. Kaga sa akon nga pagtuon bala pastor, dok, ang sid-sid sang mga bayo sa una labi na gid sa gisuksok ni Jesus. May ara na siya nga color nga blue. Ti sa mga Hudiyo ang color nga blue. Isa na siya sa mga precious nga color nga.
0: Amen.
2: May kung matandog sang matandog sang mga tawag sini mga labi na kay si Jesus bantog nga manog ayo. Once nga matandog ni na siya. May ara na sila gapati nga pinagi sina may gahum.
0: May gahum.
2: Pero ti ang leksyon nagambal nga hindi ang sid-sid, hindi man ang
0: color.
2: Color, hindi man ang no pagtandog sang babae, pero ang pagtuo sang babae amo ang nakaayo sa iya.
0: Kaayo sa iya. And that's correct. Sergeant,
1: yeah. Namin ni Pastor kay actually isa ni sa mga paborito ko nga story gin sa Bible ng ang bayi. So ang namin diri ginhambal diri sa ano sa sininga storya kay sang galakat ang Ginoo damo tawo so gutok. So, other words many people were touching Jesus Christ already so damo na ang gadikit kay Jesus makakapyot kay Jesus damo na but only one intentionally touched Jesus Christ and that was the woman and that intentional touch amo ya ang difference na receive niya ang blessing alin sa atong Ginoo.
0: Correct ya damo sang katandog si Ebrong naman ko pa siya sinong katandog sa akon tigin debate pa siya sa mga yamang itunan ano ka man kadamo sa katandog si mo nga namangkot ka kang isa pagiging nga punto na kondo uang babae wala ginang surrender budlay dito siya yamang kayo wala na to siya strength imagine bala atong yan yung mga asawa atong mga anak mga babae magabot ang ilang mga bulan nun. Kung isa, nag-sakit sila. Hindi sila gusto magbangon noon. Hindi sila gusto mag-iyo. This is just for how many? 3-4 days? The most 5 days? Iniya 12 years. Grabe yung pag-antos. So, but nevertheless, no retreat, no surrender. Kaya niya, matandog ko lang, that's enough. Di, bisan gapigado, gaguot kayo. Yet, ganihin mo yagin. Amo man sa aton. Yes, do you have some more, Doctor?
2: Ang nakarami sa istorya kay ang healing miracle na ini. Amo ang sakit sang babae, amo ang nagdulong sa iya pagpalapit kay Jesus Christ. Amo na bala. I believe no nga hindi ang pagpalapit kay Jesus hindi rason nga ang atong blood desire nga maayo lang personally. No? Pero ang aton nga sakit do bali pakapin lang siya nga nagapalapit kita kay Jesus Christ kay pwede lang man to ang babae nga layo sa mo pwede niya man lang to masinggit nga Jesus ayo ako pero ang desire niya gid nga magpalapit kay Jesus Christ.
0: Amen.
2: Sa aton pa ang kung amo ni ang aton bala kinaiya panahon nga may mga balatian kita nga no matter what ayuhon man ta sa Ginoo or hindi, ang importante gapalapit kita, no? Nagapalapit kita kay Jesus Christ.
0: Isa pa gid dok ako nakita diri. Nga again out of our extremities kay ang istorya ang babae nagadto sa damo mga doctors.
2: Dugay na.
0: Dugay na. Pero nag-consilong ko si Buano pa, nasa moti noon, nagdugang pa noon ang balatian. So, helpless na siya. Wala na gid siya sa mahimo.
2: Yes.
0: But good, there is Jesus. Ang muna sa aton mga kauturan, sa atong helplessness, let us remember that Jesus is just there. He is just a prayer away.
2: Ang problema na, Pastor, kung himuon si Jesus nga last nga solusyon, bala? Kaya ang tao, kung maayo, pasang manugayo, dara, o sa doktor, dara, amo na bala, daw, ulahi nga resort. Last recourse na lang si Jesus, bala. Pero I believe nga, ining gubay, ti simpre sa una, way pamanto si Jesus sa kabuhi niya mo. May patunod si Jesus mo, ti simpre, gasto niya mga kwarta niya, pagpaayo sa iya, no? Pero I believe kung ara to si Jesus na, unahon niya gito ang pagpalapit kay Jesus Christ, kay amo to ang kabalugit siyang pinagi kay Jesus, maayo gid siya, kaga may ara gid siyang relasyon nga maimo kay Jesus Christ.
0: Yeah. Sakto na, Doc Raff. In the mind of this woman, hindi ni si Jesus last recourse.
2: Yes, yes.
0: The only thing, wala si Jesus.
2: Yes.
0: Layo si Jesus. Di hindi man siya ka-travel mangita, kundi si Jesus. Iyagin si talk advantage of the presence of Jesus. Naamun na kamisan, ano kabudlay nang nangyuhagit siyang malabot si Jesus. Do you have some more?
1: Yes. Katapusan si nga adlaw, Pastor, ang invitation sa aton na sa Ginoo is come. No?
0: Yeah. Yeah.
1: So come to me.
0: Or ye that all labor.
1: Yes. So amo na, no? Come, amo na ang pinaka-importante. Kaya ang bayi, pwede na lang tutani ang bayi, magpahuway na siya sa iya balay.
0: Yeah.
1: No? Para basi maayo pa siya. Pero ang ginubra sa bayi is he went, he came to Jesus Christ. Amo na ang pinaka-importante.
0: Yeah, Pastor. It's it took the time na bisan ano kabudlay. Amo na makulturan. Hindi man kasili nga, hindi mabudlay kita magpalapit sa Ginoo. Because isa lamang natin siya kapag ampo, is just a prayer away. But ang point na gin-emphasize ang ginoodri, mga kauturan, nga let us take time.
1: Yes.
0: Sa aton nga kabudlayan, sa aton nga nunin, let us take, grab the opportunity of the presence of Jesus. Si Hope, Doc Rapp, ano naman yan kay Hope? Grabe giniyang kay Hope yan.
2: So si Job, ang magiging number one nga example sa setback sa Bible, di ba?
0: Mga kapapitan, mga kabulayan sa atong pagkabulay.
2: Dala na niya, may health na rin.
0: Yeah.
2: May danger man eh. May mga disasters, may mga calamities ning iya. So, muna mo mga common nga balang katabu sa tao. Daw halos ara na kay Job tanan ang pag BIBI isang mga friends niya. No, kag ang tanan nga nagakatabo sa iya, kag ang ano diri, punto diri sang leksyon bala nga sa tanan nga naitabo kay Job, ang iya nga mga nga close sa iya, tanan nga nakakilala sa iya, nagapangita sila sang rason. Ano ang rason nga ang agaamo kana?
0: Nga antos ka.
2: Oo nga. Damo ka man kwarta. Pwede mo mabakal ang pinaka the best nga doktor, pwede mo mabayaran, damo ka man kwarta, damo ka man manggad, let's say, ano ka man, buhutan ka man nga tao, nga gaamo ka na, no? Ti, ini nga klase sang setbacks or suffering sa kinabuhi, amo ni ang kind of suffering nga daw hindi ma-explain, example ni siya sang suffering nga, hindi mo maintindihan nga ang nag-amuni ang imong kabuhi.
0: Yes.
2: Ganda mo ang nagaka-experience sini mga kauturan, no, sa aton nga kabuhi, sa aton nga mga membro sa iglesia, kanami pa lang sa pormero, kanami nami sa relasyon din later on do.
0: Yeah.
2: Biniyaan do, hindi mo ma-explain, no, tinambakan ka sang langit, mga muna pala.
0: Matuto man ko, gata.
2: Matuto man, din kalit lang, may sakit nga na abot sa roso. Amo ni ang klase sang suffering nga daw hindi mbalaan ang rason, but still ang Biblia nagambal si Job faithful gyapon sa iya Ginoo.
0: Nga bisan hindi siya nakaintindi, wala gid siya naghalin gyapon sa pag-alagad sa Ginoo.
2: Yes,
0: o ginakapta na gyapon niya ang kamot sa Ginoo. Surgeon.
1: Normal nga the tendency sa mga tao, Pastor, na kung may law ay gaya na matabo saan ko. Mangita kita mabasol.
0: Yeah, oh.
1: Mangita kita mabasol. Either aton mga amigo, aton mga pamilya. And most likely, kung wala na kita makita mabasol, ang ginuuna na ang sunod na basulon ta. Amo gina ang mga tao. Pero diri, namin niyang storya ni Job. Kaya na-experience niya na tanan. Ang ginhambal ni Pastor Carrado, na-experience niyang sakit, naka-experience siya sa natural disaster, pero wala siya ginbasol, wala niya ginbasol ang Ginoo. And dugang pa, samba sa Job 1 verse 21, blessed be the name of the Lord. The biskan sa kadulum-dulum sa parte sa iyang kabuhi, he still blessed, he still praised the name of the Lord.
0: Yes, and that's correct. Masirap, may isa ko din na masilingan sa nang istorya. Kundi si Satanas nagsakapanahog sa langit.
2: Yes.
0: Tigin pa man ko siya sa Ginoo, Job de Incal, na tis niya dito sa luta. Ang punto dire nga gin-claim ni Job nga siya ang tagiya sa luta.
2: Yes.
0: Nga ang tanan dira sa kadutaan, sa kalibutan, iya. That's why gin-correct siya sa Ginoo. When God told him, have you this, have you noticed Job? Na gin santa sa Ginoo si Job. Nga hindi ka mag-claim nga imo ang duta. Kay damo da sa akong katawan. Did you see Job? Sila ni Satanas, yes. Okay. Na, kay imo siya ginaprotektahan, imo siya ginatagaan sa blessing. That's why wala siya nagalin sa imo. Tilaway ba lang? Kuha ba lang? Tisilin sa Ginoo, sige. That's the point. Nga, ining kalibutan is, of course,
2: Battleground.
0: Hindi ni tanan diri sa kalibutan, iyan ni Satanas. There are people like you and me, mga kauturan, nga iya kita sa Ginoo. And God is really proud of us. Nga, sa anong may tabo, hindi kita magbasol sa iya, but we will cling in the hands of God. And that's the point.
2: Meaning to say, sa ang istorya ni Job nagkapaintindi sa aton mga kauturan nga, sa panahon nga hindi kita makaintindi sa mga nagakaitabo sa kanabuhi ta, mga problema, challenges nga nagakatabo sa kabuhi ta, aton intindihon nga part ini sang dako nga istorya sang great controversy story pala. Istorya sang away between dautan kag kampo sang langit nga siguro sa sini nga away daw na ano ka lang daw na usakat pala daw na
0: lamita
2: ka lang ano na silong na may no lamita daw na lamita ka lang sa sini nga away
0: collateral damage
2: oh nga hindi tani to ikaw ya galing napiskan ka lang sang bala o
0: salabat
2: ka or whatever and then later on ma-understand mentioned mo okay part lang gali sang dako nga puzzle ang akon nga kabuhi nga may plano kag may ara nga mga butang purpose nga ginahimo ang Ginoo para sa iyang mga katawan.
0: Yeah. And then isa pa gid nga ako nakita kanami sa imong punto do. Ang isa na ko nakita andiri, ang Ginoo proud sa iyang mga katawan. Balaan niya gid niya si Job ya hindi gid mag-atras. Na despite asawa kam pamilya ng tanan niya mga amigo but yet Job says nga hubo ako halin sa taguang kansan ako ni Loy magabalik ako ng milang hubo ma no kadamo pagin makutan but we don't have time isa na lang kami noto Sergeant Road to Emmaus anong imo na naman punto dali nga nakita
1: so ginambal ko gina pastor ang story sa bayo, isa sa paborito ko. Isa pa gini sa paborito ko, ang Road to Emmaus ng story ni Cleopas kagang iya amigo. Sila'y galakat pakadto sa ano, sa ilabalay. At doon makita natin, pastor, na si Cleopas, at hindi lang si Cleopas, pati ang mga iba pang disipulo ng kapati sa Ginoo, they are experiencing this great setback sa ilang kabuhi. Imagine, katugay sila, kadugay nila ginhulat ang Mesiyas, tapos bigla lang ginkuha sa ila. No, bigla lang nadula sa ila. And that kind of disappointment was the setback that they are feeling during that time, Pastor. Yeah.
0: Nagapauli sila si Rab. Huy-huy ang baga.
1: Yes.
0: Kaya di, ramak mo na lansang sa Kristo, nahuyaan to siya, si Kristo. Di, na nalubong. Yeah. So, nagpauli sila, huy-huy ang baga. Discourage. Sa atong isang mga Rab, may aram kita experiences na like that. Sarah, anong yung
2: maling ang punto? Dari naman, no? Nga, istorya daw, ano abin ni? Hopelessness life.
0: Yeah,
2: discouraged. Kasi, ang politically si Jesus ang ilang paglaom.
0: Paglaom.
2: Economically si Jesus man ang ginalintan taon nila, religiously.
0: Yeah.
2: Si Jesus man. So then later on na nagkalit lang nga nagamuto ang natabo, kung sakon pa dinakop si Jesus, gikulata si Jesus, gilansang si Jesus. Pildi ka dyan.
0: Daw, sa kwan pa daw, nagbalis ka ng kabo.
2: Oo, oh, wala. Pildi kita ang ilaw na una. Namin na tutani mo. Kamu na bala? Daw, daog na tatuan. Mm. Lapit na lang tutani. Ito nga makaalsa halin sa kamot sa Roma. Mm. Pero, why? And then, sina, ang ginakonect din sa atong leksyon is ang concept of, hope beyond the resurrection. Yes. Bala nga. Sa panahon ba lang, ang kamatayon, isa sa mga naghahatag hopelessness, hopeless sa tao. Mm. Hopeless sa tao. Naghahimo sa tao nga hopeless. Kung why ikaw nagabasa sa Biblia, kag hindi mo balaan ang tutuod nga doktrina sang, kabuhi sa likod sang kamatayon, ang resurrection, hopeless ka. But praise God, sininga mga istorya sa Biblia, nga si Jesus mismo ang nagpakita sa kamot niya, yeah, nagampaw sa mga tao. Ari ko. Kaya ari ba'y pilas ko? Ako niyong ginlansang.
0: Nadaog ko
2: ang kamatayon. Na,
0: nga nagatag sa inyo sa walay paglaong.
2: Pastor.
0: Yeah. And that's it, mga kauturan. Kamu na, mga kauturan, ang atong ginakadlukan sa karunang panahon, kamatay. Mm-hmm. That's why, anong ginahimuta para lang mabuhi ta. Tingong kaysa malapas lang ta para nga mabuhi lang.
2: Mm-hmm.
0: Pero mga kauturan, no. Pero kayo ba, siling nyo bahala na mapatay as long as I am with God. God really answered his prayer. Mga kalamo pa. Pero wala na kita panahon. Ngayon na lang ko kay Sir Jen sa ngayang last take in Aventuris in Docrafi.
1: Mahambar ko lang, Pastor, sa kahulihulihan kay we cannot find comfort, permanent comfort.
0: Yes.
1: So, ano man na ang mga temporary comfort na mahatil sa ating kalubutan, subong tanan na, gaano lang mo, gakadula.
0: Yes.
1: Kung ang mga inumin ba na, o ang mga gamit na ginabakal ta, mm-hmm, or biska ng atong mga pamilya, ang atong mga partner, mm-hmm, ilang mga comfort na ginahatag sa atong, very temporary.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang ginsiling dire sa atong leksyon, sino nga si Mana, that the only comfort that we can find in this world is with Jesus Christ.
0: Yes. Ang aton lang gin maasahan aton masaligan. Yes. Hindi kita mag-asa sa ibang.
1: Yes.
0: Yeah. Si Jesus lang gin. Doc Rafa.
2: Yes, same point no nga like sa last part sa Thursday. Muni ang damgo ni dream ni Ellen G. White ni siya.
0: Yes.
2: Kag ang naghatag gid sa iya comfort no. Kahit at the end sang life ni Mrs. White medyo like dula ya ba na medyo discouraging gid ang mga last part. Ti ang naghatag sa iya kusog, naghatag sa iya paglaom. Why iban amo ang pag-focus niya sa pag-imagine niya nga Jesus is coming to her, nagalantaw sa iya nga suffering, kag amo ang naga-comfort sa iya. And I believe sumala sa gi-explain no nga pinagi sa pag-focus sa ato nauna-una kay Jesus Christ, pwede kita makatindog sa tanan nga setbacks nga matabo sa ato nga kabuhi. Pinagi sa pag-dimdim sa lunggo, no? Sa pag-dimdim yes, sa gugma niya. Yung pinaka-arak kay Jesus Christ. And I believe amuni ang last option sa tao. Labi na gid kung nag-aatubang na siya sa mga tragic na gid niya mga part sa iyang life, labi nang kamatayon, ang pagdimdim sa gugma ni Jesus Christ.
0: Yes, ang pagtilaw sa gugma ni Jesus. Mga kauturan, ini ang mga kapipitan inaalaw na tugutan ni San Ginoo para kita makamulalo. Nga diri sa kalibutan hindi kapernihan ang aton natumangon. Nga dire sa kalibutan, bisan may mga kaupangan, may mga kapitan, kasi sitan kita nga maaguman, yet may paglaom kita because ara kita upod na Jesus. Tawgalan siya, kaskasalan siya, because he is a prayer away. So hindi pa si Doc Raffy. Akon pasalamatan si Ma'am Antipas Pidad, si Marlobel Hiruta Lurin, Ladilla Balangasco, Helen Barbasa, Doc Leopold and Ma'am Ibiho, Balijong, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, Pastor Phil and Marlene Peregrine, Annelie and Jimmy, Annelie Trino Perdido and Jimmy Trino, Alex Perdido, Alex Pejedero and Ma'am Gina Pejedero Ilumar, Dr. Irwin and Dr. Ruda Hardinico, Elder Herbert and Ma'am Evelyn Camone, Ido and Femi Donban Bandes, John John Luciano and Goldie Juliki Jr., Dr. Norvin and Ma'am Rosalina Hibies, Jet and Susan Caro, Doc Raffy.
3: Sige, mga pakamuya kita. May nga balaan, tagiya sa amon nga kinabuhi. Sa likod, may isang panan nga mga pagantos sa likod sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mga setbacks nga ma-experiensyahan sa imong mga katawhan diri sa kalibutan samtang kami nagpaabot sa imong ikaduha nga pagbali, samtang kami nagpadayon nga nag-alagad sa imo, samtang kami nagahimo sa imong buluhaton. Kabay pa Ginoo ang imong grasya, kabay pa ang imong gugma, amo ang amon nga motivator, mag-motivate sa amon Ginoo nga sa diin makahimo kami sa pag react, pag-response tanan ng mga challenges na mag-abot sa among kinabuhi, nga ini subay amay dira sa imong gugma kag grasya. Salamat sa pag-bless nimo sini nga program sa tanan namon mga sponsors, tanan nga nagapamati sini kag nagatuon sang leksyon kada semana. Amo ini natugyan sa imo sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen.

0: What a Savior he is. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
0: K5 News FM.

0: News. Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Mga kapamilya, kamusta kamo tanan? Kamo nga tagpalamati sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon. Sa sining at iyon, sa yapon, padayon kita sa aton nga platuntunan, kagkabay pa, yara kamo sa ikayong lawas, subong man sa inyong kadasig, sa pag-alagad sa Ginoo. Ilabi na sa mga nagklatabo subong nagpaandam sa aton tanan, ang mga nagklatabo nga linog, isandiin, asud-asud, bagyo, asud-asud man, mga baha bilang resulta sa bagyo, bisan tingala kita ang bisan hindi magid tama kabaskog ang ulan, pero nga ang pertigid nga baha damo mga nagkalamatay, damo man mga properties nga mga damages. Pero sa pihak sa siningatanan, ang Ginoo nagapaandam sa aton kay ang iyang mensahe sa aton, huy gising kag maghinulsol. Hinulsulan ta ang aton tanan nga sala. Muna, kamusta kamo tanan? Dayon tang Dios, pasalamatan taman siya sa tanan nga mga pagkamaayo nga iya ginbuo sa aton. Physical, mental, spiritual, financial kag protection. Muna nga ato gid siya nga dayon kay amo lang gid na iya kalipay bilang bayad ta sa tanan nga mga kun ano man ang mga nagkalatabo diri sa kalibutan. So, iya kita ginprotektaran ang aton bali nga bayad sa iya, amo nang aton pagpasalamat. Amo lang na aton nga pag-extend sa inyo sang aton nga mga pagpamusta sa gihapon, samtang hindi pagid kita magparayon sa pagtuon sa sagrado nga mga pulong sang Ginoo paagi sa Biblia, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit, sa mga sandali pong ito, kami narito, dumudulog sa inyong banal na luklukan. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa inyong kagandahang loob sa buti sa amin. Pagpalain mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Ganyan din ang CEO, Dr. Miloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, lalo tigit sa mga pagkakataong ito. Marami mga sakuna na ninyong ipinagkaloob, pinantulutan na magaganap sa mundo. Subalit, inyo kaming iniingatan. Maraming salamat po sa lahat ng mga habag at kagandahang loob. Pagpalain mo man ang mga nakinig sa radyo. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani at kaming lahat. Humihiling ng kapatawaran ng lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton pagtuon subong, amo ang mga pag-antos kay Kristo. Nga napinsaran ko ni nga atong tunan ang mga kasakit, mga pag-antos ni Kristo kay bisan siya Dios. Tingala kita nga nagpanaog diri sa kalibutan, nag-antos. Agod nga kita man kun may mga alantoson, kun may mga pagtilaw, kun may mga problema o kapiguduhon man nan siya. Ang maayong himuunta is mga muyo. Ang maayong himuunta hindi magkumud-kumud. Kay way man na mabulig. Way man na mabuling mga reklamo. kumod-kumod. Hasta nga inaway lang kung sa magtiayaw na siya. Amo na nga sa sining tiyon, padayon kita sa pagtuon. Kagang aton dere nga mga bersikulo nga baliki texts. Amo ning Pilipos 2, mga bersikulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, kag 11. Aton basahon, kung may Biblia ka mo, sige, updan yun ako sa pagbasa. Magunahuna ka mo, subong sang pangunahuna ni Kristo Jesus. Amo ni ang pauna o premis ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga taga Pilipos. Bisan nga buhi siya sa dagway sang Dios, amo tambalon nagkabuhi siya sa dili sa kalibutan. Dagway sang Dios, wala niya ginkabig nga butang nga dapat kuhaon ang iya pagkatupong sa Dios. Kundi ginhukas niya ang iya kaugalingon sang pagka-Dios kag nagkuha sang dagway sang isa kaulipon nga nangin kaangay sang mga tawo. Kag sang nakita siya sa dagway sang tawo, nagpaubos siya sang iya kagulingon, nangin matinumanon tubtub sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. Gani ginbayaw siya sang Dios, sing mataas kag ginhatagan siya sing ngalan, nga labaw sa tanan nga mga ngalan. Agod sa ngalan ni Jesus, magluhod ang tanan nga mga yara sa langit, kag sa duta, kag sa dalon sang duta. Kag ang tagsa kadila magatuad nga si Jesus Kristo amo ang Ginoo, sa himaya sang Dios nga amay. Agon marilisar sing bugos ang balor sang kaluwasan. Kinahanglan nga mahangpan kung ano ang bilisin eh. Bilang resulta sang limitado nga mga ideya sang mga pag-antos ni Kristo, kay wayman ginaton gibinagminag maayo, madamo ang nagabutang sang manubo lamang nga pagbanta sa dako nga buluhaton sang pagpasaguli. Ang mahimayaon nga plano sang kaluwasan sang tao gindala paagi sa walay katapusan gagugma sang Dios nga amay. Perminato ni Dirigina Ituriahan, ginatunan. Ano gid kadako ang gugma sang Dios nga amay? Ano kadako ang gugma ni Kristo nga naghatag sa iyang kabuhi agon na maluwas ini nga kalibutan? Sa sining Dios nun nga plano, makita ang labing makatilingana, makatilingala nga pagpakita sang gugma sang Dios sa napukan nga rasa. Ang damo, ora dako nga gugma, ang amo nga gugma, ginpakita sa dulot sang hinigugma nga anak sang Dios, nagpakibot sa balaan nga mga manugtunda. Kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong nga anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Juan 3 versikulo 16. Ining manuluwas amo ang kasanag sang himaya sang iya amay, kag ang maathag nga larawan sang iya pagkatawo. Mayara siya sang Dios nun nga pagkahalang doon, pagkahimpit, kag pagkaigsilente. Mutambalon, hindi matupungan. Tupong siya sa Dios. Nahamuot ang amay nga sa iya, magpuyo ang tanan nga kabugusan. Suno sa Kolosas 2, versikulo 9. Siya sang yara sa dagway sa Dios. Wala magunahuna nga pagpangawat ang mangin katupong sa Dios, kundi ginhimo niya ang iya kagulingon nga wala sing kadungganan. Kag nagkuha sa iya kagulingon sang dagway sang isa kay ulipon, kag ginhimo sa dagway sang mga tao, kag sang nakita sa dagway sang isa ka tao, nagpaubos siya sa iya kagulingon, kag nangin matinumanon tubtub sa kamatayon bisan ang kamatayon sa cross. Amo nang ginbasa ta sa Pilipos 2, versikulo 5, hasta sa versikulo 10, hasta pa sa 11. Si Kristo nagpasugot nga mapatay sa baylosang makasasala nga tao. Pagi sa iya, pagi sang ang kabuhi sang pagkamatinumanon, mahimo nga makalikaw sa silot sang kasuguan sang Dios. Munang importante kayo, ang tao nga may ara pagtuo kag nangin tutom sa Dios, makalikaw siya sa silot sang kasuguan sang Dios. Ano ang silot sang paglapas? Amo ang kamatayon. Suno sang inhambal ni Apostol Pablo sa mga taga Roma, kapitulo 6 bersikulo 23. Kay ang bugay sang Dios, amo ang kabuhi o katapusan. Kun kita may pagtuo kag magtuman sa iya nga pulong, sa iya kasuguan. When we... Ang iya kamatayon wala naghihimo sang kasuguan nga wala sing epekto. Wala sing ginpatay ang kasuguan. Ginbuhinan ang balaan nga mga pag-angkon sini. Wala gid na hindi gid matuod nga bisan gamay na lang, bisan ambal ni Kristo, bisan tuldok na lang or pitpit na lang. O kung ginbuhinan ang sagrado nga dignidad sini. Ang kamatayon ni Kristo nagpahayag sang katarungan sang kasuguan sang iya amay sa pagsilot sa maglapas. Sa bagay nga siya nagpasugot sa pag-antos sang silot sang kasuguan mismo agud luwason ang napukan nga tao gikan sa iya pagpakamalaot. Ang kamatayon sang higog mga anak sang Dios sa cross nagpakita sang pagkawalay pagbag-o sang mga pagsulundan sang kasuguan sang Dios ang napulo kasugo. Ang iya kamatayon nagapadako sang kasuguan kag nagahimo sini nga dungganon kag naghatag sang pamatuod sa tao sang iya wala naga bag-o nga kinaiya. Gikan siya kagulingon nga Dios nun nga mga bibig mabatian ang mga pulong. Indi kamo magunahuna nga ako nagkari sa pag ako arug-agod sa paglaglag or pagdula sang kasuguan o kun sa mga manlagna. Wala ako nagkari sa pagdula sang kasuguan kundi sa pagtuman. Ang kamatayon ni Kristo nagpakamatarong sa mga pag-angkon sa balaod. Sa kay Kristo nahiusa ang tawhanon kag ang Dios nun. Ang iya misyon amo ang pagpasaguli sa Dios kag sa tawo sa paghiusa sang may katapusan kag sa walay katapusan. Amo lamang ini ang paagi nga ang mga napukan nga mga tawo mahimo nga mabayaw paagi sa mga merito sang dugo ni Kristo nga mangin mga umalambit sang Dios nun nga kinaugali. Ang pagkuha sang tawhanon nga kinaugali nagakamagay kay Kristo sa paghangup sang mga pagtilaw kag mga kasubo sang tawo kag sang tanan nga mga pagsulay kag pagtilaw nga iya ginatubang. Ang mga anghel nga wala makaibalo sang sala indi makasimpatiya sa tawo sa iya pinasahi nga mga pagtilaw. Tuna kay siyempre wala na eksperyensyahan sa mga anghel ano ang kabudlayan, ano ang kalisdanan, ano kung ano-ano na lang nga mga pagka lain-lain naton nga mga ginaproblemahan. Amo na nga si Kristo kay nagpakatawo, amo na nga siya makaintindi sa aton bisan ano nga mga pagtilaw, ano nga kabudlay, ano nga mga kalisdanan, mga kalisod nga aton nga ginatubang. Si Kristo nagpauwo sa pagkuha sang kinaugali sang tao nga ginsulay sa tanan nga mga punto pareho sa aton agud nga makahibalo siya kung paano buligan ang tanan nga dapat sulayon. Samtang ang tao yara sa iya, yara kay Kristo, nabatyagan ni Kristo ang iya kinahanglanon sang kusugikan sa iya amay, may pinili siya nga mga duog sang pagpangamuyo. Nanamian siya maghiwat sang komunyon upod sa iya amay sa pag-isahanon sang bukid. Susini nga ehersisyo ang iya balaan, tawhanon nga kalag, ginpabakod para sa mga katungdanan kag mga pagtilaw sang adlaw. Samtang si Kristo dari sa kalibutan, nakadepende na lamang siya sa amay. Wala siya magamit sa iyang gahom bilang Diyos. Kay ginhukas gani, sumunod sa atong ginbasa. Ginhukas niya kag nagsoksok siya sang kinaugali nga kaangay sang tao, kaangay sang isa kaulipon. Butang balon, kapag hamalon nga ulipon, ay di simpre ulipon gani. So, ang aton maluwas nagpakilala sang iya kaugalingon sa aton nga mga kinanglanon kag mga kaluyahon sa bagay nga siya mangin isa ka manog pakitluoy isa kag gamii nga manog pangabay nga nagapangita gikan sa amay sang bag-o nga mga suporta sang kusog sa pagwa nga may kapagsik kag marefreskuhan ang ginhanda para sa kadungganan kag pagtilaw. Siya ang aton huwaran o halimbawa sa tanan nga butang. Isa siya kautod sa aton mga kaluyahon apang indi sa pag-angkon sang pariho nga mga kailigon. Matamalon, ginkabing kita nga utod ni Kristo, kay kung kita nagatuo siya, nagapati siya, gin baton man niya nga, tawagon ta ang iya amay nga aton amay, pero wala siya sang kapareho sa aton nga mga kailigon, sa aton nga mga hilig, sa aton nga mga nabalang kahiligan sa paghimo sang malain, kagsala. Ang iya pagkatao naghimo sang pangamuyo nga isa ka kinahanglanon kag pribilehiyo. Ginkinahanglan niya ang tanan nga mas mabaskog nga Dios noon nga pagsakdag kag lugpay nga ang amay handa sa paghatag sa iya. Sa iya nga para sa kayuhan sang tawo. Nagbiya sang mga kalipayan sang langit kag nagpili sang iya puluyan sa isa ka matugnaw kag walay pagpasalamat nga kalibutan. Si Kristo nakasapusing kasulhayan kag kalipay sa pagpakigambit sa iya amay. Diri niya maukas ang iya tagipusoon. Ang mga kasubo nga nagadugmok sa iya. Isa siya katao nga may mga kasubo kag pamilyar sa kasubo. Sa bugos nga adlaw, nagapangabudlay siya sang hanuot nga paghimo sing maayo sa iban sa pagluwas sang mga tao gikan sa kalaglagan. Ginaayo niya ang mga masakiton, ginlogpayan ang mga nagalalaw, kag nagdala sing kalipay kag paglaom sa mga nadulaan sing paglaom. Ginbuhi niya ang mga patay, ginbanhaw niya. Pagkatapos ang iya buluhaton para sa adlaw, naglakat siya, gabi sa gabi, nagpakadto sa palayo sa siyudad sa Kagamosini, kag ang iya dagway nagduko sa pilaka, nagretiro nga kakahuyan sa pagpangamuyo sa iya amay. Kung kaisa ang masanag nga mga silak sang bulan, nagasilak sa iya nga nagaduko nga dagway. Kagdayon, liwat ang mga panganod kag kadulom, nagsira sang tanan nga mga kapawa. Ang tunog kag katugnaw sang kagabihon, nagtungtong sa iya ulo kag bungot samtang yara sa panimuot sang isa ka manog pakitlooy. Kung ang manuluwas sang mga tao, upod ang iya Diyos nun napusog, nakabatyag sang kinanglanon sang pangamuyo, daw ano pagid ang dapat nga mabatyagan sang maluya, makasasala nga mga mortals, sang kinanglanon ang pagpangamuyo, mahinuklogon dalayon nga pangamuyo. Kung si Kristo nga Diyos, nga halos bilog nga gabi nga pangamuyo, ang tao paayahan nga perti ka magsasala nga hindi magdangop sa Dios, hindi mga muyo agon nga magpakitlooy nga patawaron sa tanan nga nahimo nga malain kag tanan nga mga sala agon nga maluwas. Sang si Kristo amo ang labing mapintas nga ginsulay, gintintar. Wala siya nagkaon sing bisan ano, nagpuasa. Pintugyan niya ang iya kaulingon sa Dios kag pagi sa nuot nga pangamuyo kag himpit nga pagpasakop sa kabuton si amay. Nagdaog siya. Ang mga nagapahayag sang kamatuoran para sa sining katapusan ng mga inadlaw, labaw sa tanan nga iban pa, nga klase sang nagapangangkon ng mga Kristiyano, dapat mag-ilog sang dako nga huwaran sa pagpangamuyo. Kay gingahimo to ni Kristo bilang halimbawa sa aton, kag sa iyaman mismo, agon nga siya mangin manidlagon sa tanan nga mga padihot ni Satanas. Igo na sa gintutunan nga mangin pareho siya, sa iya manunudlo kag ang ulipon mangin pareho siya agalon. Ang aton mga lamisa masami nga ginabutangan sang mga luho nga hindi makapapagros o kon kinanglanon sa aton nga lawas. Bangod ginhigog man aton ining mga butang sing labi paka sang sa aton ginhigugma ang pagdumili sa kagalingon. Kailwayan gikan sa balatian kag kailibgon sang hunahuna. Jesus hanuot nga nagapangita sing kusog gikan sa iya amay. Ini ang ginkabig sang Dios noon nga anak sang Dios nga mas may bili bisan para sa iya kagalingon sang sa magpungko sa labing maluho nga lamisa. Ginhatagan niya kita sing ebidensya nga ang mga pangamuyo kinanglanon agud makabaton sang kusog sa pagpakig-away sa mga gahom sang kaduduluman kag sa paghimo sang buluhaton nga ginhatag sa aton. Ang aton kagalingon nga kusog amo ang kaluyahon apang ang ginhatag sang Dios gamhanan kag magahimo sa tagsa katawo nga makaangkon sini nga labaw pa sa mananaog. Samtang ang anak sang Dios nagluko sa panimuot sang pangamuyo sa hardin sang Getsemani, ang kasakit sang iya espiritu nga ginpilit gikan sa iya mga buho nga nagsingot kaangay sang dalagko nga mga tinulo sang dugo. Diri nga ang kahadlok sang dako nga kaduduluman naglibot sa iya. ang mga sala sang kalibutan niyara sa iya. Nagaantos siya sa baylo sang tao bilang isa kamanog, lapas sang kasuguan sang iaamay. Yari ang talanaon sang pagsulay. Ang Diyos nun nga kapawa sang Diyos, nagakadula gikan sa iya palananaon, kag nagaagi siya sa mga kamot sang mga gahom sang kadudulman. Sa iya kasakit nga kalag, naghigda siya sa nga nagahapa sa mabugnaw nga duta. Narealisar niya ang pagkunot sa iya agtang, kag ang agtang man sa iya amay. Yinkuha niya ang kupa sang pag-antos gikan sa mga bibig sang makasasala nga tawo, kag nagduso sa pag-inom sini sa iya kugalingon, kag sa baylo sini, ihatag sa tawo ang kupa sang pagpakamaayo. Ang kasakit nga kuntani inahulog sa tawo,

Pero hindi, budlayan. Nga man, ginburi nga na sa pulong sa Ginoo. Pero kung mga kalipayan, hay, bisan inadlaw na, bisan pabilog gabi. Amo na makuturan, ang nasubuan katama ni Kristo. Amo na ang iyang ginantos hasta subong, hindi lang dito sa Gitsimani. Amo na iyang ginagwanta sa aton subong na nag-angkon, nagapangangkon kita nga mga Kristiyanos. Sa labing importante nga tiyon, ang tiyon nga si Jesus naghimo sang isa ka pinasahi nga pangabay para sa ila sa mga gitutunan nga tani sila magpulaw upod sa iya ang mga gitutunan na sapuan nga nagakatulog. Amo na kita. Samtang tani mangindasig sa pag-alagad pero daw natulugan wala kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Daw budlay katama ang pag-alagad, budlay katama ang pagpamati sa pulong sa Ginoo, mamati na lang tani. Labi na budlay katama ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Amo na nga magutoran, kabiyanan. Amo na ang pinakamasubo, masubo-subo nga aton nga dapat binagbinagon. Pero si Kristo, gindala niya sulod sa iya agud nga mangin kusog sila sa iya. Bali sila tani para nga may ara sila moral support. Gindala ni Kristo ang magintutunan sa Gitsimani, pero wala. Nakapa distress maayo si Kristo. Nga man nga, na-stress siya maayo. Bangod kay naluya ang mga gintutunan na wala lang sa ila. Nga ang mga hitabo nga ila masaksihan sa tani nga gabi. Kag ang mga leksyon sang pagtudlo nga ila mabaton mahimo nga hindi mapanas nga maimprinta sa ila mga dumanan ang pagsakripisyo ni Kristo. Kinanglanon ini agud ang ila pagtuo hindi mapaslawan kundi mapabakod para sa pagtilaw nga yara sa ila atubang. Lamang maguturan, way na kita sintimpo, balayon nito ni sa Gyapon sa sunod nga mga pagtuon aton anay tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanalipong ito, kami po ay dumudulog muli sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan namin ang inyong nakilang pag-ibig, patubayt gabay, na sa magitan yung buktong anak na matay sa krus ng Kalbaryo at nagpakahirap, nagsakripisyo sa aming kaligtasan, nawa aming unawaan ito. Pagpalain mo man ang kikinig sa impilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Hoy at pamilya. At mga kawani na nawa patuloy ang mga papapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat ng aming makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito ay manginihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus.